0: Tandaan ninyo, He never fails, He never change, kita kitagapalpak, kita may mga bagay patang hindi tsakto nga ginobra, but the God that we serve is the God who is faithful. Amen. So here's the song Matutom Ka, and we'll be talking about a lot of things this very day, so sit back and enjoy ang presence ng Lord, and God bless gin sa inyo tanan-tanan. Kag salamat gin sa inyo padayon nga pagsuporta sa Kamustahan with Pedro. So here's the song, Matutom Ka. God bless. Kag hope this will bless somebody nga gapamati subong dira. Here is the song.
1: Bali si Renato Pawaan Jr. Kami ara ko sang duwa ka kabataan. Halin gali kami sa Manila, kaga sa Manila gid ako gina bata. Sang grade 2 ako, 7 years old ako kag nakalabot diri sa Iloilo. Subong Tundo, Laking Bakaw, Iloilo, kag diri masugod ang akong istorya.

Lima kami kamag-utod, ako ang agot, so ako gid ang permiso pad ni mama. So every time nga mag-away sila, ako gid ang makita sang tanan. Sa nagpulagay sila, ako gid ang nakataksi sang tanan. Nagtudok gid sa pamisaron kung mga nagkalatabo. Sa kami magkasasala, saktan nagadako ako, kagimbayaan ako sang tatay ko, do nangita ako blasang iban nga mangin tatay ko. Do diran ako nakabatag blasang kakulangan sa pagpalangga sang pamilya bla. Nagdako ako nga kulang sa naigay sang amay, pero may mama kami. May mama kami nga ara gid permi nga nagaupod sa amo.

Mama is the best mother. Wala ni siya nagpabayak sa amon. Nalipay din ko sa ginubra ni mama sa amon. Kaya kung wala si mama, wala mong kapita kilala si Ginoo. So nagdakwa ko nga na wala tatay. Siyempre wala tatay nga mega na may nagalaygay sa amon. Tanan niya mga bisyo na intrahan ko. First year pa lang ko ka panigarilyo na kuya. Second year ko, gainom na ko. Third year ko, nagsugod na ko bisyo. Mariwana, shabu, panangid na gyan. Gabigid ang ginubra sang kalibutan sa kabuhi ko. Na as in, wasak-wasak ko dyan kabuhi ko yan. Nagbisyo ko for almost 13 years gid. Half of my life wala gid yung pulot akong kabuhi. 13 years gid ko nalulong sa bisyo, sa droga, sugal, sa inom. Tanan gid, ginintrahan ko gid ang tanan. It's because nga wala sang may nagtatay sa akon. Until such time nga nagabot ang tiyon nga ang akong kabuhi do wala na gid pakantuan. Ang Ginoo bla nagahimo sa mga pamaagi bla. Kung gusto ya kaluwason, luwason ni gid ka. Kag kung may planong Ginoo sa isa ka tawo, ang plano sa Ginoo mas labaw sa tawo.

Tak punya brand surrender ke kerja. Sebenarnya speed dengan bukan surrender. Pero ang gino, blana ka push ko sa ako niya. Kembali ang di surrender ke para gini sa imo. Kung tanawa na akong kabuhi, do wala.

Amen, amen, amen, amen. Matutunggid gyapon ang Diyos sa aton. Good morning, everybody. Welcome to Kamustahan with Pedro. It's already 10 minutes past the hour of 8. Kaga kaayo gid sang Diyos naton. But hindi na naton inipagpadugayan. For those of you who have been listening to us, salamat, salamat gid. And tandaan gid ninyo, no, ang Diyos wala gid may ginaubra nga aksidente sa aton nga kabuhi. Sometimes there would be things nga do hindi naton may tindihan nga nag-amo sini. Pero tandaan niyo ang Diyos gyapon naton matutom. So let's go straight to the word of God for everybody who are listening right now. Kag kabag-o pa lang kamo na mati, no? Welcome to Kamusahan with Pedro. This is every Saturday here at the number one station, the K5 News FM, Iloilo 88.7. Terrible. Salvation. This is our topic for today. Salvation, this is found in 2 Corinthians 6, 1-2. It says, do not receive God's grace in vain. Na kadamo siya aton, do ginabutang lang naton ang kung sa ano pa ang pagkakilala naton sa Diyos. Bula do kawala lang do di, okay man ko gatuo man ko sa Diyos, no, mayong agagin sa aton nga bago kag grabe nagwapo na amigo Jeffrey in the studio. Terrible. Bilakad lang i-trinong tulang na si Jeffrey para mapuupod kami din nga duwa. Alright, so let's go next sa ato nga text subong. This is found in 2 Corinthians 6, 1 and 2. It says, as God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. Grabe, no? For he says, in the time of my favor, I heard you, and in the day of salvation, I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of your salvation. Hallelujah. Indi buwas, indi karon, indi isang ligad simana, indi isang ligad tuig. Now is the day of your salvation. Kung gapamati, ikaw diri subong tandaan mo, hindi aksidente kung ano man itong mga naniligad mo, kung ano man itong imo nga mga naubra sa una, nga do, eh, hindi mo ginmabaton, kung ano man ang ginagyan mo, kung ano man ang mga bagay nga ginubra sa mga tao sa imo nga, ay, nako, tandaan nyo, gid. Now is still the time of God's favor and now is the day of your salvation. Amen. Next, grace must be received and responded to. Ang sadya lang galing kay ari na gani ginahatag na sang Dios sa aton ang ininga grace, ang ininga salvation. Ang problema sa aton kay gapatig apat na sang aton nga mga ulo. Ay nako. Sige lang, buwas lang ko anay maano. Buwas lang ko matuo sa Dios, hindi. Now Paul speaks to people who have heard the gospel and urges them not to let grace become empty or inactive in their lives. Hindi nga, sige lang, intindihan man ni Lord subong kung ano ning natabo sa akon. Yes, may intindihan niya, pero what if it's too late already kasubong na gidya ang ginahatag sang Lord sa imo kag sa akon nga dapat batunon ini nga kaluwasan kag iya nga grasya. So salvation begins with God's favor. God hears, helps, and opens the way before we can claim any achievement. So, tandaan gid ni naton, pabor lang niya, regalo niya sang Diyos ang salvation, hindi niya nimo kag nakon pa nga budlayan, ginhatag niya ni sa aton. So, we have to just, munang favor yung ginhatag, we just have to receive it. Ara, grace is received, not earned. Wow, grabe. The gospel is a gift to welcome, not a reward we can manufacture. Tandaan gina ninyo kag naton. Grace changes our posture. Next, now, salvation calls for response. Ano buwas? Sa sunod nga adlaw, hindi. Today, subong nga adlaw. The repeated word now turns the message into a present invitation.
Nag-ari. Believers join God's work. The reconciled become witnesses and partners in the ministry of grace. Grace sends us outward. Sa iba naman sa inyo, ba't si dugay-dugay na kamo? Good morning, Ma'am Winifreda Sarmiento. Yung agagid sa imo. Ba't si dugay-dugay na kamo, kag ako, ang ara sa Ginoo. Pero wala pagid sa isa katawo nga nasira natun sa pulong sa Diyos. Ay, nako. Anon mo na akong brand out ang iban nga balay kag emergency to kung may ara ka solar dira ka suga hindi ka gidya mag-share sa ila. Ang bali Jesus, I am the light of the world. Dapat i-share tani ang suga sa ilang mga kadulom. Because God offers saving grace now, we must receive it sincerely and respond to it obediently. Ayos. Amen sa inyo tanan-tanan. Susubong, we'll have a acronym of salvation. We start kita sa letter S. Oh, S. Salvation. Aria ba niya? See God's grace clearly. Dapat, tandaan ninyo kag naton na ang grasya sang Lord dapat makita ginaton. Paul begins with grace. God acts first. God hears and God helps. Salvation is not a human achievement. It is God's merciful initiative. Wow, hallelujah. So may ara gidya ginaobra ang Lord sa aton. Tandaan gina naton tanan. To see grace clearly is stop trusting our goodness and start trusting Christ. Kay abis ang iban, mabayda naton ang ininga grasya sang Diyos. Hindi. Kay kung amo na galit yung mga imol, hindi niya baka baton sa sininga grasya. Hindi man niya pwede. Hindi. Grace is not a prize for people who have made themselves worthy. It is the Father's welcome extended to people who turn toward home. Grabe, no? Ang example, the prodigal son discovered that the father's welcome was not earned by a speech but received through repentance and return. Tandaan ninyo, grabe, I've heard of one preaching, damo kita kay, di ba, dumduman nyo, ang prodigal son, nagpuli siya sa ilang abalay. Nagpuli siya kay ginwaldas niya itong tanan niya nga inheritance, tapos sa ulihi, nang bahog na lang sa isang baboy, hambalya, ano man naman, tapos ang ginabahog niya sa baboy, ginakaon niya lang, hambalya, mas damo pa to ang ginakaon sa mga alipure sa akon nga tatay, kag sa akon diya, kakaon ko di siyang bahog, hambalya, mapuli ko, hambalya, layo pa lang siya, nagdalaga na ang tatay niya. Many of us, gapanumdum, hala, nga aamuto na tabo. Grabe gali. On the Jewish nga culture, grabe no, pag-explain niya ni Gaga, change ang akong perspective kung sino ang God natin nga ginaserve. Abi nato, nagdalagan lang to yung tatay for the sake nga nagdalagan siya, kaginhakosa, ginhalukan siya, kagipapuli sila balay. But we have to understand, nagdali to gali ang tatay, magdalagan sa iya, kay once nabalaan to tan isang council sa mga tawo sa palibot, nga amutong bata, nga gingasto yung iya inheritance, kagtanan, there is a law sa ilang amids nga ina nga bata pwede nila i-trial or pwede nila nga ibatohon sang bato kag patyon kay tungod ina nga bata wala ya ginpanindugan ang iya nga dapat nga obrahon. So ano ang ginobra sang tatay? Hambal sang tatay bag-o pa ang tanan magkuha sa bata ko kag ipatyon nila kag ano kwaon ko na siya, hambalon ko ang tanan nga kaya ko man siya gyapon buhion, kaya ko i-restore ang iya pagiging mabata, gitagaan niya siyang robe, di ba? Gitagaan niya siyang sing-sing, gitagaan niya siyang sandal, sa ginahambal sa tanan nga daw wala lang may natabo kag hindi niyo ni pagtanduga ang bata ko kay kaya ko ni siya gyapon panindugan. Grabe! So kung ari ikaw diri subong, matyagan mo layo-layo gid ikaw sa Dios, tandaan mo layo ka pa lang balik ka kay Lord. Kay kung ano man ang hambalon sang iban, wala na yung gamater. Ang gamater is ang grasya sang Lord nagahambal sa imo nga layo ka pa lang balikan ka kag kantuan ka sang Dios, surrender your life, repent sang imo nga mga kasalanan kag tandaan mo He could be the God who would restore sang imo nga original nga state sang imo nga kabuhi. Hallelujah. Eh ni Lono kay Bishop nagbakasyon, nagmission Bishop sa Amerika mo.
Grabe. Have you been trying to earn what God is inviting you to receive by grace? Hallelujah. Oh, tama na na. Oh, next. A. Accept God's grace personally. Nan. So, hindi gali pwede nga. Part. Grabe no. Tutum-tutum ka da. Jepre sa simba mo no. Sakpa lang ko da, bitol. Sakpa ko da. Oh, hindi pwede. Wala sakpa na eh. Ha? Hindi pwede nga. Sakpa lang ko da. Pangamuyo. Pre, nga kayo. Lakas ka man da sa Diyos. Pre, hindi pwede. Accept God personally. Ah, si tatay ko tutom na sa Diyos. Di ako okay na ko pakapalangit. Man ko, hindi pwede. Wala sakpanay. Personal. Ikaw kag ako, personal. The gospel cannot remain an idea. We admire from a distance. Paul urges us not to receive grace in vain without effect, fruit, or transformation. Hallelujah. Baldari, Zacchaeus received Jesus into his home and grace reshaped his life. His encounter with Jesus changed how he handled money, treated people, and understood his future. Grace becomes personal when we turn from self-reliance and entrust ourselves to Christ. Kung sa panahon ta ni Subong, medyo hindi ni naton maintindihan. No, kaya ginbasa naton, si Zacchaeus, isa sa sang lead nga tax collector kung sa aton pa, sa sa commissioner sa BIR. Balaan man naton kung ano madamang istorya nila, but since sa Bible ginistorya ni, gramo ni siya, si Zacchaeus, kinkuhaan sa mga kwarta, sa mga tao, ayam bot. Do pamilyar gid no. Amo to gani nga sang parada tindog ang tanan ang sadya la kasi Zacchaeus ni gamay nga tawo. Sa nabatian niya nga aran na si Jesus, sumakat na sa kahoy ay nako. Tikaw be munugsukot ka, sumaka ka pala sa kahoy, grabe nga guts iya. Tandaan nyo, it was out of his desperation nga sa iya makita ko lang ni kung sino ni si Jesus ni basi mabag-o maning akon nga kabuhi kamo bala. Dapat you have to make everything kag accept God's grace personally. Jesus saw him and called him by his name. Hallelujah. Grabe. So gahulat lang gid gali si Jesus kay Zacchaeus nga siya mag-desire nga makabaton sa sininga pagpalangga ni Jesus. Terribly, no? He faced the wrong he had done. After to, nagambal sa, oh, sige, ang tanan kong maging kawat ka mga kwarta, ibalik ko sa mga tawang kung ano man dira. Grabe, no? Amunin pang amuyuon naton sa aton nga susyudad. Amunin pang amuyuon naton sa aton nga nga nasyon, tani amuning ang repentance, makilala nila tani si Jesus, ibalik nila tanan nila ang mga kinawatan. No? Hindi ito na napag i-specify. His new faith became visible in action. Kaya dira niya nakita, ay, kadamo ko siyang manggad, ay, kadamo ko siyang mga ano, pero wala siya nag-satisfy sa akon, pero subong nga ari si Jesus, nagambal kanya ganit si Jesus, iya, makatukod na sa inyo balay, terribly, kamo dira, kanami sa mga balay ninyo, pila ka milyon-milyon, nga gingasto ninyo sa inyo balay, gina-welcome nyo bala si Jesus sa inyo nga mga panimalay. Accept God's grace personally or kamo biskan gamay lang inyo balay or gaboard lang kamo or isa lang kakama dira, duha kakama, pero kung ara si Jesus, bao ka nami isang inyo kag akon nga kabuhi. What area of your life still resists the transforming rule of Jesus? Zacchaeus had everything. Zacchaeus has riches. Kung sa aton grusubong, nakamansyon, nakaland cruiser, basi may jet ski, basi may boat, basi may aeroplano nga nakapark to subong sa Iloilo International Airport. Pero kung wala si Jesus sa aton nga kabuhi, wala ina tanan pulos. But when he met Jesus, it changed everything. It changed the way he looked at life. It changed the perspective. Kabalya, kwaan yung tanan, just give me Jesus. Hallelujah! Amen? Accept grace personally. Kadua pa lang to, L. Ari na, kin-accept mo na ang grace ni sang Lord personally.
Next is live as God's co-worker. Bag-o kita mag-proceed sina diri kung ari ikaw nagapamati ikaw hindi ko na ni pagpadugayon pa. Basi wala ikaw personal nga relasyon kay Jesus. Yes, balaan mo gasimba-simba ka, gobra ka sa tanan nga relihiyoso nga mga bagay. Pero wala mo pa nabaton si Jesus sa imo tagipusoon ang basang Bible. Baya, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God has raised him from the dead and you will be saved. We will be praying subong, pray this prayer from your heart. Hindi ako ya ang masalbar sa imo, but I will be guiding you in praying this kay ang Diyos among magamit sa imo. Hambal ka, Father God, salamat sa akon nga kabuhi. Ang balagid sa baba mo, kahinulsol ako sa akon mga sala. Jesus, ginabaton ko ikaw bilang Diyos kag akon manluluwas. Holy Spirit, guide my life. I accept this grace and this salvation. In Jesus' name we pray. Amen and amen. If you have prayed that prayer, welcome to the family of God. Find a Bible-believing, Spirit-filled church. Kag hindi ko ni pagpalampason, no? Gina-invite ka muna mo tomorrow morning. May ara kaming ano sa mga pamatanon dira na nonoy, nene, kagkamuda, biskan ang inyong mga families. If you are available, we have 9 a.m. tomorrow. We will be starting dira sa may Bellevue Pension, sa may Biscocho House, sa Kilid Sang Petron. You could go there at 9 a.m. kadto ka mo, makitanay kita dito kag may istorya sang pulong sang Diyos. And at the afternoon, we will be at Deca 3 Phase 2 Clubhouse. So, Barangay Balabag, Pavia, no? May ara kita dito nga service. That's gonna be 1 p.m. 1 p.m. no, dito. So, kitanay kita dito. Kag sa inyo dira ngara sa Pavia nan kung abi nyo ang hypermarket lang ang nagadto sa Deca Homes, you will be there and chat kamo kung may mga may mga himata kamo dira kag mga friends basi dugay na kamo laga simba ra kamo sa Balabag basi taga Deca kamo Montisilio Providence kung diin man dira na kadto kamo dito tomorrow sa Clubhouse. Kag makitanay kita. If you have any questions, message me. Live as God's co-worker. We do not save ourselves, but the grace that saves us also sends us into God's work. Amo pagid sini ang gakatabo. Imagine ninyo bala kung gastak mo sang tubig sa inyo balay, kagin stack mo na lang da isa ka tuig, duwa ka tuig, tatlo ka tuig, apat ka tuig, lima ka tuig, ano matabo? Pero ang imo tutupad balay nga wala sang tubig, kung pag-stack mo da sang tubig tapos mo na kag hindi mo naman magamit, gisag-uban mo sa ginhatag mo to, gisag-uban mo sa ginhatag mo to. Diri-diritso lang kang makita ninyo nga may ara gidya nga pwede ikaw mahimo kag aside nga gin-keep mo lang sa imo nga self, dapat i-share mo man sa iban. Same with the grace that we have. Good morning, si Aye Kosala, maayong aga sa imo. The rescued become witnesses. The reconciled become reconcilers. Terribly, no? God's grace does not end with our personal rescue. It gives us a place in His ministry of reconciliation through our words, welcome, service, and example. Bao kaayog sa aton nga Dios. So what shall we do? First, we have to encounter grace. Hallelujah. Let Jesus restore what still has damage in our life. Second, tell the story. Speak honestly about what Christ has done. Sa imo kabuhi kabalo kabala pre, like what we had sa video, no? Shout out kali FGCC Bakaw, Pastor Renato Pawaan. God bless you and Mama Weng Pawaan. The best gidya kamo. Salamat gid. Speak others about what Christ has done and invite others near. Become a bridge toward Jesus. Pre, sa una bala, wala ko chimpo sa Diyos. Lunes, hasta Domingo, gobra ko pre, kay dukulang gid, no? Pero wala ka bala kabalo pre, sa gintagaan ko chimpo ang Lord, taga Domingo, taga Sabado, taga Bernes. Saan umanda, gintagaan mo Lord, sang chimpo, magalain. Subong pre, ito man do ka kesa do duma dulaan man kami sang kalanon pero wala man ko pre nagniwang pre. Ah, di ba?
Walang na. The Samaritan woman returned to her town as a witness. After Jesus restored her dignity and hope, she invited others to come and meet him. Her encounter became a public announcement. Come, see a man who told me everything I did. Si Jesus na uhaw, nagkadto siya, to, tsagan ko do, udto siguro, or basta mainit-init. Wala ako sa ilim noon. Dugay-dugay, may nag-abot nga babae, Samaritan woman, nag-ano siya sang tubig, kabalang ba ni Jesus, ikaw, kaya ko bisang tubig, gabalya, kung babalaan mo niya tubig nga ihatag ko si mo, hindi ka na mauhaw liwat, namudamo sila ginistoryahan, and guess what? The Samaritan woman, gabalya, ikaw, pila kabilog, imo ba na? Ayarak ko. Kagang imo na ginaupod, subong, hindi upa na ba na? Terribly, no? Gabalya, prophet ka siguro, mo na din reveal ni Jesus sa iya, nga, ang akon nga plano, si mo i-restore ikaw, and then what happened? That Samaritan woman became the first, grabe no, missionary nga nag-share dito sa ilang lugar, kag tanan-tanan sila nakakilala sa Ginoo. Dali lang gid. Kung nga binyo mo tiyagan yung lalaki lang ang gamiton sang Lord nga magwali, sala gid ka mo. Inyo na iya. Bara ako ba disagree ko sa inyo, biskan babae ikaw, nanay ikaw, professional ikaw, bumbiro ikaw, ano manda ikaw, tandaan mo gid ang Diyos makagamit sa imo. Where is God inviting you to cooperate with this work of reconciliation? Tandaan nyo gid na. So ano ko na, live as God's co-worker. Updan gid naton ang Diyos kag buligan, di man taton buligan ang Diyos, kini taman sa buligan, mapagamit kita sa Diyos ang aton nga purpose. Next, V, value the present moment. Man. Ay, nako. Kay kita, hello, good morning, Sarah Jane Villaflor. No? Good morning, gid, sa imo. Alright, sugatan na lang to sa Jeps, dalum, Jep. Value the present moment. Now is repeated in verse 2. God's grace is not a vague promise for a distant future. It is a present invitation. Ang sadya sa aton kisa kay, ah, sige lang pre, boss lang pre, boss lang ko, sasunod na lang ko pre, maupod na sa inyo simbahan nyo, sasunod lang ko na maupod sa Bible study, sa prayer meeting. Ah, sige. Dugay-dugay mo, nagpatay ka na. Ay, pre, pre, Bible study, nako depressed hospital pre. Nah, hindi. Now, procrastinated obedience often disguises itself as caution. But the day of salvation is called today. Ah, hindi ko na yan mag-share na yan sa tupad balay ko dahil yan at sismusa. Ya, kayo hindi mo nasa, buwan ka bala, sungaya, makasulod na yan. Tapos may simbahan, no? Na, hindi, hindi mo na. Tawa bala? Imaginuhan mo na? Na, tawa bala? Ilang tawa bala kung ano na ang mga bagay na gina-ubrayan na? Hindi, hindi na na siya mapuslan sa syudad. Hindi, but now, as the Lord has changed your life, has changed my life for the better, wala sang rason nga hindi man na sila pagtandugon sang Diyos. The present moment is not an interruption in God's plan. It is where His faith

Nagtutom ikaw sa Lord, worship leader ikaw, gatukar ikaw sa church, ga-Bible study ikaw, tutom ikaw sa Diyos. Ay, galing ikaw nag-try, kag nag-hampang-hampang sa kalayo. Nan, subong, di lang isa, duwa, imo bata, tatlo, apat, lima, lain-lain pang lalaki, lain-lain pang babae. Ay, nako. Tapos, kapigado na gid, tugod sa kapigado, gaubran sa mga illegal nga bagay kag mga amusin na. Tapos wala ka nakabalo, ano na nang kabuhi ko? Ay, nako. But you know what? As you turn from sin to Christ, kaya sang Lord baguhon ang imo kag akon nga kabuhi. Hallelujah. Grabe no, amo na gani. David's prayer in Psalm 51 is honest, broken, and hopeful. He confesses sin while trusting that God can create a clean heart and restore a steadfast spirit. Grabe. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Bow ang inyo nga hari nga si David, medyo ano man to, madamo man to sa mga ginubray. Nako. Do ka mukha mo man, do kita-kita man, no? Imbis tani iya makadto sa sagira, ato tanato sa iya nga, ano ni, sa iya nga porch, kang nang lingling, to tanas hangga, ano, hangga paligo, to nga bayis, to padbalay na, oh. Tapos, gait, ang sadya pa kay paglingling niya, wala ilang lingling, papakadto iya pa sa iya balay, ay kagmay mga, hindi namin yung ginubra. Nagbusong karon. Tabalya ano ning bana yaman ang bana niya ginpakantuya sa gira kag ginpakantuya sa tubangan kag ginpapatay to sa gira. And then the Lord nangambal sa iya nga nagkasala kag gid David sa inyo be. Na kay wala ka mogabasa Bible, abi nyo mga tawo sa Biblia, mga perpekto, ay nako, basahan nyo mga Biblia, mga kung sa aton pa nga words, mga tangkuloy man ang mga sa Biblia na da. Pero nan si David nagkanto sa Psalm 51. Kaya lang basa, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from... Grabe! Question. Ginpatawad sang Lord si David kung wala. Wala eh, kay grabe na ito yung kasalaya. Hindi na ito yung mabaton niya sa laya. Dapat yan mo niya. Hindi! Ginbaton ni Lord gapon si David biska nag-commit sa sang adultery, nag-murder pa, nagbutig pa sa tanan-tanan, ay nako. So kung mapatawad ni Lord si David, ano ang rason nga ikaw ang kapamati subong, biska na no kapakatunto, biska na yung kapagapamati, biska na nakadabasi sa prisuhan subong, tandaan mo, kaya sang Lord baguhon ang imo nga kabuhi. Question is, what do you need to confess and turn over to Christ today? Hatag kay Lord. Hindi iya si Pastor Pedro makabagosin mo. Ayang bot kumabalaan naman ni Guru ni Ngakon nga kabuhi, Guru. Base, sobra pa. Pero, kung ara kita kay Jesus, may ara gin nga pagbago. Amen, amen, amen, amen, amen. Lapit na lang ta. I invite others to reconciliation. God's grace creates a people who carry the message of reconciliation. Our witness is not self-promotion. It is an invitation to come home to God through Christ. So, hindi pwedeng hambalan ko si Jeffrey, hambalan ko si Jonas. Dapat ang inyong invite. Ako lang gid na makaistorya. Ako lang gid pakantuan nyo gid sila sa akon. Kay ako lang gid na makapabaton sa ila kay Jesus. Sino naghambal? Ito gumatayon na to sa karon, be. Ako pag ito makanto, kung ara to siya, be karon gabisyo ka gano'n, ako pag ito makanto, hindi ko yan matulog ko akong sabalay. Kundi ka mo dito, Shell. Okay, kita bala, pasinsya gida, I don't speak to any other ng mga church leaders. Abi bala natun, kis, ah, kita lang git bala ang ginggamit siyang Diyos. Nga ako lang gid, dapat sa akon ka mapamati, dapat ako lang gid ang may pulong sa Diyos. Hindi na ya, kamo gintawag man sang Lord, kag amo na gani, may purpose ang Lord sa inyo kabuhi, kay hindi ko malabot ang mga tao nga inyo malabot, nga makadto pa ko da, Mambings PSJ, sa may Singapore, para lang magwali, kung ara ka naman da nga magwali ikaw. Amen. Ma'am Winifreda, o si Aydra sa inyo barangay, nga ay, ako pa hao, ako gidya hao.
Anong aras akon nga wala sa inyo? Wala. Ang mga bagay nga atong ginabaton basta sa Bible lang i-share nyo sa iban. We do not need to perform or pressure people. We can tell the truth about Jesus, offer welcome, and invite others to take their next step toward Him. See the person. Amo lang ni Ibrahim naton. Pay attention to the people God has placed near you. Ara ikaw ba si sa office? Ara ikaw ba si sa negosyo? Ara ikaw ba si sa imo dira nga ginaubrahan nga basi ano ikaw subong coast guard, military, police, ang teacher, negosyante, kung ano man da. You could share the good news sa ila, speak simply about what Christ has done sa imo kabuhi. Ang bulo mo, grabe, ang Diyos bala, naging matutom gid sa akong gibuligan niya gid ko, and then open the door, make room for someone to meet Jesus. May ara kami kilala, no? Shout out da sa amon nga kilala. Ano siya, general manager sa isang company, mga shiran mong imo nga mga tinawo eh. No? Andrew brought Simon Peter to Jesus. After meeting the Messiah, Andrew did not keep the discovery to himself. He found his brother and brought him to Jesus. One personal invitation became part of Peter's calling. So i-invite niyo sila. Who is one person you can lovingly invite to consider Jesus? Para lapit na ta. Ari na. Open your life to transformation. Amen. Salvation is more than a moment of decision. It is a new way of living under God's grace. Evaluate yourself. Evaluate ko man ang akon nga kaugalingon. Hindi kita magtinir nga amulang sini. Meron pa tayong ikagaganda, ikagagaling. Grabe Tagalog to. There's something still best sa imo kag sa akon. Tandaan mo ang purpose ang Lord terribly. It's more than what you could ask, think, or imagine. We have talked about talents last week. Kag ang talento nga ginhatag sang Lord Jimo, terribly ipagamit lang bala sa iya. Kaya may ara gid ang Dios nga obrahon sa imo nga life. Open lives show grace through forgiveness, holiness, compassion, courage, and perseverance. Transformation is not self-improvement. Perform for applause. It is steady work of grace, making a person more available to God and more helpful to others. Terribly. Barnabas encouraged the growing church and became a bridge between people who needed acceptance and people who needed reassurance. His life made room for others to grow. Si Barnabas, hindi magin siya muna kasikat sa Bible. Pero ang isa kasikat sa iya, kay si Barnabas, gapang encourage lang, kaya mo na Jonas. Biskang kisa, wala na sa mga mapabuksi mo kay Ryder, kaya mo man na Japon. Jeffrey, kaya na. Oh, hindi ka magkakulba. Kay may ara Japon niya plano, ang Lord Jimo kabuhi. Amo lang na yan. Encouragement na yan ni Barnabas. Hindi ka, Jonas, ikaw, para batunan ka sa Ginoo. Luhod ka di, halin diri sa gates ng simbahan, nasta dito sa sulod. Tapos, pray ka sang ka 50 kabilog. Hindi ka magpasting ka for 50 days and 50 nights. Ikaw, Jeffrey, dapat isagid niya ka milyon, ihatag mo sa simbahan. Hindi, amo sina. We have just to make it right with God. What visible change would show that God's grace is active in you? Last. Ay, salamat. Budlay kung wala si Bishop, kay dapat lawigon tagi ding aton nga istorya, kay kung ara sa tani, tunga gid iya mo. Bishop, Valerio Celeste, shout out si mo. God bless you gid sa imo dira nga ginaobra subong sa United States of America. Terrible. Wala kadlaw si Jonas kag si Jeffrey, maapas kami dira sa imo. Basi Indonesia lang gura na isunod, no? Mukha na kami passport gura. Now is the day of salvation. Hallelujah. Chakto na mo mini Freda. Thank you Lord for everything, especially for the gift of life. Lord, forgive me for all my sins. Wow, mayo gid mo mini Freda. May ubrahon gid ang Lord sa imo nga kabuhi. Do not wait for a better version of yourself. A less busy season or a more convenient moment. God's invitation is present now. He has heard, He has helped, He has opened the way of salvation through Christ. Have you received God's grace? What will you do with grace today? Who needs an invitation to come near?
The question is not whether grace is available. The question is whether we will receive it, live in it, and share it. Amugin niyang imong prayer sa imong life na subong, Lord Jesus, I receive your grace. Change my life, use my life, and help me respond to you today. Father, thank you for your favor and mercy. Keep us from receiving grace in vain. Help us turn to Christ, live as reconciled people, and invite others into your salvation. In Jesus' name. Amen. If 50 minutes past the hour of 8, tandaan gid ninyo ang pagluwas ang Diyos sa aton. Hindi ito siya nga luwas-luwas lang. Wala na sang iban nga Diyos kag napatay sa cross, kag nabanhaw after 3 days. It's just only Jesus. Amuna nga siya aton nga Diyos nga ginaalagaran. We will still be watching this video, but Sir Andre Arada ang pambata to bla nga ano bla nga video ta last week bla nan i-play ta na. And after that, for those of you who have prayer requests, please do kanto ka mo diri subong sa K5 News FM Lulu 88.7 nga Facebook page, kag ibutang ni do sa live chat ang inyong mga prayer requests. So are, para sa mga kabataan, pwede nyo nimo palantaw sila. Jesus is my super friend. This is a song made by yours truly. And hopefully, matandaan ni sa mga kabataan nga ara si Jesus para sa ila. So, watch this. And then after that, we will close this with prayer.

Hallelujah. God is good. God is faithful. It's 53 minutes past the hour of 8 and we will be praying subong. And tandaan gininyo ha, ang kamustahan with Pedro, hindi niya parte kay Pastor Pedro ay nakubaw, palihog lang, kaluuyin yung inyo kabuhi. Hindi gid parte ni kay Jesus ha. Kay karon ko maghimo kamusang ribulto ni Pastor Pedro ba, umbot kilatan kita. Hindi lang, hindi gid. Kalimtin niyo lang si Pastor Pedro. Tandaan gininyo ang Bible kay si Jesus gid ang rason sinitanan. And Ma'am Catalina Gallego, good morning. God bless you gid. Hi, let's close this with prayer para makaset up pa kanday Tita Bebs. After this, there's Gabay sa Bagong Buhay. Please do watch and listen to them. Bishop Lerio is not here, but his team is more than able nga magbulig sa inyo kag magpamati gid kamo kag pila kadlaw siguro mabutang tanan di sa mic si Jeffrey kag si Jonas di sa piya ko. Si Sir Andre butangan naman sa likod sang sa camera para damot ha. Kay do kalaw ay di ko sa hok ako lang na isa. Anyway, let's close it with prayer kag maayo gid kang matuto mga tanan Dios. Lord, thank you for today. Thank you, good Lord, sa imong ginaubra sa among nga kabuhi. We ask and we pray, Lord, nga ang imong pagpalangga sa amon, Lord, na makita, Lord God, Lord, sang kadamaan kag sila man Ginoo magtuo sa imo, hindi gani ang Lord magtuo sa amon, kundi magtuo sa imo. Lord, ginaprihan amon subong, especially mga pamatanon, Ginoo, damo subong sa mga ginaagyan ng mga pamatanon, Ginoo. Because siguro, Lord God, nag-agi kami sa pandemic, grabe nga, ano sa mental health, and so on and so forth. But Lord, one thing's for sure, you are the God who is faithful. We come against every demonic, Ginoo, Lord God, Lord, nga activity, Ginoo, sa mga schools, Ginoo, Lord God, sa mga panimalay, in Jesus' name, we pray, Lord, protection ni, ang tanan ng mga campuses, diri, Ginoo, Lord God, Lord, sa Iloilo, nga wala ya, Ginoo, sa mga pagtiniruhay, sa mga anunsi na, Ginoo, nga matabo, Ginoo, in Jesus' name, not just that, even for our offices, sa tanan, Ginoo, Lord God, Lord, pakamayuhan man ang amon, Ginoo, nga syudad, amon nga gobyerno, diri, Ginoo, Lord God, Lord, hindi kami magpaanig sa kung kay sino, dira, but we pray, Lord God, Lord, nga we fight, Lord God, Lord, just for one thing, Lord God, we fight against corruption, Ginoo, Lord God, in Jesus' name, we pray for the truth to be prevailed, and we pray, Ginoo, Lord God, Lord, for us, even Christians, Ginoo, Lord God, nga mag-pray kami, Ginoo, Lord God, for imo, Ginoo, Lord God, nga intervention, kag kami mag-speak up, Ginoo, Lord God, Lord, sa mga offices nga ni, Ginoo, Lord God, namon, about your love, kung hindi man nila, Lord, pagbatunon, Lord God, that's it, Lord, we pray even sa tanan nga mga young people, Ginoo, Lord God, nga hindi sila mahuya, Ginoo, Lord God, mag-share sa imo, sa ilang mga classmates, sa ilang mga teachers, even for teachers, Ginoo, to step up, Ginoo, kag isyaran, ginilang nila mga kabataan, Ginoo, about your word, Lord God, more than, Ginoo, Lord God, sa pagkadamo-damo sang libro, pagkadamo-damo, Ginoo, Lord God, nga science, math, English, basics, kung ano pa da, Ginoo, nga libro, Lord, the Bible, Lord God, must be teached in every schools, and we declare, Ginoo, open doors, subong, Ginoo, sa tanan nga mga campuses, Ginoo, we pray for every evangelical, Ginoo, Lord God, every Bible believing spirit filled, Ginoo, Lord God, ng mga tao, Ginoo, Lord God, nga mag-share kami, Ginoo, sa mga campuses, hindi na namon paghulaton, liwat ang trahedya, Ginoo, kag among pag-aksyon namon, but we pray, Ginoo, use us, Ginoo, Lord God, even for social media influencers, nga imbis, Ginoo, Lord God, kung ano da mga dinama, kung ano da mga bagay nga hindi namin ang i-share nila, Lord God, but your word, Lord God, will be shared, Lord God, Lord, in Jesus' name. Lord, kaluuyin man, Ginoo, Lord God, ang amon nga mga pamatanon, Ginoo, Lord God. Lord, I pray even sa mga nanay, sa mga tatay, kisa, Lord, sila gitang inabaso sa ilang kabataan, Lord, but sila ganin, hindi man kaarapal, Ginoo, Lord God, sa ilang pagtrabaho, sa ilang pagpangita kwarta, I pray, Ginoo, Lord God, provide for their needs. Kagka-pregid ko, Lord God, nga magtuo sila sa imo, kay ikaw ang Diyos, Ginoo, nga sarang, Ginoo, Lord God, Lord, nga mag-aatipan sa ilang, kag sa ilang bilog nga panimalay, Ginoo, Lord God, Lord, we pray, even sa tanan ng mga pastors, ministers, sa tanan, Ginoo, Bible study leaders, sa tanan din nga mga gabulik sa simbahan, Ginoo, Lord God, hindi manayhan sila maswilduhan, hindi manayhan sila matagaan sang kung ano dira, pero ikaw ang Diyos nga nakikakita sina Ginoo, kag ikaw ang Diyos nga may ubrahon, Ginoo, sa ila. Lord, ga pray man ko diri sa mga pamati diri subong ay may mga kabataan sila bag-o bunag, Ginoo, ipadedicate kinila, Ginoo, sa imo. I pray man, Ginoo, Lord, sa mga galib diri may mga bata, Ginoo, sila, Ginoo, I pray nga magpakasal na gid sila. I pray man, Ginoo, for those,
you know, Lord God, who would follow you, that they would be subject themselves, you know, Lord God, to water baptism, you know, hindi para mag-childless ang relihiyon, but because they want to follow you wholeheartedly, you know, Lord God. Salamat, Gid. Bless even K5 News FM, Doc Romel Uy, si K5 Ray Umalay, si Sir French, you know, Warren, you know, Lord God, even si Sir Andre, thank you for his life. Salamat, salamat, Gid. Lord, gaga. Bless man, you know, Lord God, si Jeffrey. Bless man, you know, si Jonas Ngari Dri, you know, Lord God, Lord. Kagtanan, you know, Agapamati, Lord, si Sir Geno Cipeda, Ma'am Bings PSJ, Winifreda, Catalina Gallego, you know, si CI, you know, Lord, si Helmer Felicidario, and for others, you know, Lord God, Lord, nga hindi namon diri makita, you know, Lord God, bless them, protect them, we declare even healing sa tanang kinanglan sang healing, you know, in Jesus' name. Bless man, you know, si Bishop Lerio, yung aras sumong sa Amerika, may he accomplished, you know, sang imo mission for him. Bless man ang gabay sa bagong buhay diri, Radita Bebs, Lord God, Lord, after this one, God bless kita sa tanan, Lord God, Lord, gina-bless, ginamon sila, bless man, you know, ang mga missionaries namon, you know, Lord God, locally, even for those, you know, Lord God, nga minister sa mga unreached people groups, guide them and be with them. Salamat, God, in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen and amen and amen. Kaupod ni Sir Paul, Sir Paul, kita mo Sir Paul, Sir Andre diri, ni Jonas, ni Jeffrey, ni Ma'am Bebs diri. God bless everybody. See you next Saturday. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Join us as we declare have a purpose. God bless everyone. Salamat gid sa pagpamati.

0: sa 88.7 K5 News FM Iloilo. God bless you all, mga ka-purpose.
1: K5 News FM.

0: K5 News FM. News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Gabay sa bagong buhay. Programa nga magahatag sanggiya, hindi lang para sa aton kaluwasan, kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad, kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
3: Wala na sang rebellion, wala na sang droga, kung ang Ginoo, God-fearing, kag-hadlok. Sila kay mga katawan, kabati na sa pulong.
2: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado, alas 9, tugtog alas 9:30 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong

0: Praise the Lord! Mayong aga sa tanan, sa aton ng mga kauturan. Sa liwat, magabalik kita ang programa sa Gabay sa Bagong Buhay. Kaga magataloos kita kay Bishop Lerio Pacifical Celeste sa mga kagahon. Kaga aton inibuksan sa pagpangamuyo. May nga balaan, sa ngalan ni Jesus, ginaimbita namo ng imo Espiritu Santo sa pagtoy-toy, sa paggabay, sa tanan nga nagpalamati, kaga ginarilis na ko ang Espiritu sang kaluwasan, Espiritu sang kailwayan, sa tanan nga nagpalamati subong kagahon. Sa ngalan ni Kristo Isos, Amen and Amen. Kaga subong aga, gali, akong ginatamyaw sa kagmayong aga sa kay Chris Animas sa Kanaway, Uyo, Sak, Geraldine, Juval, Tabita, Family o Barangay Mon, Aribalo, mayong aga, Pastor Rodilio Gallego, Sanggimaras, kay Talin, Katalina Taling Gallego, Sanggimaras, Malo Bartero, Kag-an-an, Sangkagbang Uton, Ronron and Gina Priya, Joel Sigisa, Kim Kim Kitsch, May Dimple, Mayra, kag subong man si Arman, Adulasyon sang Viking Taxi nga taga Badyangan, kag sa tanan nga taga Badyangan mayong aga sa tanan. Oh hallelujah. Kag subong nga kagahon, may bisita kita. Ang bisita ta si Pastora Janet Aran. Mayong aga sa imo Pastora Janet.
1: Mayong aga git.
0: Oo. Subong nga kagahon, ano ang imo nga mahambal or parte sini sang pulong sa Ginoo nga matugda sini? Ang aton pagambalan, amoy ni pulong sa Ginoo. Pagtuo nga nagahimo sang imposible nga posible. Ano ba Pastora Janet Aran ang mahambal mo sini?
1: Amen. Imo. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat, Mommy Babe Celeste. Ka good morning sa aton mga taga-palamati sa tatasangsang panimalay. Hallelujah. Praise God. So before ako mag-share sa pulong sa Ginoo, magapangamuyo kita sa Ginoo. Amay namon sa langit, salamat o Diyos sa oportunidad nga ginhatag mo sa amon. Ginadeklarar ko gid ang imo pulong nga buhi kagamhanan o God. May your name be glorified in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord sa liwat. Mga kauturan, ang aton nga pag-share subong aga ay amo ang pagtuo nga nagahimo sang imposible nga posible. Amen. Amen. But silingon faith that conquers the impossible. Hallelujah. Praise the Lord. No, pagtuo, no? Ang pagtuo nga nagahimo sang mga butang nga imposible para sa aton, pero sa Ginoo wala sang imposible. Amen. Kay hambal sa pulong sang Ginoo sa Lucas 1 versikulo 37 nga nagahambal dira kay wala sing imposible sa Dios. For with God nothing shall be impossible. Amen. So kung kita nagatuo sa Ginoo, mga kauturan, kung kita may pagsalig sa iya, wala sang imposible sa aton Diyos nga ginaalagaran. Amen. Kung kita may ara nga pagtuo sa iya. Mga utod, ang pamangkot ko sa sini nga aga sa inyo. Ara ka bala sa tion sang kabuhi mo nga nagaatubang ka sang sitwasyon nga daw imposible? Ano ay han ina, mga kauturan? Sitwasyon nga nagaguba nga pamilya, sitwasyon nga problema sa pinansyal, balatian, mga kabudlayan sa ministry, mga pangamuyo nga daw wala pa ginasabat sang Ginoo, kag mga damgo nga hindi mo pa matumanan. Ini mga kauturan, no, para sa aton imposible ini, kag sa mga sitwasyon naton sa kabuhi naton, no, pagtulok naton ini mga butang nga imposible. Pero ang pulong sang Ginoo, mga kauturan, nagahambal sa aton nga sa aton Dios wala gisang imposible, no. Magpalapit ka lang, magtuo kag magsalig sa Dios nga siya sarang no, i-restore ang tanan sa atong kabuhi, kayuhan, kagtagaan sa paglaom, kalipay, kagkalinong mga kauturan. Hallelujah. So sa sininga aga, no, kung nahibaluan naton, kung nakabati man kita, ngambal nila, nga nagahambal ang panguna-una sa tao, nga ini mga butang hindi gid matabo. Pero sa Diyos, sa atong Diyos, nagasiling-siling nga, wala sing imposible sa akon. So sa sininga mga kaagaon, mga kauturan, gina-encourage ko kamo paagi sa pulong sang Ginoo nga ang Diyos nagahambal nga wala sang imposible sa iya. So pareha sa isa ka istorya ni Mary nga nag-remind sa aton that God's power is greater than human limitation, mga kauturan. Sang ginsugiran sang anghel nga si Abrel nga hambal niya kay Mary nga siya magabusong ikaw sa isa ka bata paagi sa balaan nga espiritu. Ang ini nga mga butang, mga kauturan, imposible ini sa pananaw sang tao. Yet Mary choose to believe God's word. Nagpati siya, mga kauturan, bisan mabudlay sa iya sitwasyon kag hindi mangpan sang katauhan ang iya nga nabatian. Pero si Mary nagpati sa Ginoo, gintuuhan niya ini, mga kauturan. So buod silingon, mga kauturan, ang aton pagtuo, wala nagapanginwala sa kabudlayan. So kung ikaw nagatuo, may ara kagin ma-encounter, mga kauturan, sa kabudlayan, pag-testing. Pero iwala ikaw nagauntat sini. Kaya ang pagtuo nagapati nga ang Diyos mas dako sang aton natanan nga kabudlayan. So kung ano man ang imo sitwasyon subo nga para sa imo mabudlay, magsalig ka lang sa Ginoo ka magpati sa iya nga sa iyo wala sang imposible. So this morning, mga kauturan, ang akong pangamuyo nga ang Ginoo mag-release sa imos nga ikaw mag-set free ikaw from any fears and doubts sa mga saad sa Diyos. Kung para sa imo imposible ang ina nga mga promesa sa Ginoo, magsalig ikaw sa iya. No, bisan may mga discouragement, hindi ikaw mag-give up, mga kauturan, tungod nga daw wala ginasabat ang imo pangamuyo. The Lord Almighty magahatag sa imo sang kusog in the name of Jesus. Amen. Sa sininga aga mabatunan mo ina, mga kauturan, samtang ikaw nagapamati sang pulong sang Ginoo. So ang gusto sang Ginoo nga magpalig-on ang imo pagtuo, mga kauturan. Pagtuo nga nagadaog bisan sa imposible nga mabutang. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pero ang pamangkot, mga kauturan, ano nga klase sang pagtuo ang dapat naton mangingyara sa aton agud makita naton ang mga imposible maging posible. Amen. So una, mga kauturan, tandaan naton, duwa lang kapunto nga gusto ko i-share sa inyo sa sininga aga. Kabay pa ang Ginoo magahatag gid kag ang iya balaan nga espiritu sang kasanagan sa aton mga panguna-una kag tagipusoon nga ang pagtuo, no, nga dapat yara sa aton agud makita naton ang imposible nga maging posible ay ang pagtuo nga nagapati sa pulong sang Dios. Amen. Hallelujah. Amen. So pagtuo nga nagapati sa pulong sang Ginoo kay ang Dios faithful gid sa iya nga mga promesa, sa iya mga pulong. Kay ambal gani nga ang Ginoo nakabound sa iya promise, no? Kumbaga, kung anong iya ginhambal, tumanon gisang Ginoo according sa iya nga kabubuton, mga kauturan. So dapat bukas kita sa pagpamati sang atong nga mga tagipusoon, no, sa pulong sang Ginoo. Kay hambal sang Ginoo sa iya nga pulong sa Romans 10 versikulo 17 nga hambal diya dira nga ang pagtuo nagahalin sa pagpati. Amen. Kag ang pagpati nagahalin sa pulong sang Dios. So una, mga kauturan, kinanglan naton ang ngahimuon nga magtuo kita sa iya. Bisan wala ka pa nakita, no, bisan wala mo pa nauyatan, bisan wala mo pa na palananawon nga ina nga babutang matabo sa imo, pero ikaw nagapati nga ang Dios magatuman sa imo. Amen. So bisan mga sitwasyon nga daw imposible, mahimo maging posible kung piliyon nato magpati sa mga saad sang Diyos. Hallelujah! Amen, mga kauturan! So, imbis nga magpati kita sa aton mga kahimtangan, so, hindi ka magtulok nga subong ang sitwasyon mabubudlay, subong ang sitwasyon mo daw para sa imo na dulaan ka na sang paglaom. Pero ang pulong sang Ginoo nagahatag sang paglaom sa aton. Nga amo na gani nga ginahambal ya nga ang nagatubo ang aton pagtuo kung kita nagapamati sang pulong sang Ginoo. No sa adlaw-adlaw nato magpangabuhi mga kauturan, no tagaan gid naton sang tinion. No, nga kita makabati sang pulong sang Ginoo. Kay ano ang ba sang pulong sang Ginoo nga ang tao wala gid lang nagakabuhi sa tinapay kundi sa tatagsagsa nga pulong sang Dios. Amen. So, parehas mga kauturan sa kabuhi ni Abraham, no? Si Abraham nagpati sa saad sang Dios nga hatagan siya sang anak bisan ang iya edad na gani, nagalumapaw na. No, kag ang kahimtangan niya daw nagapakita nga imposible gid ini mga kauturan. Pero ano ang response si Abraham mga kauturan? Nagtuo sa, no? Nagtuo siya, nagdesisyon sa nga magtuo sa Ginoo. So ang pagtuo niya nagasugod sa isa ka desisyon mga kauturan. Kung subong ikaw nabatian mo ang ini mga pulong kag may ginaagyan ka mga sitwasyon sa imo kabuhi, kag kinanglan mo magdesisyon. So ikaw sa sininga tinion nga naghambal ang Ginoo sa imo nga magdesisyon ka sa pagtuo sa iya, no? Kumbaga hambalon mo ang kagalingon mo, kagambalon mo ang Ginoo utod nga magapati ako nga ginsiling sang Dios bisan wala ko pa makita kung ano ang ginahimo niya. So pagtuo mga kauturan ang kinanglan naton para makita naton ang mabutang nga imposible nga maging posible sa aton. Amen, hallelujah. So ang saad sang Dios mas dako sa limitasyon sang tao mga kauturan. Makita naton nga kita nga mga katawhan may limitasyon kita pero sa Ginoo wala sang limitasyon. Ang pagtuo nga nagasugod sa pagpamati kag sa pagpati. Subot silingon mga kauturan, ang mahimo lang naton, ang ma-response lang naton sa Ginoo nga kita magtuo ka magpati sa iya. Kag hindi pagtuguti nga ang imo nakita mag-cancel sa ginasiling sang Dios sa imo. So mas patihan mo ang pulong sang Ginoo kaysa sa sitwasyon nimo, kaysa sa maginahambal sang ibang nga tao kay tungod ikaw may nabatunan nga pulong dira sa Ginoo. So sa sininga aga mga kuturan, I pray that the Lord give you seed nga amo ina ang iya nga pulong para magtubo pagid ang imo pagtuo sa iya. Hallelujah, praise the Lord. So mga kauturan, amo na sang una nga punto nga nga dapat ang aton pagtuo, no, yara sa Ginoo para mabatunan naton kag makita naton ang mga imposible maging posible. Kag ang ikaduwang nga punto mga kauturan. Hallelujah, ang pagtuo nga nagapadayon tubtob sa matuman nga saad, no? So hindi ikaw maguntat sa pagsik kag pagsalig sa Ginoo. Ang aton pagtuo nagapadayon tubtob matuman ini. Kay nga may ara nga tinion sa tanan, no? Kung season mo subong nga nagahibi ikaw, may tinion nga ikaw magakalipay. Amen. Kung isubong nga tinion nimo nagasakripisyo ka, may tinion nga ikaw magaani ka. Hallelujah. So padayon lang mga kauturan, tubtob sa matuman ang ginsaad sang Ginoo sa imo. Kay hambal ya dira sa Galatians 6 versikulo 9 nga silinga hindi kamo magkalapyo. Buot silingon, no, hindi kita maging being tired sa paghimo sang maayo. Hallelujah. So hindi kita magkalapyo o mag being tired sa paghimo sang maayo. Kaysa husto nga tion, magaani kita kung hindi kita maguntat. So padayon lang mga kauturan, bisan mabudlay, sige lang, kay wala kita nagapabilin nga dira lang kita, kundi ang Ginoo mag-elevate sa aton sa aton kabuhi. Amen? Hallelujah. So mga utod, ang pagtuo, wala nagauntat samtang nagahulat. No, samtang nagahulat kita sa pag-abot sa Ginoo, kinanglan ang pagtuo nato nagatubo gid sa Ginoo. Nagapadayon kita sa pagpangalagad sa iya, nagapadayon kita sa pagpalangga sa iya, nagapadayon kita nagatubo sang relasyon naton sa Ginoo. Kay mga kauturan sa sini nga last days, maimportante gid makauturan ang aton relasyon dira sa Ginoo. No, kung kaisa ang pinakadako na pagsulay sa pagtuo, hindi ang pagpati sa Diyos umpisa, kundi ang pagpadayon sa pagpati samtang nagalhulat siya. So, mga kauturan, in the end, no, nagatulok gid ang Ginoo sa mga katawhan niya nga matutom asa sa katapusan. So, parehas bala sa isa kababayi, no, nga naga-bleeding siya, no, madamo nakatuig ang iya pag-antos apang wala niya pagtuguting ang iya kahimtangan magpugong sa iya. So isa ini sa ka-inspirasyon sa aton mga kulturan kung paano naging persistent ang ini nga babae. Many years ginimo yan ang tanan-tanan para mag-ayos siya. Nagkalaubos ng iya nga manggad para nga mag-ayos siya pero wala gid. So madamo nga tinuig nga siya nag-antos apang no wala gid siya naguntat no sa pagpalapit sa Ginoo. Nagtinguwa gid siya no sa tunga sang madamo nga tawo tubtob nga natandog niya si Jesus. No, ang iya lang nga sa heart mga kauturan asang iya nga tagipuso nga on nga puno sang pagtuo nga nagahambal nga nahambal niya nga kung matandog ko lang ang iya bayo maayo ako. So amo na sa nga klase kapag tuo nga may ara ang ini nga babae mga kauturan. No, samtang wala pa natun maangkunan, samtang hindi pa natun makita ang gusto natun makita, hindi kita maguntat mga kauturan. Padayon kita, no, ang iya nga mapinadayunon nga pagtuo nagdala sa iya sang breakthrough mga kauturan sa iya kabuhi. So amo man kita sinao mga utod, no, hindi kita maguntat no sa pagpadayon sa pagpursu sa Ginoo. Hallelujah. So sa sini nga tinion mga kauturan, na encouragement ko lang sa inyo nga kita magpadayon sa pagpangamuyo, sa pagpati, no, sa pag-alagad, sa pagtuman kapag salig sa Dios. Hindi maguntat hasta nga magabot ang imo nga breakthrough. Amen. Hallelujah. So sa sini nga aga mga kauturan, no, I declare in Jesus' name, that Jesus greater than your problem. Amen. His promises never fail, gid mga kauturan. Saligi lang siya. His power has no limit. Pwede ya ka ilabuton, bisan diin ka man sa bilog nga kalibutan, sarang ikaw labuton sang gahom sang Ginoos. Kag your impossible situation is not beyond God's ability. So your faith will rise again, mga kauturan. So padayon, bisan anuman ang gina-encounter mo sa kabuhi mo, wala man ko kabalo sang imo sitwasyon, pero ang Ginoo nakahibalo gid sang imo sitwasyon. Hallelujah, amen. So the Holy Spirit sa sininga aga will release the power sa tasatagsa nga nagapamati sa sininga tinion, sang pulong sang Ginoo. Kag Lord, we pray, Father God, kuwaa, Lord God, ang tasatagsa ng mga limitasyon, kahadlok, kag pagduwa-duwa, nga nagapugong sa ila pagpati sa imo, O Lord God. Lord, salamat sa sini nga mga pulong, bisan malipot, Ginoo, pero nagahata, Ginoo, sang pagtuo, paglaom, Ginoo, kasanagan sa tasatagsa ng mga kabuhi nga nagapamati sa sininga tinion, Father God. Lord, I pray, Ginoo, pakamayuha ang akon mga kauturan ang nagapamati sa sininga aga, O Lord God. Lord, salamat gid sa ila kabuhi, O Lord God. Kabay pa, Lord, nga ikaw magatag sang kusog, kakabakod sa ila, Ginoo, nga ila pagtuo, magatubo, Ginoo, nga sa imol, Ginoo, wala sang imposible, Ginoo. Ano man ang amon sitwasyon, Ginoo, kaya mo, Lord God, nga bay luhon, i-restore, O Lord God. Salamat, Ginoo, ang tanan nga, nga pagpasalamat, pagdayaw sa imo, gidlangalan, O Lord Jesus. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Salamat gid mga kauturan.
0: Salamat gid Pastora Janet Aran. Kag yogit sa Ginoo subong nga kagahon, no? Kag tatanan nga nga nagpalamati. Kayo gisang Ginoo, gabay pa nga tanom tala sa atong tagipusoon kag panguna-una sa atong kalutalutahan nga ang Diyos amo ang aton nga Ginoong Hesus kag Diyos nga manluluwas. Subong aga ginapasalamatan na nato no alin sa K5 CEO kay Doc Ramil Oy down to kay Sir Ray Malay nga di subong kag si Sir Andre padamo gid nga salamat kag sa Sister Taling Gallego. Hallelujah. Kag kaayo-ayo gisang Ginoo. Tanan nga gaba palamati. God bless you all. Amen and amen.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
2: K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Salamat sa ambahanon nga itong gipamatian sining hapon. Una sa tanan, salamat gid sa Ginoo nga labing gamanan nga nangatag sa panahon sa aton sa sining radio station sa K5 News FM 88.7. Kagsalamat man sa mabidunigon naging pagkamaayos ang Diyos na si Dr. Ramel Oy na tag-iya sining radio station. Kasubong man sa pagpakamayos ang iyang panimalay kapod sa pagsalamat man naton sa Ginoo sa pagpanikasog kagpagpangamuyo ni Matthew Estrada. Salamat gid sa iyang pagtanaw sa Diyos nga labing gahanan nga alagara man niya upod sa pagpasalamat man naton sa technician sa sining radio station sa K5 News FM 88.7 upod sa pagpakamayo sa Ginoo kay Ri Espia o Malay. Kagmayo man nga hapon sa kay Tid Auhiro Franciano na nagasunod man sining aton programa. Sa sining at yung magabasa ko diri sa libro sang Isaiah ini sa Old Testament mga abiyang kagauturan sa versikulo 5 kag 6 sang chapter 52 sang Isaiah. Therefore, what have I ear, saith the Lord, that my people is taken away for naught? They that rule over them make them to howl, saith the Lord, in my name continually, every day is blaspheme. And verse 6, therefore my people shall know my name, therefore they shall know in that day that I am he that doth speak, behold, it is I. Ginoo, salamat gid sa siningation. Salamat sa imo balaan nga pulong. Muli giman nga ini makatandog sang tagsa katagiposon nga mga katawhan sa bugos nga kalibutan nga nagapamati sining imo pulong nga bulahan nga gamhanan. Muli giman nga may ara nga lugar ang imo balaan nga pulong sa pagtanaw sang kaluwasan nga ginbalay mo sa krus sang kalbayo nga wala na hibalaan sang nagpatay kag sa mga tao na ang kamatayon mo bayad sang amon mga sala. Inakontuhan sa mga katawan sang kalibutan mangko nila ang kaluwasan sang ilakalag kag sila mangin mga anak sang Diyos. Kahit pagapuyan mo sila o Diyos sa ilakabuhi agod pamatudan nga ang mga anak sang Diyos may bago nga kabuhi nga naangkon gikan kay Kristo nga nagbayad sang amon sala. Ini ang amon pangamuyo, pagkamayuha ining amon pagturunan sining hapon. In Christ Jesus no we pray, amen. Sa sining at yun, si Prophet Isaiah nagahambal sa mga katawan sang Israel kay wala pa ining panahon natun, wala pa si Kristo nag nataw sa kalibutan. Wala pa si Kristo nagwali sa mayong balita sa ganarian sa Israel. Kag wala man si Kristo gintuhan kaginbaton sa katawan sa Israel. Bisan pa ang iya pagturunan puno sing maayo nga pagturunan na ang magtuo may kabuhi nga wala sa katapusan hindi nila mabaton. Kaya hindi nila nabaton nga si Kristo anak sang Diyos nga labing gamanan nga maga pangita kamagaluwas ang ilang mga sala. Wala nila na gimbaton. Gani sa sininga chapter 52 sang book of Isaiah mga abyan kagauturan ini prophecy nga matabo sa aton Ginoong So Kristo nga sa uling adlaw ilang mapamatudan kag mapamatudan sang Diyos nga sila nga nagapasipala halin
sa panahon nga ginsulat ini ni Isaiah, kag sa panahon nga ginsulat ni Moses ang Old Testament, sang Genesis up to Deuteronomy, nagapadayon sila sa pagpasipala sa Ginoo. Pero ang Diyos mabinatason, sa English may aras siya nga long suffering, kaginpili niya ang iya katawan nga mangin iya nga nasyon, kagintagaan sang dutang saad nga muna ang land of promise na subong ginatawag nga Israel. Matuod nga ngining pulong sa Diyos, matuod kay ara ang ebidensya ang Israel. Hasta subong. They are the generation that witness that there is God in this world that made heaven and earth. You look at here in the book of, I think, in Matthew ini. Mga abiyang kauturan. Manicho lang kita sa libro sang John in chapter 8. Siling sang atong ginasa Kristo, mga abiyang kauturan, na siling sang Ginoo sa chapter 8. In verse 18, I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me bear it witness of me. Ara ang siling niya, I am one that bear witness. Siyang saksi na siya ginpadala sa ngamay nga nag-upod sa katawhan sang Israel. Siya man nagsiling nga, I am the bread of life. I am the living water. I am the life and the resurrection. I am the way and the truth and the life. Siling ni Kristo. Siling ni Kristo, I am the true vine. Siling ni Christ Jesus. Kaya nagsiling man siya, si Kristo, I am the good shepherd. Sa chapter 8 of the book of John, in verse 58 also, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. So, ang ginhambal rin sa libro sang Isaiah, chapter 52, ang ilagin pasipalaan sa verse 5, amuna si Kristo halin sang una. Sa verse 6, na ilamabalaan ang katawan sang Ginoo, therefore my people shall know my name. Therefore, they shall know in that day that I am He that does speak. Behold, it is I. Si Kristo na gambal, I am. It is I. Siling sang kasulatan. Kung magtuon kita sang istorya sa Old Testament, sang gintuga sang Diyos ang langit kagdota, gimbutan niya ang tao sa Eden. Si Abraham, nagikan sina nga kaliwatan kay Adam, kag kay Eve. Gintuduan nga indi magkaon sang kahoy sa pagibalo sang matarong kag malaot, hindi nila pagkaunon kaysa tion nga sila magkaon, mamatay sila sing totoo. Sigurado gid mapatay kita mo hasta subong, damo gid ang ebidensya sang Dios nga napatay ang tao. Kay wala gin plano sang Dios ng tao mapatay nga makasasala. Wala nila gin tuman. So inang ngalan sang kahoy nga indi ginapakaon sang Ginoo sa ila, ang kahoy sa pagibalo sang malaot kag matarong. Iba ng kasiling nga mansanas, hindi nga amuna kahoy sa pagibalo sang malaot kag matarong.
tree of knowledge, God, son, evil, good and evil. Ano nang tree ngalan niya? Parayosang pine tree. Oh, tree mana? Mabulo tree, santol o kon santol tree. Oh, mingo tree. Pero ina nga kahoy, gintagaan sang Ginoo sa ngalan nga, the tree of to know knowledge and to know sang knowledge sang good and evil. Siling na sang Ginoo mga biyanguturan, ti atag na pag hindi man siling nga, ang Diyos ng kapalagpat lang magambal, na siling sang Diyos, but of the tree of knowledge of good and evil. Amo na ang unang tree na hindi makaon. Hilo na sa kabuhi. Wala nila gintuman. Nakasala ang tao. Amuna nga ang tao nag-imbento sa mga reliyon na suno sa ila makaluwas. Sang paagi nga makaluwas. Suno sa ila mga abiyang kaguturan sa mga matao na tubtub nga makita ang kaalam sang tao nga magpatindog sang mataas nga turi o ina ginpasad sang mga katawan agud nga hindi na sila malabot sang baha. Ginhimo na nila mga abiyang aturan pero wala na nakaluwas na kay hindi na kaalamon sang Diyos. So bangod na nagpadayon ang tao, makasasala. Wala na sing matarong sa ilang kabuhi nakita. Sang unang panahon, wala pa sing nagawali sang kamatayon ni Kristo. Wala pa. Wala pa sang una sing reliyon naging produkto. Ang Ginoo, mga abiyang kauturan, nagtawag sang katawan sang Israel na muna ang mangin iya nasyon haling kay Abraham. O, mga abiyang kauturan, tubtub nga gintagaan sila sang kasuguan sa panahon ni Moses. Inang pagatag sang kasuguan, mapos na nila tumanon mo. Mapos nila tumanon. Kay number one, gintagaan siya sang Diyos ang iladuta na pag-aubrahon nga muna ang land of promise. Ang 11 tribes na may mga duta na sila. Ang Levites, ang ila ginahimo na amo ang pag-atinda sang obra sang Diyos, sila ang gabaton sang tithes. Kag mga offering para sa sala. Mga kaparian na ang gahimo. Nakadatuig may arat sila nga pagtinlo sang ila sala. In the Old Testament, mapos na nila tumanon. Ang mga pista ilang ginatuman na para sa Ginoo na. Ginatang man sang Diyos, that's their law. Kagsunod mag-obra sila sa pagtumansang, pag-observa sang seventh day na nagapatimaan nga ang Diyos naga nagimo sang langit kaduta sa ikapito kaadlaw, nagpahuway ang Ginoo. So, they were told to do work sa anong kaadlaw, kag ikapito, tumano nila na para nga sila mangin balaan. Kag inangad daw himo nila na balaan. Kag ang Diyos nga ginatuhan nila, balaan. Abo na ang nila pagdayaw sa unang panahon, masarangan nila na. Kay nga, mahimog ang tanang nga tibog tipon gina sa seventh day. Tanang nga pista kag mga laws, ilang ginaobserban, matuman na. Diyos na provide sa dota. Diyos na provide sa masapat. Sa dung unang panahon, mapos nila kay Diyos managapakaon sa ila. Diyos managapainom sa ila. Wala sing tubi, dagaan sa tubi. Wala sing pagkaon, dagaan sa pagkaon. Bisan sa paglakatan niya sa 40 years
Arin sa igipagkanto sa dutang saan, 40 years, wala sila gaubra. Kaon lang. Kamag-observa sa ngulo. Sa tungad daw, sa mga years, sa ultimate, matuman nila na ang kasuguan sa Diyos kayo nga, wala sing sakit pa sa una. Wala pa sing bulong. Wala pa sing hospital. Pwede nila na may mo. Karun sa atong panagon, di may mo kay ti may arang nga aras sa hospital. May nagabukal, bakal sang bulong. Ang ilang mga sakit, wala sa muna. Diyos nagatibig sa ilang kabuhi mo. So matumangin nila ang kasuguan. Oh, may ginakaon sila. Ginaprovidean sila sa Ginoo. Ang ilang tumanon amo ng anglo, mahimo nila na. Pero ining katawan, mga abyangturan, nagapasipalagi. Amo na nagsiling ang Ginoo sa chapter 52, na every day is the name of God is blasphemed. Set the Lord in my name continually every day is blasphemed. Kag ining gipasipalan nila nga Ginoo, mahibaloan nila nga amo na gali si Kristo. I am He. Mabalaan nila, siling sang Ginoo, they shall know in that day that I am He that does speak, behold, it is I. Ina sa chapter 52 sa book of Isaiah. Nagpakasala sila matuod. Tubdob na gamot si Kristo. Ilagyapon ginpasipalahan. You see? Husto ang kasulatan. Kag wala gintuhan, kaginbaton, amuna nga hindi sila mga anak sa Diyos. Huh? Pag-abot sa Ginoo, He came unto His own, and His own received Him not. In chapter 1 sa John in verse 11. He was in the world, and the world knew Him not. He was the one who created the heaven and earth. He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. Why man kakilala ang katawan? Ina siling sang John chapter 1 and verse 10. Why makilala siya sang katawan? Tita mo kilala nila kuno ang Ginoo subong panagon? Pero sa imayang gibutangan ng ngalan, Jesus Christ, hindi na siya, He is not Him. Gibutangan ng ngalan daw amuna, kaya matuon nga Ginoo, ilagin pasipalan kaginlansang. Ang ila pagpalansang sa Ginoo, kagpagpasipala is according to their law, kaya siya hindi Diyos, nagapaka-Diyos. Kagina, ilagin himo ang pinakamatuon nga pagtulunan, nga nag-obserbar sila kuno sang kasuguan. Pero sila gali ang manuglapas sang kasuguan kag ang Ginoo ila paginlansang sa krus sang Kalbaryo. In the book of John chapter 19 in verse 7, the Jews answered him, "We have a law, and by our law he ought to die because he made himself the Son of God." Kagisa pa yun nga lo, naglapas siya sang kasuguan. Kag wala nag-obserba sang Sabat di, therefore, he will be crucified. Amo na ang ila berde, kay ang ila pagpatay sa Ginoo is according to the law. In chapter 5, sang John, in verse 17 up to verse 18, "But Jesus answered them, 'My Father worketh hitherto, and I work.'" Inasa adla pa ng Sabat na nag-aubra ang Ginoo mo. In verse 18, "Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God." Tiging pasipalaan nilang Ginoo sa madamo nga tiyon. Tub-tub nga, ila inigin lansang kay may aras lang ang law. And by our law, he ought to die because he made himself the Son of God. Ang iya katawan nga gintagaan sang law,
nga mag-observa nga maayo nga law ginggamit nga sa pagpatay sa Ginoo. Mga abyang kaguturan, ginpatay gin nila ang Ginoo, ginpakahuyaan gin, ginpasipalan. Di amuna ang gipamatuod sa Ginoo nga sa uling adlaw, ila na mamahibaluan nga ako amo siya. Paghambal sa Ginoo sa chapter 8 sa Book of John, nga wala pa si Abraham, ara na ako. In chapter 8 verse 58 of John, Jesus said unto them, verily, verily I say unto you, before Abraham was I am. In verse 59, then took the up stones to cast at him. But Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. Nalagyo man ang Ginoo. Kipatyo nila mo, pero hindi pa time sang kamatayon sang Ginoo. Kag isa ini ta pagtudlo sang Dios si Kristo, mga abyang kuturan wala nanging mataya, ginpatay siya para sa aton mga sala. Hindi kita magamit sang word nga si Kristo nanging matay sa aton mangud kita makasasala. Wala siya nanging matay. You look at your book of 1 Corinthians chapter 15 and verse 3 nga muna ang mayong balita. For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures. So, amo na ang gusto nga term. Si Christ died for our sins. Wala nila ninabalaan nga ang kamatayon sang Ginoo para sa aton mga sala. Kita way man nakabalo kung wala ining kasulatan, ang Israel way magkabalo kay sila ang napatay sa Ginoo. Pero kung magtuo sila sa maying balita na si Kristo napatay sa atong mga sala, magtuo ka Kristo, magatuon sila sa pagbaton na sila ang nagpatay sa Ginoo. Kag magtuo ka mabaptize, maluwa sila. O gani sa sininga panagon, kung sila magtuo sa Ginoo ang Israel subong, kag mga hintil magtuo, they will be saved. Maluwa sila paagi sa pagtuo. Gani, mga abyang turan, that is our introduction sa siningapon. Bangod sina, nasapuan ni San Pablo nga ang ginimo sang Israel, sang gintawag si San Pablo ni Kristo, siya ang gintugyanan na magtudlo sang mayong berita, sang bugay sang Diyos, ginatawag ina the gospel of the grace of God. Kag ina ginahambal San Pablo in chapter 3 of the book of Ephesians nga siling ni San Pablo nga siya gintugyanan sina. Siya gintagaan sina kag inang time is the dispensation of the grace of God. Alin kay Moses kapapatay Kristo sa mga Israel nun? That is called the dispensation of the law. Tigin patay na ang Ginoo according to their law mo. So, dispensation of the law, pagpatay na sa Ginoo. Pagkatapos nga si Kristo na patay, ang kamatayon sang Diyos, ginimo yaini nga maayo. Wain nagbalos ang Diyos ang malaot sa malaot, bisan sila ang nagpatay. Bisan pa kita, wala siya nagbalos sa malaot sa malaot. Gintudo yaini nga pamatian naman yung balita sang bugay sang Diyos. Kay ang tao magtuo sa kay Kristo nga si Kristo na patay, that is the grace of God, maluwas mo. Kag ina nga time is called the dispensation of the grace of God. Ephesians chapter 3 in verse 1 up to verse 5. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word, ginhatag lang sa iya. Sa iya lang ginhatag mga abyang tuwalan ang ining dispensation of the grace of God. Kag ikaw nga nagtuo karon, ikaw mans na ang makatudlo sang dispensation of the grace of God kung nagtuo ka sa pagtulunan ni San Pablo nanungod sang grace of God nga si Kristo na patay sa imo sala. Kamagtuo ka, maluwas ka, kag siya nabanaw
maluwas ka. Oh, it was given him in ang dispensation of the grace of God. You look at Galatians chapter 1 sa Galatians in verse 11. Chapter 1, sinin niya, "But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man." Gospel, that's the gospel of the grace of God. In verse 12, "For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ, ginatag sa iya, and in dispensation of the grace of God." Kung mapadayon kita sa chapter 3, sa Ephesians, in verse 2, "If you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to your word, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words." Ginatag sa iya, "is given me to your word," ang ining revelation in verse 3, "how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words." The mystery. Anong mystery na? Mystery of Christ. In verse 4, "whereby, when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ, na si Kristo ginpatay na sang Israel noon ng mga katawan niya, ang kamatayon sang Ginoo, wala maintindihan sa mga Israel.

Ginsulat ni San Pablo in chapter 2 of the book of Ephesians in chapter 2 in verse 12. Siling sang Ginoo, that at that time, you say, you were without Christ. Di may Kristo kasar tagay pasoon mo. Sa tuuna, wala. Ang aton niya nga ginahin mo, may ngaran nga Kristo, pero wala sa tagay pasoon ta. That at that time, you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers of the covenants of promise, having no hope, sunod, and without God in the world. Gusto, no? Wala kita sing Diyos. Wala kita sing Kristo nga nagpuyo sa atong tagipason kay wala pa kita katuo sa atong tiyon nga may Diyos galik nga nagbayad sa atong sala. So, ang Israel kaibalo sang halad siyang sala. Wala sila kabalo mga abiyanturan, no? Ang natabos niya, bangod kay mga ignorante man ang nagpatay ka Kristo, kay kita ignorante man, kay wala man kita Diyos, wala man kita sing Kristo, wala kita panglaom, ginesplikar ni San Pablo sa kasulatan na ang tanan nga tao makasasala, wala sing salvation, wala sing naangkon nga kaluwasan. Siling na sang Ginoo sa libro sang Romans in chapter 3 mga abyang kaguturan, amo ini ang siling ni San Pablo in chapter 3 in verse 9. What then? Are we better than they? Siling sa mga Hudyo? No, in no wise, siling sang Diyos. For we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. Oh? Ara sa dalam sang sala. Di bangun kay ara sila sa dalam sang sala, ginisplikaran ang mga Hudyo kay mga Gentiles sa verse 10 of chapter 3. As it is written, there is none righteous, no not one. Ikaw kagako, hindi ka matarong. Makasasala kita. Kagsiling sa Ginoo in chapter 6 ng Romans, in verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Tanangin na kasala. O, kainawadaan sa himaya sa Diyos. Kagsiling sa Diyos, kahit bangon makasasala, the wages of sin is death. In chapter 6, verse 23, siling sang Ginoo, for the wages of sin is death, but the gift of God in it is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang bayad sang sala, kamatay, mapatay kita. That's why nga siling sang Ginoo in Hebrews chapter 9, in verse 27, it is appointed unto men once to die, and after this the judgment. Hindi kagit ka iskapar. Hukman kagit sa Diyos. Pero, ina, kung hindi ka magtuo ka Kristo, you will be judged and cast into the lake of fire. So, mga abiyanturan, amuna karon ang atong pamalandungan. Pero una-una man sa tanan, tanan nga Hudyo, kag kita mga Gentiles, makasasala. Ara sa dalam sa sala. May kamatayon, gud. Kag tanan nga tao mapatay, gud. Kag wala sing matarong, bisan siya. Bangod sina, mga abiyang kauturan, ginsulat ni sang Diyos, ni San Pablo in Romans, in chapter 10, siling sang Ginoo, in verse 1, brethren, my heart desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Israel, kag ako, wala pa naluwas. Pero kung magtuo ang Israel sa Ginoo nga napatay, kag ako, magatuo man kay Kristo nga napatay, maluwas ako. Kay siling sa Diyos, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Huh? That, in chapter 10 sa book of Romans, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Maluwas ka kung ikaw magtuo kay Kristo nga siya nagbayad sa sala mo.

to sa imong masala. Mga abiyag uturan. Muna ang kamaturan. So in other words, tanan nga tao sa kalibutan, wala maluwas. Wala. Ina sa panahon sang si Kristo na patay nila, kag wala nilang gintuhan. Pero kung magtuo ka, maluwas ka. Kaya muna ang palatunaan sang ginuusab dispensation of the grace of God. Mangkon mo si Kristo. Magpuyugid siya sa imo tagipason. Karon, paano ang tao maluwas? Number one, ang tao nagpangita sing paagi nga mag-angkon sang kaluwasan. Number one, ginimo sang tao amo ang kaalam. Ang isa ka ebidensya nga ang tao maluwas pagi sa kaalam sa panahon sang anaw. O, ubos gid ang tao patay mo. Walo lang ang nabilin. Sinuwa lang kag ang iyang panimalay. Ang tao nga nabilin nga alin sa kaliwata ni Noah, nagimo sang Tower of Babel agud nga magamot ang anaw, hindi sila malabot kay makasaka sila sa Diyos. Kaalam na sa tao. Pero hindi nakaluwas. Ang tao nag-imbensyon man sang eroplano. Base makaiskapara sa pagsunog sang langit kag sang kalibutan. Pero hindi na masaligan. Hindi nakaluwas. Kay amo na ang kaalam sa tao. Una-una, sinin ni San Pablo in chapter 1, in verse 21, okay, sa verse 22, pasaw na ito na, for the Jews require a sign in the Greeks seek after wisdom. Siling sang Ginoo, sa verse 20, 1 Corinthians chapter 1, verse 20, where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? Bangod siya kaalam? Nangin buang-buang sila. Kay wala sila kakilala sa Diyos. Abinla ka-eskapar sila sa pagukon sa Diyos sa ila kaalam? Di ka not-skip. Oh, you see? Kay bangod sing sang Diyos? Buang-buang ang tao, bangod sang kaalam? Oh, hath not God made foolish the wisdom of this world? Pag binais lang ang nabalaan? Oh. Mga ambiang uturan ang kaalam, hindi kaluwas. Aral lang sa kaalam. Ang isa sinya nga kaalam, number two, mga abiyang uturan, amo ang pagtuman sang kasuguan. Kay tumano nila ang kasuguan, pag-insindi nila, maluwas sila. Pero nagsiling si San Pablo sa Galatians chapter 3, chapter 2, sa Galatians, iya ginambal niya sa Ginoo. Knowing this, chapter 2 verse 16 of Galatians, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Ginambalin San Pablo sa panahon sang dispensation of the grace of God. Hindi gid kaluwas ang kasuguan. Bisan ano mo katuman sang kasuguan, hindi gid ka katuman. Kay nga ah. Una palang gani nga kasuguan, hindi nakatuman ang tao. Hindi nakatuman. Bisan ikapulo, nga hindi ka maghamkon, naghamkon gyapon. Hindi mo kwaon mo. Hindi mo asawa, kwaan mo. Delikado kung kita, pastor,
Duha sa wata, kumistos kita. Hindi ka pasar. Duha asawa, duha bana. Kanan kon nagtuo ka, imo na kilalaon nga, suno sa kasuguan, hindi ka maluwas. Pero kung magtuo, ikaw ka Kristo, maluwas ka mo. Bisan pa mo nang salamo, si Solomon gani. Pito kagato sa asawa niya. Arang yapo ng kaluwisan Diyos kagugma. Nano pagit kung ginkilala mo nga, may Diyos na nagbayad sa salamo? So, hindi kaluwas ang kasuguan. Hindi ginambal sa kasulatan mo. Tiyano mo na ba ison? Ikatatlo. O, kaalam, di kaluwas. Hindi kahimo sa paagi. Ikatatlo. Ang paagi nila, singla, mga biyakturan, maghimo ka lang sing mayo, malawas ka mo. Amuna ang siling sang iban. Kagamuna man sa una ang aton natindugan. Magbulig sa simbahan. Maghatag kwarta sa simbahan. Maghatag sang kaluoy sa mga bulag o kung sa mga pigado. Maghimo sang mayo. Pero pirmi na. Pero ang gusto kong balon, hindi mang kaluwas na kay siling sang Diyos. O tanawan niyo mga biyanturan na. Sa libro ni isang Romans chapter 3, no one is righteous. No, not one. There is none righteous. No, not one. Siling sang Gino, all have sinned and come short with the glory of God. Di man ay mo ka mayo? Ano na mo mga mayo? Makasarang magbayad sa sala mo? Tanawa sa kasulatan. Sa libro sa Matthew in chapter 16. Ina bala makabayad ang imo nga mayo nga buhat? Hindi ka bayad na mayo mo nga buhat ugon manggad mo? Siling sang kasulatan in verse 26 of chapter 16 of the book of Matthew, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Ano mahatag niya? Inong ibayad niya? Mayo nga buhat? Hindi ka bayad. Kag-amo na ang ikapat pagid. Manggat ko nung makabayad. Ara ang bilin siya. Hindi ka sarang ang manggat siyang kalibutan sa pagbayad sa sala mo. Hindi. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Ibalo sa iya kalag ano? Wala siya kabalo? Na ang balo sa Diyos sang imo kalag na nakasala kabuhi sa Diyos. Kamunang pag-anto sa Diyos, perti ka na ko. Pero kung magtukam, ang imo sala mapatawad. You look at here sa book of Psalms in chapter 49. Pamatod ang ginini ni David na manggad mo hindi kaluwas. In chapter 49 and verse 6. Sila niya, they that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches. 7. None of them can by any means redeem his brother nor give to God a ransom for him. Gawad. Hindi kahatag gawad sa Diyos. 8 of chapter 49 verse 8, for the redemption of their soul is precious and it ceaseth forever. Mahal gid ang bayad sa salaya kay kabuhi na sa Diyos ang ginbayad. Ina, kung magtuo ka, nabayaran na sa Diyos imo sala. Kay ang kamatayon niya, nagbayad to siya. Amo na ang meaning sa bugay. Ginhimo sa Diyos nga may ang ianak nga halad. Sa sala mo, ang mga Israelon makahibalo na. Pero bangon na, amo na ang mystery of Christ. Nga ginhimo sa amay ang ianak nga kabayaran sa sala mo.
wala gid kabaluni ang katawan sa Israel, nga ang ilang aginimo nga kapintas kagpagpasipala at tubtur subong sininisan Ginoo, ginbato ni Kristo kaginimo sa nga may nga ihalad sa sala mo, amuna ang mystery of Christ and the mystery of God and the mystery of the Holy Spirit nga ang anak sang Diyos ginhalad sang amay sa imo salap. Agud kung magtuo ka, mangkon mo ang kaluwasan. Ang ikalimas na nga ginimo sang tao agud maluwas, ano ang inbento nila? Amo ang religion. Ang religion hindi man makaluwas. Mabasa ba sa kasulatan? Ang religion makaluwas? O tanawa ninyo ang ikalima sa Book of James. Si James ini nagatatodo bangod sila nagasalig sang ilanga religion. Bangod siyang religion la mo nang isa kabayan kung ngagin lang sa ilang Ginoo. Napasipala sila mo. O look at here in the Book of James, chapter 1. Kita mo ang katawan sa Israel, wain nalwas kay sila ang napatay mo, ti kinalan nila magtuog kay Kristo gid. Ti naghimo sila sa religion nila. Pero ang religion nila, si James nagambal. You look at here, sa chapter 1 sang James. Madamo nga tao sini, hindi kumpormi, pero tanahan ta. In chapter 1 sang James, in verse 26, 26 of chapter 1 sang James, if any man among you seem to be religious and bridleth not his tongue but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Why pulos ng religion mo? Si James na kabal ha? Kung ang bisan sino sa tunga ninyo nga daw religyoso nagasunod sa iya kasuguan kag wala nagapugong sa iya nga dila apang nagdaya sa iya kagalingon nga tagibuson ini nga religion sang tao way pulos kay nga gapasipala mo abo nang sala sang Israel halin sa una tubdo subong gapasipala sila kag ang aktwal nga pagpasipala sang Israel sang gin lansang nilang Ginoo kag gipakawian ginduplan hindi na pasipala. Way pulos ang reliyon nila. Ato ang reliyon, way man pulos. Oh, tanawa. Nakipabago ang reliyon mo? Di bangod sina, nasa puan nga ang salvation is by faith. Oh, by grace through faith. O tanawan mo ini sa libro sang Ephesians, in chapter 2 verse 8, you are saved by grace through faith. Oh, as we close mga abyang turan, aribasaon ko niya sa chapter 10 sa Book of Romans in verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe, di pangkutun ta ikaw karon kung kapamati ka, nagatuo ka ka Kristo, na ikaw nagakumpisarang naging bayaran niya imo sala, kag ikaw magatuo sa imo tagipusoon na siya napatay sa imo sala kag nabanaw, ha? And believe and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Manwas ka, magatuo ka, ginabaton mo, ginbayaran siyang Ginoo imo sala kag siya nabanaw sa imo mga sala. Kung magduo ka, mabaton mo si Kristo sa tagipusoon mo. Ginatuhan mo siya? Ginatuhan mo sa tagipusoon mo? Si Kristo magapuyo sa imo tagipusoon. Mga abyang turan. Siling sa Diyos, thou shalt be saved. Mapamatundaan sa Diyos nga ma'am, magpuyo gilang Ginoo sa tagipusoon mo. Tuna, kagina, ibilinsa nga, ikaw, luwas gid. Kay ikaw mangin mga anak sang Dios kay bangod si Kristo nagpuyo sa imo tagipuson kag ang pagpuyo sang Ginoo indi imo kaugalingon nga binuhatan. Oh, you look at here, kung magtuo ka mabaton mo gid si Kristo. In chapter 4 sang Galatians in verse 6, and because
your sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Mabaton mo si Kristo sa imo't tagibuson. Kay ibutang isang amay ang iya anak sa imo't tagibuson pagtuo mo. Kay ikaw, paga, taugon nga mga anak sang Diyos. Malawas kagit kay nga, Diyos tang amay ang magbutang sa iya anak sa imo't tagibuson, imutuhan, batunon mo nga gibayran sang Ginoo ang imo sala. Do you believe? Pagsiling mo nga na, huu, nagatuo ko gibayran sang Ginoo ang akon sala. Si Kristo, mabaton mo sa imo tagibuson kay ibutang din sang amay sa imo tagibuson pagpatawad sang sala na. Ginoo Diyos sa labing gamanan nga amay, salamat gid. Ginabalik sa imong kami ang kadayawan, kabahay, mamatandog ikaw nga tao sa siningat yun nga magtumag siling sa Ginoo, ginatuhan ko gid ikaw. Kag ikaw, nagbayad sang akon sala. Kag ikaw makabaton kay Kristo kay ibutang gina sang amay sa imo tagibuson. Kag ikaw may bag-o nga kabuhi. Kag ini ang amon pangamuyo in Christ Jesus na we pray. Amen. Sa liwat mga abyang uturan, salamat kin sa inyong pagpamati. Ini sa liwat ang inyong kubos nga abyan, Pastor Nemisio Tahala.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Mga kababayan at mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating programa, isang mainit na pagbati ang aking ipinapaabot sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na manlalalang at tagapagligtas natin. Inaasahan ko na kayo po ay nasa mabuting kalusugan habang kayo po ay nakikinig sa ating Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Kung may mga kasamahan kayo sa bahay, ay anyayahan nyo rin na sumama o sumali sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Nang sa ganon, ay makinabang din naman sila. Pero bago tayo magsimula sa pagtalakay sa paksa na ating pag-aaralan ngayon, ay manalangin po muna tayo at humingi ng wisdom na umunawa sa banal na mga salita ng Diyos. Let us pray. Mahabagin at mapagmahal na Amang Banal sa Langit, sambahin ang ngalan mo. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa amin dito sa lupa, gayon din sa langit. Give us wisdom to understand your words that we are about to study today. Pagpalain po ninyo ng mabuting kalusugan ang lahat na nakikinig ngayon sa aming programa. Kung may mga may sakit, ay pagalangin po ninyo. Kung may mga nanghihina, ay palakasin po ninyo sila. Kung may mga nalilito na hindi alam kung ano ang landas na kanilang tatahakin sa buhay, ay gabayan po ninyo sila at ituro ang tamang landas na dapat nilang lakaran. Ito po ang aking dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa huling session ng ating pag-aaral ay aking tinalakay sa inyo ang anim na pagkakaiba ng legal justification at effective justification at kung ano ang kaugnayan ng dalawang gawain ng pagpapatawad na ito. Subalit hindi lamang yung anim na yan ang kaibahan ng dalawa. Kaya nais kong idagdag ang isa pang mahalagang pagkakaiba upang hindi mabitin ang inyong kaalaman. Tatawagin natin ito na ikapitong kaibahan ng legal justification at effective justification. Legal justification is objective at tinawag ito na God's work for us. Samantalang ang effective justification naman is subjective at tinawag ito na God's work in us. Kung maalala ninyo, ay mayroon tayong pinag-aralan noon tungkol sa tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Yung unang bahagi ay yung tinatawag na salvation from the penalty of sin o salvation from the curse of the law. Dito po nabilong ang gawain ng legal justification sa unang gawain ng kaligtasan na kung saan ay ginawa ang pagliligtas para sa atin. Subalit wala po tayong personal involvement sa gawain na yun. It is a work done by Christ outside of us. Kaya nga tinawag na objective justification. Ibig sabihin na wala itong kinalaman sa ating personal experience. Katulad lamang ng isang ama na kumuha ng 1 million college educational plan para sa kanyang anak, subalit hindi niya ito pinaalam sa kanyang anak. Ang tatay na ito ay nagsumikap na magtrabaho at ginagawa niya ang lahat na self-denial na pwede niyang gawin para lamang maibigay niya ang monthly premium ng college educational plan para sa kanyang anak. Hindi siya nag-restaurant. Hindi rin siya laging bumibili ng bagong damit. Lagi siyang nag-overtime sa trabaho. At lahat ng pwede niyang maitabi ay ginawa niya para sa future ng kanyang anak. Niminsan ay hindi tumulong ang anak sa pagbabayad ng monthly premium. And it took the father 18 long years to complete the preparation for the college schooling of his son. And when all preparation were done and the son is about to enter college, this good father passes away, leaving the son all alone, without a father and without a mother. Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ng anak na ito? Siguro sa pakiramdam niya ay gumuho lahat ng kanyang pangarap sa buhay at pakiwari niya ay madilim at puno ng panganib at kahirapan ang kanyang buhay sa hinaharap. Siya po ay depressed na depressed dahil sa kanyang sitwasyon. Bakit po ganyan ang feeling ng anak? Dahil hindi niya alam ang tungkol sa college educational plan na inihanda ng kanyang ama para sa kanya. Hindi niya alam na ang daan na kanyang tatahakin tungo sa isang matagumpay na kinabukasan ay ginawa ng kanyang anak, ginawa ng kanyang ama na malinis, maluwag, maliwanag at ligtas. All that the father did for his son were done outside of the son's person, feeling and knowledge. Hence, all the hard work, the difficulties, the self-denial, and the trials that the father did in order to make the future of his son easy, happy, and successful, the son has no knowledge at all. Ganyan din po ang tungkol sa legal justification. It was done by Christ for us outside of our person, feeling, and knowledge. Christ drank the bitter cup of suffering alone from Gethsemane to Calvary for us. Basahin po natin ang nasusulat sa Matthew 26, verse 37 and 39 bilang patunay. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Kaya kahit may mabuting bagay na ginawa si Jesus para sa ating lahat, pero parang wala siyang nagawang mabuti para sa atin dahil hindi natin alam ang kanyang ginawa at wala tayong naramdaman. Binayaran at pinatawad niya ang ating mga kasalanan at tinubos niya tayo mula sa katakot-takot na kamatayan. Subalit wala tayong kamalay-malay, wala tayong naramdaman sa ating sarili na tayo ay pinatawad at tinubos. Hindi natin nafe-feel ang kanyang pagmamahal at wala tayong feeling of gratitude and appreciation. This is because our legal justification was all done outside of us in the person of Jesus Christ. Pero iba ang effective justification dahil ito ay malaki ang kinalaman sa ating personal na karanasan. Yan po ang malaking pagkakaiba ng legal at saka effective justification. Ang isa ay objective, ginawa outside of us, at yung isa naman ay subjective na ginawa na may kinalaman sa ating personal na buhay at karanasan. Upang may idea kayo sa ibig kong sabihin, ay balikan po natin ang kwento tungkol sa mag-ama. Isang araw ay dumating ang isang ahente ng insurance company at ipinaalam sa nang lulupaypay na bata ang mabuting balita na ang kanyang ama ay mayroong kinuha na college educational plan para sa kanya at ito ay fully matured na and ready for implementation. Sinabi sa bata na lahat ng kanyang gastusin sa college mula umpisa hanggang matapos ay inihanda na ng kanyang ama at fully covered na, protected na siya doon. Ang kanyang board and lodging, transportation, tuition fee, miscellaneous fee, book allowances, living allowances, and all other fees and expenses related to his college schooling ay inihanda ng kanyang ama bago siya namatay. All this money has been properly documented in what and it was all placed in the name of the son. Kung kayo po ang batang ito, how would you respond to this news brought to you by the insurance agent? After knowing what your father did, magkakaroon ba ng pagbabago sa inyong damdamin o wala? Siyempre mayroon. Tiyak na mararamdaman mo na parang may naalis na isang mabigat na pasanin sa iyong balikat. At ang masikip na pakiramdam mo sa iyong dibdib ay magiging maluwag. At ang daan tungo sa iyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin ay magiging maliwanag na. At ang iyong pananaw tungkol sa iyong ama ay tiyak na magbabago rin. Ano ngayon ang masasabi ninyo sa iyong dumaong ama? Tiyak na ang pagmamahal mo sa iyong ama ay lalong lalalim and your feeling of gratitude and appreciation will spontaneously increase. Subalit lahat ng mga ito ay mangyayari lamang kung piliin mo na paniwalaan na totoo ang sinabi ng insurance agent sa iyo. Ngunit walang mabuting pagbabago sa karanasan mo, sa pag-iisip mo at damdamin mo kung hindi ka maniwala sa balita. In like manner, something like this will take place in the experience of all who will choose to believe the good news about legal justification that Christ has accomplished for all men at the cross. Imagine ninyo lamang po kung ano ang naging buhay ninyo sa ilalim ng kasalanan at kung paano nagkawindang-windang ang inyong buhay dahil sa mga kasalanan na inyong ginawa. Imagine ninyo how much you will suffer if one day in the future, because of your sins, ikaw at ang buong pamilya mo ay itatapon sa impyerno sa lawa ng naglalagablab na supre na siyang pangalawang kamatayan na ayon sa Revelation 21 verse 8 ay doon dadalhin ang mga duwag, mga taksil, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling. Pagkatapos mong ma-realize ang hirap ng mapaparusahan sa impyerno, ay may darating sa inyo na magsasabi ng mabuting balita ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus para sa iyo at sasabihin sa iyo, kapatid, huwag kang mag-alala sa iyong mga kasalanan at sa parusa ng kamatayan na inihanda para sa iyo sa dagat-dagatang apoy. Dahil ang totoo, hindi mo alam dati, pero ipapaalam ko sa iyo ngayon na hindi ka dadalhin sa impyerno dahil tinubos ka ni Jesus mula sa parusa ng kamatayan. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Lingid sa iyong kaalaman ay kinuha ni Jesus ang parusa na para sa iyo at siya ang ipinako sa cross at pinatay sa halip na ikaw. At dahil diyan ay nabayaran na niya ang lahat na kasalanan mo at ikaw ay pinawalang sala, pinatawad na ngayon. Wala ka namang ginawang mabuti para kay Jesus upang mapaibig mo siya ng ganito. Subalit minahal ka pa rin ng ganun kalaki ng pagmamahal kung kaya't kinuha niya ang parusa na para sa iyo upang ikaw ay matubos sa ikalawang kamatayan sa impyerno at mapalaya ka sa kasalanan upang ikaw ay maaring mamuhay na mapayapa at masagana sa kasalukuyang panahon at mabubuhay na walang hanggan sa kaharian ng langit. Ang tanong, ano ang magiging reaksyon mo sa mabuting balita na ito na ipinarinig sa iyo? Hindi ka ba magkakaroon ng pagbabago ng inyong damdamin at pag-ibig? Hindi ka ba makakaramdam ng ginhawa sa iyong dibdib na parang nahugutan ka ng malaking tinik? Kumusta ang inyong pananaw sa panahon na darating? Hindi mo ba nakikita na may maalwan at mapayapa na buhay na naghihintay sa iyo na inihanda ni Jesus para sa iyo? At ang daan tungo sa inyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin amin, hindi pa ba nagiging maliwanag sa ngayon? At ang iyong pananaw tungkol sa iyong Dios Ama na sa langit at ni Jesus na Panginoon, wala pa bang pagbabago? Iniisip mo pa rin ba na ikaw ay kaaway ng Diyos? Kung ikaw ay tunay na nakakaunawa at naniniwala sa mabuting balita na ating pinag-aralan ng ilang araw, ikaw ay magsisimulang makaranas sa tinatawag na effective justification. Dahil sabi nga na effective justification ay may malaking kinalaman sa ating personal na karanasan. Pero simula pa lang yan. Balikan natin ulit ang kwento ng mag-ama para lamang maintindihan ang punto. Kung ikaw po ang batang ito, how would you respond to this news brought about to you by the insurance agent about the education plan prepared for you by your father? First, you have to make a choice. Ano ang unang pagpapasyahan mo? You have to decide to believe. Kapag ikaw ay naniwala sa pabalita, your feeling will certainly change from bad to good. Magkakaroon ka ngayon ng pagbabago ng damdamin. Mawawala na ang discouragement at depression mo. Lalago ang sense of gratitude, love and respect mo sa iyong ama. At ang focus ng concern mo ngayon ay kung papaano na ma-implement yung college educational plan sa buhay mo. Something similar to this will happen kapag pinili ng isang tao na maniwala sa pabalita na siya ay tinubos ni Kristo, binayaran at pinatawad ang kanyang mga kasalanan at ginawa siyang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Back to our illustration about sa mag-ama. Ang tanong, basta ba ibibigay ng insurance company sa bata ang 1 million na nasa kontrata ng college educational plan? Hindi po. Kailangan na sumunod siya sa office procedures. Kailangan na mag-report siya sa opisina at ipakilala ang kanyang sarili as the owner and beneficiary ng nasabing educational plan. Kailangan na magbigay siya ng mga dokumento na magpapatunay na siya na nga yung tao na nasa nasabing educational plan. Lahat ng mga hihilingin ng opisina na mga requirement ay dapat mag-comply siya. Otherwise, hindi niya mapapakinabangan yung pera na inihanda ng kanyang tatay para sa kanya kahit nakapangalan pa sa kanya. Gayon din po sa effective justification na meron ding mga prescribed requirements na dapat sundin ng tao upang maranasan niya, matikman niya, matamasan niya talaga yung kaligtasan na sinasabi o isinagawa ni Kristo para sa kanya. Ito po ang susunod na tatalakayin natin, yung mga hakbang kung ano ang dapat gawin ng isang tao na tinubos na ni Kristo, pinatawad at binayaran ng kanyang kasalanan upang sa ganon ay hindi lamang sa papel siya iniligtas kundi maranasan niya talaga sa kanyang buhay yung kaligtasan. First, unawain ng maigi at sampalatayanan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya kailangan po ang pagbabasa ng Bible at pakikinig ng pangangaral ng ebanghelyo. Dahil kung wala, hindi tayo makaabot ng ganitong kaalaman, we cannot exercise the faith that is required. Sabi ng Romans 10 verse 8 to 13, sapagkat kung ipahahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga magdadala ng mabuting balita ng mabuting bagay. Kaya ang pananampalataya ay manggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya mahalaga po na pakinggan, basahin, unawain at sampalatayanan yung mabuting balita. Yon po ang first step. Pangalawa, pagsisihan at ipahayag sa Diyos ang ginawang mga kasalanan upang ito ay mapatawad. Sabi ng Acts chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So kinakailangan po ang pagsisisi bago mapawi ang mga kasalanan. Huwag pong itago ang kasalanan dahil sabi sa Proverbs 28 verse 13, siyang nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi magtatagumpay, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. So, ibig sabihin na sa halip na itago natin ang ating mga kasalanan, ano po ang ating gagawin? Sabi sa 1 John 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang pagpapatawad po na ito na makakamtan dahil sa pananampalataya ay tinatawag na justification by faith. At ito ay nabilong sa effective justification. Sabi ko kanina na sa effective justification ay involved ang experience. Meaning, may mararamdaman ka talaga sa iyong sarili na epekto kapag ikaw ay pinatawad. Ano kaya ang mararamdaman mo sa iyong sarili kapag ikaw ay tunay na justified by faith o pinatawad, inaring ganap dahil sa iyong pananampalataya? Basahin po natin ang Romans chapter 5 verse 1 to 5. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap o pinawalang sala o pinatawad sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan. Yon po ang una, ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso't isip, sa ating buhay. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. O pangalawa, magkakaroon po tayo ng kagalakan sapagkat meron na tayong pinanghahawakan na pag-asa ng kaluwalhatian. Patuloy natin. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkakaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. So meron, magkakaroon din po tayo ng pagtitiis na bilang ugali natin. At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu na ibinibigay sa atin. So ano pa po, maliban sa kapayapaan, maliban sa kagalakan, maliban sa pagtitiis, ay meron pa po tayong pagmamahal sa ating puso. Dahil ibubuhos po ng banal na Espiritu, ibig sabihin lalalangin niya sa ating puso ang pag-ibig na yon para matuto tayo na umibig sa Diyos at sa ating kapwa. Yan po ay mangyayari kapag tayo po ay pinatawad o justified by faith. Pangatlo, ihayag mo sa publiko na tinalikuran mo na ang iyong dating amo na si Satanas at ikaw ngayon ay nakiisa at tinanggap mo si Jesus bilang iyong personal na tagapagligtas. Paano po yan na mihahayag mo yung ganyan na pananampalataya na nagbago ka na ng amo? Sa pamamagitan po yan ng tinatawag na water baptism. Sa Acts 2:38 ay sinasabi, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Importante po ba ang water baptism? Ayon dito, importante. Basahin pa rin po natin ang Mark 16 verse 15 to 16. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay ano daw po ang mangyari? Sila ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ano ang pagkilala ng Diyos sa iyo after natanggapin mo by faith si Jesus bilang personal na tagapagligtas mo? Magsisi at mabautismuhan ka sa tubig. Ikaw po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Sabi ng John 1 verse 12 and 13, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, meaning kay Jesus, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkakalooban sila ng karapatan na magiging mga anak ng Diyos. Kaya pag tayo po ay justified by faith, kay tayo po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Pero ito po ay matapos na tayo sumampalataya, magsisi, at tayo po ay mabautismuhan. Ikaapat, kailangan na umanib ka sa katawan ni Jesus na kung tawagin ay iglesia. Pero huwag kang basta-basta umanib sa iglesia na nakikita mo dyan sa kanto dahil hindi po lahat kundi marami ang peking mga iglesia sa ngayon na ginagawa ang relihiyon na kasangkapan upang kumita ng pera. Kilatisin mo muna at patunayan mo muna na yung iglesia na yan ay tunay bago ka aanib dyan. So Acts chapter 2 verse 41 and 47 ay ganito ang ating mababasa na siyang magpapatunay na isang mahalagang hakbangin yung pag-anib sa iglesia. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Saan po daw sila idadagdag? Unto them. Sino yung them? Basahin po natin sa verse 47. Praising God and having favor with all men, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So yung pong nababautismuhan, pagkatapos nun, maidadagdag po sila doon sa simbahan bilang bona fide member ng church. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10, ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Noon ay hindi kayo bayan ng Diyos, ngunit ngayoy bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayoy tumanggap kayo ng habag. Yan po mga kapatid ang napakagandang pribilehyo na ibibigay ng Diyos sa isang tao na siya po'y nanampalataya, nagsisi at nabautismuhan at naging kaanib ng iglesia ng Diyos. Anong karapatan mayroon ang isang anak ng Diyos? Basahin po natin ang Romans 8 verse 16 and 17. Espiritu ang nagpatutuo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak ng Diyos, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So once na tayo po ay confirm na nagiging kabahagi ng sambahayan ng Diyos, naging kabahagi ng pamilya ng Diyos at ibinilang na anak, tayo po ay magkakaroon ng karapatan na magiging tagapagmana ng Diyos. Kung paano sa langit, ganun din po dito sa lupa. Normal po sa takbo ng buhay dito sa lupa na ang anak ay magmamana sa ari-arian ng kanyang magulang. Ikalima, kailangang makipagtulungan tayo sa Diyos sa paghubog ng magandang pag-uugali at mamuhay na banal at kaaya-aya sa Diyos. Iwanan ang dati nating buhay na makasalanan at mamuhay bilang isang bagong nilalang. Sabi ng 1 Peter 2 verse 11 and 12, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hentil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Yan po ang sinasabi dito na matapos na tayo kilalanin ng Diyos, magiging anak tayo ng Diyos. Ano

kiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. So yan po ay isa ding mahalagang hakbangin. Kinakailangan na matuto tayo na gumawa ng mabuti, magbagong buhay, iwanan yung dating masamang kabuhayan at mabuhay ng malinis. Ika-anim, kailangan huwag kang susuko, huwag tayong susuko sa pagiging anak ng Diyos o sa pagiging Kristiyano. Magpatuloy tayo hanggang sa kamatayan o hanggang sa wakas. Ang Matthew 24 verse 12 and 13, ang kasama ay lalaganap anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kahit po tayo ay nagiging anak ng Diyos, nasa poder na tayo ng Diyos, pero pwede po tayong mawala pa rin kung pipiliin natin. Kung hindi tayo mag-iingat, kung hindi po tayo magpapatuloy. Kaya sinasabi po dito na kinakailangan mula sa pagpasimula ay magpatuloy tayo hanggang sa wakas. At kung hindi naman tayo makaabot doon sa wakas, ay namatay tayo. Ayon sa Revelation 2 verse 10, sinasabi dito na manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona.

sa Diyos sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay mabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Saan po daw po patungo ang mga taong tumatalikod? Hindi sa kaligtasan.

0: pamantayan. Huwag patigasin ang puso. Ngayong nalaman ang katotohanan, piliin po ninyo ang buhay. Papaano? Piliin ninyo si Kristo sa iyong buhay na iyong tagapagligtas at sa Kanya ay nandun ang seguridad at kaligtasan para sa iyo. Choose Christ, and by choosing Christ, you choose life. And when should you choose? Not tomorrow, now not next year, not next month, but today. Yan po ang panawagan ng Diyos. Dito po tayo magtatapos dahil wala po tayong oras, pero manalangin po muna tayo. Maraming salamat, Ama, sa banal na katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po kami na sa ganon ay yung nalaman namin na katotohanan ay maisa kabuhayan namin, sampalatayanan at isa kabuhayan namin. Tulungan ang mga tao na hindi pa tumatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Ngayon din po ay hindi sila mag-aatubili na tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Ini si Alana Pacardon Marapa.
5: Ko si Joshua Darren Villavion.
6: Ini si Kirby John Panes Agravante.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
8: Mga butika.
9: My family history, bala kamuhos ang diabetes.
10: Mag-DDX 500 ka.
9: Mataas bala ang imo blood sugar.
10: Mag-DDX 500 ka na.
9: DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang panubos
10: ang imo blood sugar.
9: DDX 500.
10: Garantisado,
9: epektibo,
10: aramis mo.
9: DTX 500,
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka, magabutika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc ang ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kundayan ko mga kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo.
10: May TC!
2: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan serbisyo na

0: Kidlat. Ini si K-Pipe Ray SPH Umalay sa Iloilo K-Pipe News FM.
1: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Good news!
2: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanuna.
10: DTX 500
12: Masaligan
10: Epektibo
12: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio
10: yung may VCO.
12: Ang VCO
10: yung may D3.
12: Mabagats mga butika.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Yun. Maayadayad nga gabi mga ka-K5! Happy Saturday night! Kamusta na drang? Aton sila nga mga suki nga mga tagpalamati? Kamusta ang inyong buhay-buhay? Ano ba na? Mapait? Bang mapait? Sa mga ka-K5 naton, welcome na kamo dari sa aton siringaw pagpangalagan. Ululupod naman kita halin na 7 PM, tubtub alas 9 sang gabi, dari sa programa Saturday Nights with Langga Kim sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kamusta ang inyong heart? Ano, nagadugs-dugs pa bala? Ano bala kamo subong? In love? Broken-hearted? In a relationship? Ginanon, ganon lang? O kung wala na kamo labot sa pagigugma tungod sa ekonomiya sa subong? Wow, ekonomiya. It's either wala ka labot tungod sa ekonomiya o kung tungod sa mga iragyan mo sa kabuhi. Nga ba ako, ay do, hindi man to worth it yung hibi-hibian.
1: Ay, tuwan!
0: May ilan na sunod lang na ang ginatawag na gugma mo, gugma.
1: Ay, tuwan!
0: Sa mga ka-K5 naton, sa mga estudyante drangan din nagapahunay-hunay. Kasi syempre, no, basta weekend sa mga nag-eskwela sa kolehiyo and as well as secondary and elementary. Oh, nag-aubra lang nila sa ilang mga assignments or mga projects. At syempre, sa mga nag-masteral naman, sa nag-take sa law. Kamusta dira ang inyong pagsinarayo? Ba o pagsinarayo?
1: Ay, what?
0: Alam lang, na-board ka, tapos gulpin mo lang naisipan, gusto ko mag-masteral. O gusto ko mag-law school. Kanang law school, subong mga classes man weekends no? or weekdays. Mga night class. Depende man sa university, di ba? Good evening sa mga suki naton na nag-commute pa uli sa ilatag sa ka mga puloyan, sa mga kabanuhanan, sa mga drivers dara or sa mga jeep na nagapamati sa aton, sa mga bus, sa mga modernized jeep man dara, and of course dara man sa mga tricycle, sa mga tricycle. Nga tinakapoy na nagapalangalay ng ilang mga tuhod. O sabi nga adlaw nga pagbulubiyahe because nga ti lately daan, no? Mapulupaan, kumbaga nga aton sa nga panyempo. Nagbawi-bawi, nagligad, grabing ulan, matulutong na, waling kaagahon. O lately naman yan, no? For the past few weeks, mapulupaan ang aton sa nga panyempo. That's why nga kadagwa ang bukit, kinanglan may paypay, o may minifan, o konti puso daan subong ang gratawag nga rotational brownout, ang ining manual load dropping, ang kagti, do, was, no, brownout man, malawig-lawig man, inoras nga mga brownout, sa pila ka mga, ano no, kabanwahanan, kaya na servisyo ang daras ang ileko, ti, charge na kabunda nga daan, ha? Pero kung kaisa, nami man kung kaisa, kundi ka kakuti-kuti sa mga cellphone, no? Eh, we all know nga, being exposed ka sa social media 24/7 or most of your time, dira mo, nagatuto ka sa cellphone mo o sa social media, whether kung ano man dira ng mga platforms. Kaisa, nagaka-stress ka man, no? Alam lang, atawag na ma-absorb. Makuha mo kung anong energy dira sa social media, kung ano mga na-post dira sa mga tao, o kung ito mga random pages, mga ka-K5. Kamusta na ang aton siring mga suki, dra? Nga mga masahista ba? O bro, kung kaisa ka, hando man na silang ati, sila ka pang masahe. O tani pagpaulit nila, may mamasahe man sa ila. Sa mga trophy wife, dra ba trophy wife?
1: Ay, what?
0: O sa mga tawag na, sa mga hindi na gani gwapo, o nga mga bana, o kung mga partners, tamaran pa.
1: Ay, tuwa! O
0: tapos mahilig pa mang manipulate. Agay.
1: Ay, tuwa!
0: O tayo may kinalala man ka mong sinak. Kabay pa nga, you'll be free from those kind of relationships. You'll be free from those kind of people, mga ka-K5. Tanan kita, we all deserve peace. We all deserve love that give us that kind of peace bala. Ngati at ease ang imong heart. You feel safe, you feel home. Okay, sa ara ka tod sa relationship. Pero always ka bala nga bothered. Always ka nga battered. Wow, battered.
1: Ay?
0: Battered wife.
1: Ay?
0: O kung always ka bala nga, wala ka sang peace of mind. Para may ka lang may kakulba kay basi hindi ya mauyunan ang luto mo. O basi sakiton niya ka, basi singgitan niya ka, basi singalan niya ka. Basi he will just slam the door, mo slam the door.
1: Ay, what?
0: O kaway pa nga you'll meet someone, ngati. Ah, syempre, no? Aram lang, bisan aking siya, hindi ka kaya nga singgitan. Basta ano man lang ka natabo sa kabuhi, ya, hindi ka kaya nga sakiton. Dabala? You deserve that. I deserve that and we all deserve that. Babae ka man or lalaki, mga ka-K-5. We all deserve that genuine love and that love that will make us feel appreciated. Kaya kung for example, no, kung ara ka sa mga sitwasyon nati do permi kaya bothered, do wala na balasang direksyon kumbaga ang inyong relasyon kag inyong pagsinaryo. Kapin pa ko ng imong partner very ano blang nakakasakal mo nakakasakal. Ano, oh, it's okay nati may mga certain boundaries, restrictions or mga limitations, but not to the point kati siya na ya ang makontrol sang kabuhi mo, di bala? Especially if you're a career person, career man ka or career woman. Tapos harap lang, may mga partner, sabi mga ka-K5, no? Ngayon, for example, mas nag-succeed sa ila professionally ang ilang mga partners. Kakaiguan ng ilang mga ego. Pag harap lang, tawag na, no? So, feeling nila mas manubo na sila. That is why nga kung kaisa, mayara sa mga partners, kaya na pauntat nila ilang mga partners sa pagtrabaho. They just want them, anong gusto lang nila nga mag-depend sa ila. But there are some nga in a good way man, or with good intentions, mga pauntaton ka sa trabaho, kahit eh syempre, for your sake man, especially if you have that health concerns, mga ka-K5, and if that person could provide man, di bala? Para sa mga ka-K5 na to na, by the way, wala agala ko kapakilala. Ako ang inyo makaupol, ako ang inyo langga, Kim, na laging may patikil. Ang inyo langga, langga Kim Montaño Caluyo. Sa mga ka-K5 na to, dira sa First District of Iloilo, nagapamati ka mo dira via K3 News FM Miagaw. Sa mga suki na to, dira sa may Miagaw, sa mga taga San Joaquin, sa mga taga Igbaras, sa mga arat dira sa buong sa may Gimbal, Tigbawan, Tubungan, sa mga taga Uton, sa mga tanod dira sa buong nga tinaga libot-libot, taga Bulubantay sa ilatag sa ka mga areas of responsibilities. O bala na to, ngati ang mga tanod nga ni pila mo lang ni ilang honorario. Okay, so depende pa sa iras ang ilang mga barangay. Do voluntary work siya kumbaga. Kung may ara ganin ng mga barangays, no? Na sa Iloilo province nga ti arab lang for 3 months, do 1/8 ang ilang honorario. O te kon i-divide mo siya sa kada adlaw, titag 20 lang kada adlaw, yung 600 ang bulan niya. Pero makaigo pa na sa 20. Kaya ilan na more of voluntary work, sapin pa may mga fiestas, may mga celebrations, adara sa inyo tag sa mga lugar. O naka-live kita ha, sa aton sa ringa social media pages at K5 News FM Iloilo 88.7 tag K5 News FM Iloilo. Pwede man via YouTube dira, sa amon nga YouTube channel K5 News FM Iloilo 88.7. Pero kung gusto nyo dira magtanaw sa inyo ang mga flat screens. O pero kung kamo ang flat pahuay ba? O pahuay same. O same.
1: Ay,
0: tuwo. Sa mga K5 natin dira sa segundo distrito. Maayad ayad ganyan gabi. Sa mga kasimano ako dira sa may banwasang Leon. Kamusta dira ha? Sa mga gusto sang sapatos. O bakli nyo na dira si Kerjan. Mga sa mga friends natin dira. Dira sa pang tiil mo. Mga brand new shoes. Ang dira lang na sa Leon, nakaka-deliver man na siya sa mga nearby municipalities. And of course, maayad-ayad man nga gabi, dira sa kay Nanay Rita. Nanay Rita, kaluyo lola ko na. Parang may na siya kapamati, dira ho, tunog-tunog, gada yung radyo or Bluetooth speaker. I don't know lang ano na pamatian niya. Kanti itin, dira, kag sa Eloy ka man dira, sa kay Gemma Montaño Kaluyo. Sa mga taga-alimon dyan, San Miguel, Pavia, Santa Barbara, sa mga taga-New Lucena, kag sa mga taga-Saraga. We know nga ti some areas last time, no, tinaapektuhan sa mga pagminabaha, especially, I think that was Thursday, if I'm not mistaken, mga Thursday and Wednesday and Thursday, no, maraming baha dira, no, especially sa mga malapit na balan sa mga talamnan or may mga talamnan nag-alalawas, halin sa mga irrigation, halin sa pila ka mga kasubaan, mga sapa, muna gani ang balila mga kaka-K5 nga ti. Lain din yung importansya sang puno mga ka-K5, no? Just like sa gin-explain man last time, no? Sang PDRRMO, sa mga otoridad naton, ngating one of the factors ang natabo last time, which is pluvial flooding, it is because nito sa mga kabukiran naton, wala na bala sa mga maka-absorb sang tubig, no? Pati kalbo ng mga kabukiran, ang kaisa gin-convert na into maisan, ang kaisa tigin na gapang mina, tawag na kung ano pa dira mga activities nga tinagaguba sa aton palibot. Wala ka na ang balin ng mga ka-K5 nga ti in every development, it should be balance. Nga hindi man bala matawag na, no? Ma-take advantage ang aton sa rin nga palibot o kung environment. Ang aton sa rin nga mother nature. Kung siya na gani, karoon masunggod-sunggod. Wow, ito daan na mo sa mga kalamidad nga nagkakaagya natin. May mga ninog, may mga baha, may ano pa gidra, may mga forest fires, wildfires, ibang pagid nga mga natural calamities. Ang muna nga dapat nagapakabuot man kita mo. And of course, we treat people well. And we treat people the way we want us to be treated. Bala. Pero kung isa may mga tao sa palibot natin nga, nukalain siya na sa batasan, mga babae na, maldita na. Pero for example, ikaw ng balan, nga maldita ka, kung balan ka sa ibang nga tao, sabton mo siya nga, maldita ako, sa maldita sa akon. Kung anong ginapakita ang mga batasan sa imo, amo na, it is because of what you've done, what you've shown to me or to the people that I love. Sa mga ka-K5 natin na rin, sa mga taga-Western Visayas Transport Cooperative, sa ibang pagkita ng mga co-op, sa mga traditional jeepneys man natin, sa mga individual operators, dira kay Sir Boy at Parkon nga nagapamati, isiya dira nga sa lakyan kung papabuli pa lang siya subong. Sa mga nagabiyahe, dira sa taxi, sa K5 taxi patrollers natin, maayad-ayad gid nga gabi sa inyo tanan. Dere sa akon nga teacher sa Leon National High School, si Ma'am Lulubel Claro. May gabi. Draman sa mga suki naton nga mga tagpalamati sa my 3rd District of Iloilo. Listening via K3 News FM Kalinog. Kamusta ang buhay-buhay? Sa mga farmers natin, dira, ano man dirang imong trabaho, there are times nga tima-doubt ka sa self mo, yung kaisa gina-compare mo ba ng imong life timeline, o kung ng success mo sa iban. But after all, we have different timelines in life. But for example, ikaw, Abi, early ka pa yan, may mga responsibilidad, naguntat ka sa pag-eskwela, kita mo mga classmates mo, they have their career na. But it doesn't mean nga ti huling-huli ka na or wala ka na yung tsansa. Baganin nila mga K5 nga. Sa kada pagbugtaw ni mo, and every morning and every time that you wake up mga K5, there's always that chance for you to be able to make something sa iyong kabuhi that will change your life. Dabala. So, wag mawawala ng pag-asa, ha? And of course, mga ka-K5 natin dere sa 4th District. May daya din gabi ka pa mati ka mo via K5 News FM Pasig City. Huwag natin dere sa technical side si ka-K5 Edmar Liquinia. Ka-K5 Edmar, dako na ni bata. Ya ka-K5 Andre, kipa, bagi pa, bagi pa.
1: Ay, tuwa!
0: Mawala ikaw masagod ha.
1: Ay, tuwa!
0: So, mga ka-K5 natin dere ha, sa may Quinto Distrito. Huwag natin dere sa technical side sa K5 News FM Sara. Si ka-K5 Herman Flores. Dari sa Master Control, si ka-K5 Andre Fred Lampasora. Nati... ano tawag na? Manong's life is life. Tito's life is life. Sa mga taga Pototan, Galidran, mga kayo ng blusa ni ka-K5 Andre. Sa mga taga dari sa Iloilo City, ano madra nga distrito, sa mga taga Mandoriao. Hello, hello, dari sa pamilya Manaay. Sa kay Ma'am Antonina and Sir Ricky, dari sa may airport Mandoriao. Sa mga taga Lapas, sa mga taga Haro. Hello, hello, dari sa palibot ng Haro Plaza, sa mga taga Tabok Suba Haro. Sa mga taga Quintin Salas, sa Telecom Compound Drama, yadayad nga gabi. Dari sa mga taga Buntatala, sa mga taga Bituon, taga Dungon, and to everyone nga nagapamati sa aton. Sa mga taga Drive, Drive, Drive. Wala pa ba news ang karon na? Sometimes mga ka-K5, you'll meet people that will make you realize nga ti somehow blessed ka man, no? Kag-arab lang sa una, ano man, doon mo pa na makakaon sang Jollibee, sang mga fast food, mga ka-K5. But then, subong sa imo nga level, subong kati may work ka na, kumbaga ma, maulo achieve mo na siya, achievable siya for you. Sometimes, you'll realize may mga bagay ka naman galing nga nalabot, but sometimes te kung kaisa ka overshadow siya sa mga tawag na ano, mga trials or mga kabudlay sa kabuhi, di bala? Sa mga listeners natin dira sa may lapas si Mami Immaculate, sa Rizalapu, sa may Ma'am Kaykay, dira kay Titara na Mapa, dira sa may Dekamay, sa kay Ma'am Veronica, kay sa tanan dira nga customers, kay Ma'am Yasha Salbon, dira sa may Uton, may layad gagabi, dira kay Sir Fred Pasgala de Ocampo. Sa mga live viewers natin na, pwede gil ka mo makapa-shoutout. May mga greetings ka mo dira, may lilibakon, may libakon. sa mga tawag na, no, may mga anniversaries, fiestas, may mga music requests. By the way, good evening dira kay Langga Gems Bornales. May gabi, ka-K5 Kimmy, watching live from Himamaylan City. Idol, ba, grabe, idol gan siya. kay Alan Langga, Alan Ortega Tocoyo, watching from Kalinog. Dara sa may din pagitre, LJ Kyle Labus Arellano. Din ka raga pamati, sir. Sa Pasi, kay Langga Grace Heroso Amistoso, good evening. Langga Lord Jean Franco Labus Arellano the second. May gabi Langga Kim, always listening. Dara sa may barangay, Makuranan, Pasig City. Dara kay Pablo Arnil Kapanan, good evening ka K5G. Shoutout lang sa Family Kapanag, kag sa Panier Family, sa Kapitan Fernando Leon, Ilo-Ilo, para kay Langga Ray Taclion, para watching from Tubungan. Sometimes, people will tell mga ka-K5 nga ito doon ang hanggod ng ulo mo, doon ang hambog ka na, despite nito wala ka man bala may ginahin mo. Sometimes, people, okay, sa gina-judge ka bala nila nga, in a way nga ti, sometimes it reflects to their personality. Kung kaisa kan, for example, hindi ka nila pagbulubog nohon, i-disrespect ka nila. Kag for example, i-reciprocate mo na sila sang amuna nga treatment, ikaw pa malain at the end of the day, diba la? That is why you don't have to be bothered by the people around you. Whatever they say, mga ka-K5, kasi sila na audience na sa kabuhi mo. Bisan may himuon ka man na or wala, may mahambal gina sila nga malain. That's why, do something that will make you happy. As long as wala ka sang ginatapakan dira nga ibang nga tao, as long as wala ka sang ginasakit nga balatsyag. Mayang gabi man dira sa mga suki natin kay Ma'am Yasha Salbon. Ang bali lang ka Yasha Salbon, nga ado ka budlay, gidbadyo ng sweldo lang ka kiman. Nado ka dasig lang sang kwarta. Ang baga ni sang kilala ko, ang bali ya, wala na sa padako-dako sang sweldo. Kaya at times, kung dako ang sweldo mo, dako man ang buhin bala, dako ang sweldo mo, dako man bala ang buhin sa imong mga benefits, sa inyong kumpanya, kagasunod man dara ang imong lifestyle. There are some mga kaki, if I ma-realize mo nga, my workmate man ikaw, for example, ikaw single, pareho mo na ka mo sweldo, abi nga 20 mil, 30 mil, tapos my workmate, ikaw nga may pamilya, may tatlo ka kabataan, but then you'll realize nga, mapakaigo man galing nila, no, nga mo na nga certain budget. Depende na sa savings mo, or depende na on how you handle money. Dapat may, dapat business-minded ka man ko mo. But of course, no, dako man rin ang obligasyon sa aton nga gobyerno. Kasi siyempre, kamahal naman subong sa mga balaklon. O sa kamahaga, nagkataas ang inflation rate. Ang mga balaklon, mga kuryente. Parang lang, hindi ka man satisfied sa servisyo. Daras ang kuryente, parmiga ka brown out, parmiga lain pa matyag mo sa kainit, sa kapaang. May nagkalamatay na tungod nga, parmiga brown out. Kapin pa may mga nagamasakit sa ilang mga balay. Dabla, Sir Arnold Huesca. Amo na nga ti, kung kaisa mamiya siya sulbon, hindi mo man mabasol ang mga tao nga ang ila last resort is magpadulong sa luwasang pungsod. Sakto ganang kanta ba lang wala nang natira dito sa Pilipinas, sa lugar natin. Mga mistra, mga nurse. For example, mga nurses dere. Damo sa mga nurses. Nati dere, arab lang overwork ka pero underpaid. Parmi ka pa yaw-yawon. Ayaw-yawon ka pa sa manager mo, sa mga supervisor mo. Tapos wala pa ginabayaran overtime mo. Tapos arab lang, they will make you feel little of yourself, dabala. Sa mga teachers manaton. That's why nga, kung kaisa ga, damo ga pa Thailand, ga pa iban nga pungsod, to just have a great opportunity. Mas marami ba lang a working environment for them. Sometimes, kung kaisama no, sa mga trabaho, mayara man niya nga, bisan hindi man mo nakataas ang sweldo, basta nga nami ang working environment. Gatinirgid sila, dabala, langga pepet, alagos, panganiban. Pirigning man dara kay langga John Kevin Medina. Wait ko lang, mapakaisa ko dara sa may Hines Viejo. Kaya ari ko subong sa Pasay City Arena, nga nagalantaw sang championship sang volleyball. Alfonso Lorca Jr., maayad-ayad gid nga gabi. Ang aton subong nga palamang kutanon mga langga, aton subong nga palang kutanon mga K5, kaya sabton ninyo ha, save nyo dara ang aton sa nga hotline, 0919-0986-314. Again, 0919-0986-314. Cater kita karon sang tawag para sa inyong mga sabay. Ang aton nga palamang kutanon, langga mayo, katarasang gandado kabana, langga pipit, langga yash, langga John Kevin Medina. And to everyone listening right now, ang pamangkot, when is the right time to walk away from a relationship? Kumbaga kung sa hiligay nun pa, san o ang insakto nga tiyon, agod ya nga agod talikdan ang isa ka relasyon. Talikdan. And of course, samtang nga tinagapa-relax-relax ka mo, draga pa hunay-hunay before man sa aton sa ringa commercials. May mga first set of playlist kita dray, no? Nga para man niya makarelax, dira ka mo. Makapulo pa chill-chill sang inyong mga balat-syago. Our first set of playlist na gradulong sa inyo sang Kaalwan, sang D3 Bio, sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amilitang Uy, nga naghahatag sang proteksyon, batok sa trangkaso, sipon, hilanat, kag-iban pa ng mga sakit. And of course, DTX Coffee Mix, kung napaangan ka mo subong, pwedeng-pwedegid nga E-Ice Coffee. A song from Beyonce, If I Were a Boy. A song from Kehlani, Folded. And a song from Fitter Karma, Pag-ibig at Kanibalismo. Oras, 30 minutos makaligad ang alas 7 sa gabi. Stand by. Magapanumbalik kita dari sa aton nga pagpangalaga, dirigin lamang sa Saturday Night Sweet, Langga Kim.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner.

0: Pan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Talino Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Talino sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
1: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakang sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas ga antioxidant.
4: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
4: Mas nagatino ang atay.
11: Happy kanunay.
4: DTX 500.
11: Masaligan.
4: Epektibo.
11: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
4: Ikaw pala ang may diabetes.
11: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
4: Masaligan.
11: Epektibo.
4: DTX 500.
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio.
11: Ang D3. Yung
4: may Physio.
11: Ang Physio.
4: Yung may D3.
11: D3 Bio.
4: With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar.
1: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio, Health News, D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
13: Atong istoryan, subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala, Doc Ramil, makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
14: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system, ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
6: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Physio. Ang Physio. You my D3. Mga butika.
13: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
14: Mm.
13: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Mm-hmm. Bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter.
14: Mm.
13: Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
14: katabo sa may mga guard mo.
13: Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
14: Siyempre, busog ka.
13: Busog ka.
14: Mm.
16: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
14: So, wala. Dapat tulog wala.
13: Tulog wala.
14: Dabi na kung late dinner ka.
16: Kinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
14: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa ditribayo, layo ka sa ulcer.
17: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
18: Magalingin pala ang imo nga uno.
17: Masami nagkapangihi.
18: Masami ginauha.
17: Si may diabetes ka na.
18: DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compound.
17: Nga nagapanubo
18: sang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Garantisado.
17: DTX 500.
19: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
20: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi man namin ako nakutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
19: D3 Bio.
11: Ang D3 gamay Visio.
19: Ang Visio
11: gamay D3.
21: Pinakabarato nga data.
22: Sa Shopee, may 10% off pa
21: para sa tanan.
23: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
24: K5 News FM. Saturday.

0: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:52 na sa gabi. Maayrayan yung gabi mga ka-K5, pero may nagapanumbali kita dari sa aton nga pagpangalagan. Dari sa programa Saturday Nights with Langga Kim sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kay Langga Philip Louis King, good evening. K5 News FM Iloilo, dari sa Fans Club Iloilo International Chapter 2. Dari kay Langga Ramya Panes. Dari kay Sean Navigar. Shout out. And of course, happy birthday. Well, birthday, gali ba? Kay Pepe Talagos Panganiban. Shoutout gali sa kay Papa Sunday Panganiban. Good evening kay Sir Alfonso Lorca Jr. Oh, kamusta na? Aba, okay lang Sir Philip Louis King. Ah. Back to our topic mga ka-K5. Ang aton palamang kutanon, when is the right time to walk away from a relationship? Kumbaga, sano ba lang insakto nga tiyon para talikdan ang isa ka relasyon? Ambal pa rin isang teacher ko, bo teacher sa high school. Kay Ma'am Lubel, ambal ya, kapag di na siya ang nagpapasaya sa'yo, aray mo, papagtun.
1: Ay, tuwa!
0: Akon hindi na siyang makapalipay sa imo. Imbes nga source of happiness, nangin source of stress mo na siya. Oh, mga ka-K5. Kay sometimes, no, basta bala nagalawing or nagadugay ang inyong relationship sa imong partner, nagakakomportable na kamo sa isa kag-isa. Kag there are times na yung mga ginapang himo mo before, ang hindi mo na bala or wala mo na siya ginahimo, subong. Mga ka-K5, no bala? Tapos, the blesser Augusto 5, watching from, Ma'am Augusto 5, watching from Kuwait. Kay Sir Tristan Wyatt, we gulay, maayad-ayad nga gabi tras sa imo. Oh, tapos kung kaisab lang, pero lang before, doon nami pa sa mga conversations ninyo, doon baka ka-meaningful pa sa mga istoryahan ninyo. Pero subong doon, alos, hindi na ka mo magbinugnuhanay, o kung dalos, manggakita ay man ka mo, but then, do wala bala ka mo sang gaobdanay ka mo pero do wala sang sense ba lang inyo ng mga conversations. I like how it used to be. Mukha sa ato sa ringa hotline na kung gusto ninyo magsabat sa aton nga palamangkutanon. Agawag lang ka mo sa numero sa aton sa ringa hotline 0919-0986-314. Again, 0919-0986-314. Sa aton yung mga ka-K5, ang baganin nila diri, there are some signs that it may be time to leave. No? If you feel unloved, if you feel disrespected, or if you feel emotionally unsafe, mga ka-K5, more than the feeling of being secured sa isa ka-relasyon. One of the signs, for example, liwat-liwat na ba na nga nagabinutig, liwat-liwat na ang manipulation, liwat-liwat na ang pag-betray or pagpanuntoy sa imo, kag-aram may ralasang natuwag ba lang nga ang pagsalig, bala naguba na. Kag despite nga tingin hatagan mo siya sang chance, a second chance, a third chance, and another multiple times nga paghatag mo sang chance sa iya, wala siya sa gihapon bala sang pagbag-o sa on how he treats or how he treats you, how she treats you, kag kun paano siya sa decision making niya, kag amo nang iya blang aktwasyon or batasan. Ara lang madakpan mo siya. For example, ha, madakpan mo siya nga may kachatcha sa nga iban. O tapos, kung tawag na makitaan mo nga may mga sweet messages sila, arab lang i-deny niya sa imo. Mga ka-K5, yeah, there's nothing wrong. And of course, siyempre, ikaw, yeah, you're adult enough. And of course, you're not that fool. or not that foolish man para manumdum nga wala sang mali siya mga Arab lang ga good morning pero mi ga good night aga ga pangamusta sa iga pangamustahan na yan sila ga pamangkot ang regarding sa kun ano ang ginaobra, which is something unusual, especially if you are in a relationship, no? Mga ka-K-Fire. Tapos ang randomly nga ga, for example, ga-reply-reply sa stories ang iba niya mga babae o mga ka-K-Fire, ga-express ang ginatawag ba lang ga-desire sa iban, abisan nga may ara siya sang relasyon. Tapos nga na-confront mo gani, ibalik niya sa imo. Arablang, ambalan ka nga, overthinker ka lang. Ambalan ka nga, diba, si ikaw na yung gahimo. Aba, nagbalik pa sa imo. Ang iyang nga ginahimo, diba la? Sir Philip Louis King. Ambali lang ga, Yasha Aselbon. Ambaya, kung wala na siya respeto sa imo lang ga, Kim, kagdo ikaw na lang bala ang ga-effort, namo naguro ang right time nga mag-walk away ka na. Sakto, gid, no? Dapat sa relationship, it's not just love. No? Dapat mayara man sa ginatawag ng respect. And of course, no, for example, kung balangga mong isa katao, dapat ginarespeto mo man siya, diba la? Ginarespeto mo siya, ginarespeto mo ang beliefs siya, ginarespeto mo ang pagkatao niya. Ginaprotehiran mo siya or ginaproteksyonan mo siya, bala? Ginarespeto mo man ang mga tao nga kapalibot sa iya o ang mga tao nga importante sa iya, diba la? Pero kung for example, the moment ka nadula ng pagrespeto, arab lang ginapakahuyan mo siya in front of many people, o ginaakigakigan mo siya, ginainsulto mo siya sa tubang sang iban ng mga tao, ginatawag na ginasuya-suyaan, ginakompare sa iban, ginasingit-singitan, ginasakit na namo na budlay kon for example ginasakit pagid no dira kay lang ga sa Kabaghak TV. Shout out madam, salamat sa inyo sa K5 tungod sa inyo dambo nakakilala sa amon, salamat gid sa inyo. Oh di na gani sir angka ang sa Kabaghak kag na kamo dig guest Oh, galino dira sa may mga pag-auton. Damo man ko da grupo sa auton. Grupo. Sa mga friends ko na sa auton ha. Ay, si Chris siya, taga-auton man. Sino pag kita kilala ko sa auton man? Si Kakipay Matsukulet. Si Mami Yash Aselbon. Dira kay Meg dira. Meg, hamot kong kapamati na sa tanan niya mga ano, members dira sa Kabaghak TV. Always ay tamyawon na ka de permis. Sir, comment ka bala permis para tamyawon naman ka permis. O kung ikaw pamangkoton, sir, Kabaghak TV, no? Binang isa ka vlogger. Depende man sa inyo, dira nga. Nga experience. So, experience. Sa pamatsyagan mo, when is the right time to walk away from a relationship? Or kung sa ton pas, anong insakto nga tiyon para talikdan mo na ang isa ka relasyon? Tapos chakto mo na nga ba ni Ma'am Yasha Aselbon. Arab lang, ikaw na lang isa ang nag-effort. Ikaw na lang isa ang may ginahimo to make that relationship stay pag-ihapon. Mga ka-K5. O, diba lang? Okay, kung for example, ang baga ninila, kahit eh, siyempre, ang relasyon, no, parang naman nag-sail ka mo sa kadagatan, dapat duwa ka mo. Tapos parang naman sa ginhabal niya, it takes two to tango. So, hindi lang pwede nga siya lang isa. Pero for example, kung ikaw lang isa and ikaw lang gahakwat kumbaga sa burden sa inyo relationship, sa danan niya mga kabudlay, at the end of the day, will just be tired. You will just be drained. And eventually, you will give up mga kakifire. O, pwede ka mugit kita wag dere sir ha? Sa numero naton 0919-098-6314. Kagun may mga music request ka modera, pwedeng-pwede gid. Shout out gali sa family ni Papa Sabusay. Shout out kay Nanay Dangdak. Kung ikaw pamangkoton na Mama Bings PSJ, kaga Sir Pepet, saan o ba lang insakto nga tion? You think nga kinanglan mo na nga mag-walk away or talikdan ng isa ka relationship? From Langkaalan, Christopher Breva. Tenga peta. The right time is when staying hurts more than leaving. Sakto gid, no? Arab lang, gastay katuod sa isa ka relasyon, but you're just being drained. Arab lang, toxic na maybe siya, or maybe ikaw, o kung maybe the relationship itself is toxic na. Nga, something nga, wala na sang may maayo, wala nga madulot sa inyo, mga ka-K-5. Dabala Sir Philip Louis King, kagkay Ma'am Luna Mundido. And of course, mga ka-K-5. Tarap lang, one of the signs man. And one of the factors na makonsider mo nga maybe it's time to walk away. One, for example, you're the only one nga nag-try nga mag-communicate, mag-compromise, or mag-save sang relasyon. O pares, ang ginahambal, ni Ma'am Yash Aselbon. Sa isa ka relasyon mga ka-K-5, communication is really a thing mga ka-K-5. Dako na siya nga bagay sa isa ka relationship. Kung for example, dapat may kasugtanan, may internal agreement ka mo nga. Kung for example, mag-away ka mo, hindi ka mo magtulog, nga hindi pa ka mo okay. Na paligaron bala sa mga inadlaw, binulan, ang inyong sungguranay. Kasi syempre, ang tanan nga mga dako nga mga bagay, nag-aumpisa na siya sa mga ginagmay nga mga butang. Amal na rin nilang ka-Baghak TV ang malya. Sa akin, ma'am, kung ikaw na lang ang ga-effort sa inyong relasyon, tama man na ka-unfair, ma'am. Pag kapin pa, kung wala na siya time sa imo, pero sa iban may time siya. Oo, saktugin na. Ano nang, atawag na ako, for example, ma-ask ka nga mag-date ka mo, mag-ask ka nga maglagaw ka mo. Abang the feeling mo, duga-beg ka sang oras, ya? Duga-pakitlooy ka balang hatagan, ya, kasang tiyempo. Pero kung tawag na, tapos kung for example, marason na siya nga sako siya, or kung ano dira. Pero kung para sa iban nga tao, sa barkadaya, or sa grupo, ya, o sa iban yung mga tao sa palibot, ya, wala mo siya sang reklamo and he or she will make herself or himself available, di ba la? Amo gina nga, galawig ang relasyon nyo kung kaisa. Galawig nga na galawig ang relasyon nyo. Pero ang time you spend together, gagabuhin nga nagabuhin ka na adlaw. Na-realize mo na kung once ka ara ka mo sa mo ng mga relationships. Ang magani ni Langga Kabaghak TV. Sino mga members ng Kabaghak TV, sir? Tagadigin ka na mo sa uton, ah. Ang magiging ginobra naman, ginobra taman ang tanan, pero wala iya nakita ang effort ka. Pero sometimes, no, mga KK5, ang mga breakups ngani, ang mga pagtapos sa mga relationship, it's not the end of everything. No? It's not the end of you. It's not the end of her. Sometimes, mga KK5, in every ending, there's always a new beginning, mga KK5. Arab lang, wala gali ka mong nagdayunay kay mas better nga taong para sa imo kag para sa iya. Maybe you'll just hurt each other lang kung magstay pa ka mo sa isa kag isa. Dabala, ma'am, Bings PSJ. Yes, sugid lang ga, Kim. Kung ikaw na malang isa ga-effort, mayo pa na lang kaysa... Mayo pa stop na lang kaysa ti paasa ka pa. Sakto man lang ang bali lang ga Alan Christopher Breva. It's time to walk away when your peace is gone. Sakto gid no, arab lang duga ka kulbaan ka. May trauma ka kun ara siya. Kun mabatian mong pangalan niya. Arab lang tawag na no. Kapin pa kung ang tao nga na, arab lang hilig maningal, hilig maninggit, hilig mag-slam sa door, slam sa door, nalampos yung raportahan, kung aking siya, duga ka kosay mo sang trauma. Tapos, kung for example, may hambalon kasi iya, wala ka pa gani, iya ka tapos ng hambal mo, or ka pa sa tunga-tunga, sang linya mo, ng intro mo sa iya. Doon niya naka, tapos makakig na siya. Naglisensya ka palang gani, akig-akig na siya. Tapos kapin pa, kung for example, kung ginsakit ya ka, no? There is physical abuse, verbal abuse, and emotional abuse. That's the very moment nga maguba na ginman niya ang imong peace of mind. Imbis nga siya ang bangin knight in shining armor mo, siya pa ya ang nagaguba, nagaubos nga nagaubos sa imo. Ang balilangga Alan Christopher Breva, the question is very for me. Pero ikaw, tawag na, no? Langga Alan. Anong na-realize mo? Kasang nag-walk away ka na sa relasyon? Is it for good? Nangin mayo man bala ang imong tawag na, ang imong balatsyagon, ang imong thinking, do naghagan-hagan balang kabugat, ang amo man ang imong tagipusoon? Da bala mga ka K5. Dara kay lang ga JC Matias. Nga daga pamati man diri sa aton, nga Arnoldo Huesca. And of course, no, kun for example. Kun ang boundaries nimo, o gaka tawag na no, gina-ignore yo kun wala gina or kun gina wala yo blang na sapak, pinapatumbayaan yo lang. Kachak to man to kay naambal na to, no? Ngati, arab lang, you just have to keep becoming a smaller version of yourself just to keep the relationship going. Kaya may mga tao, ganyan, no? Nga, for example, kung may era sa mga lalaki, may era sa mga babae, arab lang kung mas successful sa ilang mga partner. The feeling nila ga-compete bala sa ilang mga partners, unlike others, ngati, dapat na gani, kung for example, maging successful, may mga triumphs, may mga kadalagaan sa kabuhi sa ilang partner, nalipay sila. Tawag na day, cheer for them. Pero, may ara man yan, ati, do feeling nila ya, do gagamay sila, do feeling nila, do nalabawan sila, kumbaga. That is why they limit the third partners. Nadari ka lang dapat. Nga, hindi ka magamuni, hindi ka magamuna. Ang palalala ang Alan Christopher. Sabi for good and for peace. Like, makafeel ka sang freedom and time sa self. Ang bagani nila mga ka-K5, nga, pwede ka gidya makarestart sang imo yung pagpangabuhi. Okay, for example, whether it be naglabot sa 10 years, 5 years, 11 years, 20 years man ang inyong relasyon, kung itong nag-asawahay na kamo, mga kabataan na kamo, tapos ulihin, nagbulaganay na kamo, it's not the end of everything. Una, masakit. Madam, maganda nila, time heals everything. Kag, tuwag na, no? Makapag, if it will be good for you, it will be good for your children, it will be good for everyone nga nakapalibot sa inyo, then maybe it's the right decision for you nga himuon, di bala? Okay, kung kaisa, no, may arang sa mga relasyon nga nagtapos o dangan mo ng relasyon, pero adab lang pagkatapos ya, no, nagbag-an ang balatsyagon, wala na sang trauma, and you have that peace of mind. Kagati, tawag na, no, adab lang kalaki-kalain naman mo, kung for example, you're together, pero emotionally distant ka mo, emotionally battered. No, pero do siya pa yung nagasakit sang imo nga balatsyagon. And one of these signs man, nati kananglan mo na mag-walk away sa isa ka relasyon. Kung for example, ang relationship ninyo, nangin cycle na siya. Cycle of hurt, cycle of apology, cycle of temporary change and hurt again. So, hurt, apology, temporary change, and hurt again. Sakit ko niya ka, may himuon siya nga, hindi manami si imo, ibetraya ka, tuntuhon niya ka. Mangayo lang siya sang sorry. Masorry siya. And then, mabago siya sang isa kasimana, duha kasimana, or isa kabulan. After that, sakit ko niya naman ka. O tapos, ma-apologize naman siya. So, it's a matter of cycle na lang bala, nga, na temporary change lang iya. Wala siya balaga, gakamanton sang matuod-tuod, kumbaga. Sa trapiche o ton, ma'am. Kani makakadto kami dyan liwat, makapapicture na ako ba? O din nga, mapapicture, sir, dili sa studio na mo. Pwede gid, sir, sa trapiche o ton. Ang mga group of friends na daan. Parehas ba na, no? Kung for example, ma-realize mo, may araiban sa mga OFWs. Mga OFWs DFW sila, ha? Tapos ang mga bana nila diri sa Pilipinas, diri sa Iloilo, alam lang pala hubog, o damo siyang bisyo, ga pang babae, ga tawag na, no? Tanan-tanan yung mga bisyo or vices dara. O gala pa bayan pang kabataan, ga panakit pa sa kabataan. O tapos kan for example, mambala nga hindi na ko, tama na na. Mangayo lang na sorry ang bana. Sige na ga, sorry na ga, hindi na maliwat pala ka. O tapos kan for example, tawag na mga kikifay, no? Patawaron. Patawaron mo siya, or patawaron niya. O tapos, the next morning, or the next day, the next month, maliwat naman siya. And of course, one of the signs pagid additionally, kung for example, no, nagatinir ka na lang sa relasyon because of fear or kahadlok, guilt, loneliness, or memories, kung ang mga inobdan nyo na bala na madugay na kamo. Kung kaisa, no, tibla, no, kapit pa ko nagalawig ng relationship ninyo, naglapaw na kamo sa tatlo katuig, nag-aarap lang the feeling of panghihinayang na lang sa relasyon ninyo. Makanugon man, lawig ng relationship ninyo. You've been together for quite a while, damo na sa mga inagyan nyo sa kabuhi, damo na sa mga ups and downs. O tapos, doon natamad ka namang ilala naman sang panibago nga babae, natamad ka naman mangilala sang panibago nga lalaki. That's the time na timang baka pala ay gusto mo lang kay it's because you're comfortable and it's because it's convenient na ang inyong relationship, you just stay. Kaya nung nahadlok ka balang i-end mo na, tapos maliwat ka naman sa puno, maumpisa ka naman sa kumain ka na ba? Makumain ka na ba? Maumpisa ka naman bala sa mga petty nga mga chat-chat. Ang gabala, mangilala ka naman sang bago nga babae, mangilala ka naman sang bago nga lalaki. Kumbaga, sa pagkuha ba sang driver's license, ma-start ka naman niya sa pagkuha isang student permit. O kinanglan mo naman mag-theoretical driving course. O kinanglan mo naman mag-process para sa non-professional driver's license. Hasta nga mangin tawag na, no, makakuha ikaw sang professional driver's license, no? Or before sang professional, non-professional. So, kaisa mo ng fear mo, the fear of trying again, the fear of beginning naman sa umpisa, kumbaga, ng mga kakifay. And one of the signs man nga kailangan mo na nga mag-walk away sa relasyon. If there is abuse, there is a threat, there is coercive control, there is a violence. In that situation, hindi mo na kailangan pa sa ginatawag na right moment or another chance. You deserve to prioritize your safety. Amo ginakon, for example, napatupan niya kabisan once lang. Ang AK-5, gindapalya ka, ginsumbagya ka. Abay, ganin nila. Kung for example, natakaan ka na sa babae, hindi mo siya pagsakiton, balik mo na lang siya sa balay nila. Eh, dito na ganin, walang inapakagat sa lamo. Tapos ikaw, imon mo pa yung punching bag, wala? All of us, nakakita kita sa social media, sa mga Arab lang mga ginasakit, no, physically, ginahimo nga punching bag. May mga nakitaan, gana kita nga ginalasak-lasak, ginatapak-tapak, ginasumbag sa itsura, ginabutong sa buhok. How could you stay sa amo nga relasyon kung ikaw na mismo bala gaabot sa punto nga ti kakakulbaan ka na sa imo nga safety? Kasi kaya yan ang kahanga pat yun, nabla? Tapos kung kaisa mambala, ay nahimo ko lang to kay hubog ako, ay nahimo ko lang to kay amuni munda, nadala lang ko sang kaakig ko. That is why you can, for example, no, hindi mo na need, hindi mo na need sang right moment para magbuya sa isa ka relasyon kung may ginatawag na nga sakitan na ibalang ginay mo yaka punching bag, gina imbis nga protektoran niya ka, Siya paya ang nagasakit sa imo. Tapos kung for example, may mga pagpamahog, lamlamalan niya ka kung bayaan mo ko. Kung bayaan mo ko, patyunta ka mo. It exists mga kaka-K5, nagkatabuin na. Maybe wala ka lang kabalo, may kakilala. Ikaw nga mo nagala ang sitwasyon sa ilang relasyon. Ang baganin nila mga kaka-K5, no? Not everything you see in social media is true. O damo, even mga vloggers, di ba lang? Damo sa mga sweet sa social media. O damo sa mga very sweet. Damo sa... Tawag na, feeling mo do ka perfect ng relasyon. Pero, ang abuse man galing yung babae or abuse man yung lalaki. Mga kaka-K5. If you have music request or Kabagak TV, kay Ma'am Yasha Selbon, Sir JC Matias, pwede gaday, comment nyo lang ang request mo, Sir, no dito, sumbong, kay para patukar na to, na. Sa mga security guards, galitira, sa, tawag na, no, sa Western Institute of Technology, o kung WIT, sa Central Philippine University, kaya sa West Visayas State University, kay sa tanan-tanan, no, na mga listeners natin right now, na mga SGs, saludo, good kita sa inyo. Sa mga ara, dara sa mga gasoline stations, sa may mga tiyanggi, dara subong, sa mga nagapulo, inom-inom, sa pila ka mga tiyanggi, may mga pulungkuan sa gwa, hindi ka mo mag-singget, dara ka mag-hangkat inaway, ha? Ambal ni Ma'am Agosto 5, ambal niya lang ga, Kim, ako amugin na. Naka-move on ako sa sobra 20 years nga of the 9 ninyo. Pasulit-sulit lang nga may kaagaw ako habang wala ako. Now ako naka-realize na sarili ko man ang unahon ko. O, insaktugin, ma'am, no? Arab lang... Bisa nga rin may mga tigulang na mga tatay na tito na, pero mga edad niya, mga 40-taon, 50-taon, sa isinta. May time ba na kung sila akong kaisa mag-cheat? May time ba na kung sila kayo or may kwarta pa na sila mag-ngita sang iban? May chimpo pa na sila mag-ngita sang iban? Tapos ang irab lang ang mga kabataan na pabayaan nila. Bali mama gusto 5, inabala nga sa layo pa ko, dari pa nagtapos ang lahat sa amon. Super sakit, wala agad siya respeto. Tapos, tsaktugin ako, no, OFW ka. Tapos ang balon niya malang nasa imo, kahit nahidlaw ako, nasubuan ako. O di syempre, bilang lalaki, may pangangailangan man ako, kumbaga mo nang irason niya si imo. But then, wala yung lang na-realize nga kung ikaw ang isa ka OFW, ikaw isa ka Eloy, nga ara ikaw sa abroad, of course you sacrifice a lot. Di, mas ma-homesick ikaw at siyempre lain tong inyong kultura. O tapos siyempre, you don't know nga ti gakuskos na sa mga basin, mga domestic worker, o kung ano man talang mga side hustles pagin nila. Kung kaisa, hindi lang na isa, hindi lang na duwa ang ilang nga obra just to have a decent income kag makapadala diri sa Pilipinas. Tapos sintuon pa sila sa ilang mga bana, ng mga bisuhan, ng mga tamaran, nga hindi man ganit kagwapuhan. Hindi man tsakto ang kanta nga humanap ka ng pangit na tibigin mong tunay. Kung kaisa, kung sino pa gani ang... Ano na ganing term nila sa social media? Kung sino pa na ganing mga kaka-K5 ang hindi kagwapuhan or kagwapahan, sila pa na mga manugtunto, no? Ano ba lang mga kaka-K5? Tapos, ang iba, iloya man na sa imo, mga easy to get. Mga gilid-gilid. Diba lang? Sir Marbor, ka may request ikaw dira. Dira sa mga suki naton yung mga tagpanamati. Dira sa kay... Kelsey D. Kag dira kay Mikey, ha? Ang nagapamati man dira sa aton siringa pagpangalagad. Pa-request man ka kay 5 and J. Ang song, ang song Unti-Unti by Up Dharma Down. Unti-Unti. Na nag-request na rin Unti-Unti by Up Dharma Down. And ano pa gandang gusto ninyo nga mabatian subong gabi. And a song So Sick, Sir, by Neo. So Sick. Inom ka mo din ang mga ka-K5. Ha? Kung wala na kanu ka mo gani ginahalungan. O kung wala na sang may tao. O kung wala na sang tao nga nagahalong sa imo. The best thing that you could do is to take good care of yourself. No? So, kinanglan mo sa mga supplements. Kinanglan mo sang vitamin C. Inom ka na sang Mighty C. Ang alkaline-based nga vitamin C. Agod ang lawas. Resistant siya. Dugod permi. Nagagabulig mali, no? Nga maghamis. Mangin healthy ba lang imong skin, mga ka-K5. Kag, of course, nung vitamin C nga hindi man makapasulab sa imong surok-surok or hindi man magtukar dirang imong acid. Sa mga ka-K5 naton, ang songs are nga unti-unti and so sick. O, ano pa gina yung mga old songs nga gusto ninyo mabatian? Kay Sir Mar Borka, maayad-ayad gid nga gabi. Pa-request man sir a song sa nga song nga How Do You Heal a Broken Heart o para makarelate man ra mga nanay naton ra mga titos titas and matatay na samtang nagahugas dira sang pinggan samtang nagadigamo samtang nagapulo-pulo-pahunay-hunay How Do You Heal a Broken Heart by Don again amo rin siya nagkanta o sa mga taxi drivers dira no. Kagaroon, kung may mga shoutouts ka mo, pwedeng-pwede kita. I-comment yun adres sa itong sininga comment section sa mga nagapamati. Bala dira sa radyo. O kung may load ka mo or may data ka mo sa Facebook, ha. I-search nyo lang dira K5 News FM Iloilo. Kag K5 News FM Iloilo 88.7. Para please dira malipay-lipay. Man sila kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple. Sa kanan nga mga kay Sir Philip Luis King. Kay Ma'am Bings PSJ. Sir Fred Pascala de Ocampo. Sir Juan Carlo. Asapyo kay Romar Lampago Britanico, Langga Richie Magos, Langga Danoy Pahora, Langga Eds Election, Langga Dina Depool, Langga Meden Mende, Langga Alan Christopher, Langga Remia Panes, Aloha Celestial, Shane Ruado, John Perocho Sumagaysay, Roman Palermo, Lito Tarantino, Marivic Arca, Mary Palindi Patricio, and kay Tiffany Joy Paskin, kay sino pa gidre? Sir Milky Kalamba, Jerlyn Hope Tupas, dira kay Magic Sarap, Magic Sarap nga ala niyo. Sino pa gidre nag pamati? Dira tanan-tanan sa inyo dira. Hello, hello lang gid. I hope you're doing well. Oras, 29 minutos makaligad ang alas 8 sa gabi. Standby ka mo dira. Kagton for example, sa mga drivers naton dira ano kag sa may mga heavy duty or heavy labor dira inyong mga trabaho inom ka mo sang extend food supplement kita syempre bala nato ng inyong kakapoy para at least mag pulo-pwersa ka mo kag para man may pwersa ka mo para kay misis pa para hindi siya magambal nga wala ka gana sa akon ha ba wala ka gana.
1: Ay,
0: too hot! Anong gawin sa Extend Food Supplement? Pwedeng-pwede gida mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amilitang. Uy, may branch nila sa Tupad, no? Bala sang St. Roberts or sang Rob. May branch nila, no? Sa may area sang Haro. And of course, dira man sa may Banwa sang Miagaw. Dira sa may Kalinog. And syudad sang Pasig. Kag sa mga nearby nga mga pharmacies dira sa inyong lugar, may available man nino nga mga products sang sa mga sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy. Stand by, ma-chillax-chillax kita na yung saton sa rin mga ambahanon. Kailabangon na ito karoon na dumi mga tawag na mga brownout or scheduled power interruption for tomorrow, no? So, labago na ito. Check na ito ng PF Facebook page sa mga Eleco pages. Kasi naman sa iban pa, no, nga mga distributors. Stand by, magapanumbalik kita drigid lamang sa Saturday Night Sweet Langga Kim.

0: kayo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic. Timo. DTX 500.
2: Pinakabarato nga data.
3: Sa Shopee. May 10% off pa. Para sa tanang.
4: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sige, ang una yan niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. One capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa My TC.
0: My TC! Mabaka butika.
7: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body

0: odor, stay high sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasing!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: Pinakabarato nga data
9: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanang
10: conditions apply. For GTI Fair Trade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.

0: Lo namin, it's out. Di ka kay 5, Andre. Streets, pero hate nila sa page. Doesn't matter kasi importante. Ako'y laging paid. Kaka-K5, nagapanumbalik kita dari sa aton nyo pagpangalaga dari sa programa Saturday Night with Langga Kim. Sagi hapon, may dayad nga gabi, dra kay Langga Romar Lampago, Britannico. Shoutout Langga Kim sa akon, wag na greet yung iyang self. So may pag-aasan, Enrique, kay sa family Lampago, sa family Britannico, family Kabaging, sa Longno and De La Cruz family. Salamat gyud nakatutok gyud kami kag naga inom sang DTX Coffee Mix. Sir, no nito, sumbong ba si ma-play mo kano ka kay 5 Andre karon ang song Some Hearts Are Diamond. Kag love story request ni Ma'am Sunshine. Meron ng iba focus sa aking funds. Love nila ako sa streets pero hate nila sa page. Doesn't matter kasi important. Bali langga kabag hack TV. Ako lang ga Kim gin by loss ang trainer ko saon. Good night lang ga Kim. Bahalong sa pagpuli from Ma'am Yasha sa labo. Thank you so much. By the way, no, may ara sa scheduled power interruption ang Eleco 2. Eleco 2? Ang mga ka-K5. Tungod rin, no, sa Capacitor Bank Commissioning. So, August 23, tomorrow, Domingo, halina alas 6 ang aga, tutob alas 5 sa hapon. Ang affected ng mga areas, mga ka-K5, Bilog nga Banwasang Pototan, Bilog nga Banwasang Dingle, porsyon sang Balangigan kag Bugtungan Duanyas, Bilog nga Banwasang Barotac Nuevo, Bilog nga Banwasang Dumangas, Bilog nga Banwasang New Lucena, Bilog nga Banwasang Saraga kag samtang mga ka-K5. Sa pila ka areas naman diri no nga pagalawagon nato, ang rason naman si pole relocation kag right of way clearing sa along Naslo Haniway 69 kV line August 23 to 2020 August 23 buwas nga adlaw time alas 6 ang aga hasta alas 6 ang gabi. Affected areas Bilog nga Banwasang Haniway, Bilog nga Banwasang Mina, Bilog nga Banwasang Bajangan, ang Hanipaan Western New Lucena, Subog Maas kag porsyon sang Pototan, Lumbo, Purog, Tumkon, Ilayaca, Ginakas. Power will be restored upon completion of work without prior notice. So at least makachulo charge ka mo dira ha. Daliwat, tomorrow 6 a.m. to 5 p.m. Whole Municipality of Pototan, Whole Municipality of Dingle, Porosyon sang Balangigan and Bugtungan Duanyas, Whole Municipality of Barotac Nuevo, Whole Municipality of Dumangas, Whole Municipality of New Lucena, Whole Municipality of Saraga. Alas 6 naman, tabto bala 6 ang gabi. Whole relocation ang rason kag right of way clearing. Ang affected areas Whole Municipality of Haniway, Whole Municipality of Mina, Whole Municipality of Bajangan, Hanipaan Western New Lucena, Subog Maasin, Porsyon sang Pototan, Lamong Lumbo, Purog, Tumkon, Ilayaca, Ginakas. Ang Eleco 1, mayara man sang advisory. A scheduled power interruption, August 23, buwas nga adlaw. From 8 a.m. to 5 p.m. o 5 p.m. o 9 hours. Ang rason ng members sang Barangay Power Association o Konbapa, ang magakandak no, sang massive clearing sang assorted vegetation approaching sa distribution lines alin sa Bagumbayan to Ilahas sa Tuk, Barangay Kabakanan, Alimujan, Iloilo. So ang affected areas, porosyon sang Alimujan. So sa mga listeners sa Das Alimujan, amuning mga affected tomorrow, ang Barangay Abang-Abang, Barangay Agsing, Bagumbayan, Ilahas, Barangay Baong, Barangay Kabakanan Proper, Barangay Kabakanan Rizal, Barangay Kagay, Barangay Kunsad, Barangay Kuyad, Barangay Dao, Barangay Hines, Barangay Manasa, Malamboy, Bundulan, Malamhay. May brownout man sa Hinumoy, Ingwan, Liko, Luwan-Luwan, Paho, Tabog, Ubudan, Ugbo, kag Umingan. So charge na kamodera sang inyong nga mga power bank, ang inyong mga cellphones. Kagti makapreparar ka mo dira, no? Especially kung may mga frozen foods ka mo, o kung mga unod dira sang ref ninyo, makapulo pangaman ka mo dira, subong, tilutuon nyo na, kung anong diskarte nyo dira, butangan nyo sang ice. Wala mamiyas a cellboy. Mayong gabi, dira kay Efraim Duran. Mayong gabi, kailang ga rumar lang pago Britanico. O, na basahan na nato na, sir. O, natamiyaw na nato. Ma'am Sunshine Magbanwa. Ma-request siya, sir, kuno, Love Story by Taylor Swift. Wala gansang siyang ma-request ang What a Life, Tatlong Wife. Okay, masaot na si Kakipay Bandre, no? Nagusuman is TikTok. Facebook, amu man yung mga nasaot-saot na nila mo. So, sa ulo na, sa ulo nilaliga din ni Kakipay Bikisha, ka ni Kakipay Balira, sinaot na ninila mo. Ambot si Kakipay Makoy, kag si Kakipay Aron, kabalo ni magsaot sa tatlong wife. O may potensyal sila kung magkatatlong wife. Ba. Dara sa mga friends natin kay Langga, Hazel, Kahida, wow, kamusta da engineer, long time no see, and hoping to see you, wow, see you. Dara kay Magic Sarap, kay Sir Alpha, kay Langga, Dion, Adrian Rizaldo, dara kay Sir Jore Nacionales, kay Maria Cristina Caraekle, dara kay Noe Espino, kay Langga Jesse Gaho, Langga Jean Reisiman, Langga kay Anje, eh, Angela Kalugday. Dara kay... Pagkita na mga friends natin and everyone. Dariman sa kay... Langga John Denver. Kag sa teachers ko dara. Kay Sir Romel. Hello, hello. Good eve, day from Jackie. Sino ni? Thank you so much. Thank you so much sa mga nag-upod din sa atong pagpangalagad. Sa tatlo ang wife. Ba tatlo ang wife? May isa ka wife pero may duha ka kirida. Hello, hello. Kamusta ko da? Well, kamusta? Aba, ganit nila nga. Ano ganit na? Ano ganit na na hindi ko no aamin hanggang ano ah. Huwag magpapahuli ng buhay, baba. Request kami lang ka Kim Song from this moment. Para sa ila ko nung nagapatuyo-tuyo. Basta mapatukar mo kay Pabandre. From this moment, I promise to live. Oh, no, ako nagganta. Sa mga nagabiyahin, subong, mga long rides, mandira halong-halong, ha? Pag always wear your protective gears, dira, especially sa mga nagamotor. Dira, ano, suksokan mo helmet, senior, pagbutang sa inyo, masiko. Okay, basi budlay doon, matumba ka mo, ito yung siko nyo, salbar, wala gas-gas, pro ulo nyo, lampos, ganun, ha? Halong-halong, gida. And of course, aton sining new center. Open naton dari sa K5 Sunny Sarabia Punay. Aton sining dra nga ano no, nga technical team. Dara sa may Pasi si K5 and Marley Kinya. Dara sa may Quinto Distrito K5 News FM Sara. Ila station manager K5 Manilin Abaro Palek. And of course, dra kay K5 Herman Flores. Dara kay K5 Reggie Di Mayo. Kay Christian Krian Felicitas. Hello, hello. And of course, raman sa mga suki naton. Dari sa Iloilo City, pag naton sa Master Control, K5 Andre La Pastora. Sa aton sa ringa patrol, si K5 Aaron Lloyd Refoyo. And K5 Makoy Espeha, the CEO Umalay. And of course, thank you so much. Ako naman ang inyo nakaupod. Ako ang inyo Langga Kim na laging may patikim. Just call me Langga, I'm one call away. Good night, Itarana, Ma'am Veronica. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Karingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
2: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours madula na si reliever, ara gyud ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina consider ka na obese.
5: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
3: Hindi lang gyud carrots.
5: Hindi lang carrots mga natural.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayon ang ako nolo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa hindi ka nang mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Mas no.
2: Ano yung interval?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balang katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
3: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
6: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon. Tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong nga mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
3: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
6: Yes.
3: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
6: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 kag may TC ka kada adlaw.
3: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
6: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud indi di na malabot sang stomach acid, siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acid agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layers ang gitawag imotyan.
3: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
6: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP no. Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag inturo, no?
3: Sobra pang iba, no?
6: Iban gani, sobra pa da. Halin pa ina sang ginbunag ka nga, gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho ng imo nga gitawag digestive system. Kalabanan, nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
7: DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
9: 470.
8: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times at
8: it. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
7: DTX 500. Impormasyon sa ika ayong lawas.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
6: Ako ya, Sir JP, gainom gigo DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
3: Abaw.
6: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices,
3: carrots da,
6: orange da, mga orange. Dapat yeah. Amo na tani, pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisi kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
10: Mm-hmm. So Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may tisi Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang naga-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kundamo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag may TC, ag good maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
3: Sir Boy.
11: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no, mga neuronal damage gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now the biggest question is ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain.
6: Amo na Sir Boy. Base bala damo pa Sir Boy nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
11: Correct.
6: No, kumpara sa bulong para sa ilalawas, inom gid ya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gid yang may pangdepensa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gid ya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no, para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals. No, so sa DTX 500 kag Mighty C hindi ka magka gallstones, hindi magka depression sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, mayo pa imulawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si Engineer Abaw, panago-nago lang na siya.
12: Anong sekreto niya?
3: Milig sa taguay.
6: Once ka panago si Engineer Abaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaedad, Sir Boy?
12: DC, ako nung
3: 19, ang 8, nag 19 ako nung kailin, last year 18, plagto mo. Huwag ka 19, ha?
12: Kampiyon ni
6: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
12: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
12: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Docramil. Ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
13: DTX 500.
14: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
15: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
15: So, wow.
14: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
15: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ina?
14: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
13: DTX 500.
16: Ikaw bala may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwan sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
3: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
12: Uh-huh.
3: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
12: Uh-huh.
3: Kung baho, pagid ng ilok.
12: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yan mo mag-iapon.
3: Ah, wala magtaas. Wala magtaas.
12: So, wala.
6: Steady lang. Lahing man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
12: Confident.
10: Confident. Amuna ka namin ang klinika Dio Fresh.
12: Mm-hmm.
10: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi.
12: Mangapi na ta.
10: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
12: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo tayo nin the herb of immortality halin sa gano mushroom.
6: Kaya na ka namin, Sir Boy, yes, sugar.
12: Mm-hmm.
6: Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
12: uh-huh,
6: hindi red sugar.
10: Uh-huh. Natural sugar.
6: Natural sugar.
12: Stevia. No? That's why healthy kinikaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow, may bulletproof mm-hmm coffee ka na. Mm-hmm.
10: Kay engineer ya pang pabakod, extend.
12: Uh-huh.
6: Iba na yung pabakod ya.
12: Mm-hmm.
6: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
3: Thank you sa supporta, Sir Boy.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang fat boy,
12: uh-huh,
3: hindi man tanan nga fat line. Ah.
12: Correct.
3: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
12: Mm-hmm.
3: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
12: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming nga klase sa aton lawas?
6: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
12: Oy,
6: building blocks na mo. Kinanglan no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
12: Uy, messenger, no?
6: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
12: Uy!
6: Ya work hand in hand, Sir Boy.
12: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
6: Yes. Mm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides,
12: mm-hmm,
6: cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo.
12: Mm-hmm.
6: Di kinanglan niya, may source na nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fats sa imo lawas, kaya mo siya ang gituwag insulator.
12: Mm-hmm.
6: Insulator. Kung sa kurinti pa,
17: Covering.
6: Covering. Mm. Dapat may cover para di, ano?
10: Hindi magkakuntad. Oh,
6: wala ground. Mm. Importante gid katama ining patch. Kay gaamon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Mm-hmm. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
10: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids ka glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder, agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver, agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
6: Kung gainom ka D3bio, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3bio pagid, sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
17: Uy,
6: in short, ano? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa lang ang mga sakit sa brain.
17: Dementia.
6: Oh, dementia. Kung once nga ipala inom ka D3bio, kag nakanami pagid, kung gainom ka D3bio, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3bio.
17: Kampyon.
10: So it's a matter of ano na lang gidya, sir boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3bio, matawag na ton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, sir boy, sang D3bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw katawan, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre, layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no? Nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 Bio.
17: Kampiyon, paano bala ginihimo ni D3 Bio? D3 Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos, ipon, kagilanat, ikaw ginaamli gani D3 Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 Bio para sa imo.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Ana, before problema ko gid nga kon irregular nga regla, isa galabot gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
18: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
18: You might Physio.
20: Ang Physio.
18: You might
20: D3.
18: Magabot ka.
20: D3 Bio.
21: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio!
18: Ang D3 Bio!
20: Yung may Physio!
18: Ang Physio!
20: Yung may D3!
16: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa? May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
3: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mil?
6: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boya.
3: Para mention diyan yung sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Di pa dalaan sila sa size mil katangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yan sa kwan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
22: Kalma lang.
3: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
17: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
3: Yes, dengue. dapat mag-D3Bio.
6: May ara kang ito ang import immune system.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala namin tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
1: Miss si Alana Pacardon Marapa.
2: Ko si Joshua Darren Villavion.
3: Ni si Kirby John Panes Agravan.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Mga
5: kats, mga buti ka.
0: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
0: My D3.
5: Mga buti ka.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag TDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: TDX 500.
8: Garantisado.
7: Epektibo.
8: Aramis.
7: TDX 500.
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi.
7: Masami ginauhaw.
8: Masi may diabetes ka na.
7: Mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compact.
8: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Garantisado.
8: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
15: K5 Kalingawan sa Barangay. At yes,
14: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City. Kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga punggot
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang mapanit
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katul-katul
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman
10: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba.
9: X10 Food Superman
11: for Men.
9: X10 Food Supplement for Men.
12: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tagtino nga tay.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
14: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
14: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: DTX 500.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3 Bio.
14: Ang D3.
13: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
13: Yung may D3.
14: D3 Bio.
13: D3 Bio
14: with Physio.
16: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga
1: mga tulunan.
2: Tungod sa D3 Bio.
1: Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio.
11: Ang Visio
3: yung may D3.
11: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Dapamati, kita ko sa K5 News FM. Kita mo, kita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
20: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K-5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 K5 News FM News FM

0: K5 News FM
1: K5 Kalingawantay.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatudaan nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Saka sales rep.
6: So una,
3: pwede, magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
6: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend
0: Food Supplement for Men.
7: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay.
0: Happy kanunay.
7: DTX 500.
0: Masaligan.
7: Epektibo.
0: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
7: Ikaw pala ang may diabetes.
0: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanubo.
0: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
7: Masaligan.
0: Epektibo.
7: DTX 500.
0: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
7: Ang D3. Yung
0: may Physio.
7: Physio.
0: Yung may D3.
7: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
7: Ang D3.
0: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
0: Yung may D3.
7: D3 Bio.
0: Babakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Kulit. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
16: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time. Salawahan ka, may kabit kagalinga 18 years old.
2: Oh, hindi na yung matuod.
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako.
2: Hindi gani ina matuod.
1: Te, ano ang kamaturan? Isugid sa ako.
2: 19 years old to siya, hindi 18.
1: K5 Kalingawan
0: Time. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may kumso.
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Miss si Alana Pacardon Marapa.
6: Ko si Joshua Darren Villavion.
7: Ni si Kirby John Panes Agravan.
4: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! D3 Bio.
8: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Para sa matilong nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo nga tay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
11: Masamig ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
12: DTX 500.
11: Masaligan.
12: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpabili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
18: Masakitan dyan? Sa binabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas for Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Good news!
21: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre?
19: Libre!
22: Wow!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
23: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
24: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Kadragsa nga punggo,
19: DTX Beauty Soap.
25: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
25: Galao magputi,
19: DTX Beauty Soap.
25: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga

0: Conditions apply. Per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala
2: ang may diabetes.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanubo
1: kag kontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
1: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
1: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
6: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lay, nakugid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So na,
11: problema, agad ako sa akon body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong,
11: sadya na agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag
11: naghamis ka nagputi agad akong nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
13: Extend.
14: Food Superman.
15: From man.
16: UCG
0: Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay.
10: Happy kanunay.
3: DTX 500.
10: Masaligan.
3: Epektibo.
10: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
3: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
3: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
3: Kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
10: Masaligan.
3: Epektibo.
10: DTX 500.
3: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3.
10: Physio.
3: Nga may D3.
10: E3 Bio. With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3.
10: Nga may Physio.
3: Ang Physio.
10: Nga may D3.
3: D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Muna'y naka-K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
20: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok.
2: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok.
2: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na.
2: Ano?
1: Lechon manok.
3: K5 Kalingawan
0: Time. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Ay, kumso.
5: E3 Bio.
6: Si Karen, nadamog itsang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
8: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX-500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX-500.
8: Ang DTX-500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX-500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX-500.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX-500.
8: Masamig ka bala ang gina-allergy?
9: DTX-500.
8: Ang DTX-500.
9: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami.
9: Amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX-500.
8: Masaligan.
9: DTX-500.
10: Pinakabarato nga data
11: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
12: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Sang una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo lanan. Insulayan ko pa no. MyTC. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa MyTC.
5: MyTC. Mabaka mga butika. MyTC. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang MyTC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
5: MyTC. Mabaka sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
16: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
17: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
4: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasin!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend food supplement for men.
22: May maca
21: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend food supplement for men
22: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant
22: nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino ang atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligat,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Ikaw ba na
21: ang may diabetes?
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
21: nga nagapanupo
22: kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500
21: masaligat,
22: epektibo.
21: DTX 500
16: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
16: nga may visio.
9: Ang visio.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time. Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
2: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
1: K5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema. Gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend
8: Food Supplement for Men.
13: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo nga tayo.
8: Happy kanunay.
13: DTX
8: 500.
13: Masalikat.
8: Epic.
13: Timo.
8: DTX 500.
13: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
13: Ikaw ba lang
8: ang may diabetes?
13: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang kapanupo.
13: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
8: Masalikat.
13: Epic. Timo.
8: DTX 500.
13: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
13: D3 Bio.
8: Ang D3.
13: Gamay Physio.
8: Ang Physio.
13: Gamay D3.
8: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
8: Ang D3.
13: Gamay Physio.
8: Ang Physio.
13: Gamay D3.
8: D3 Bio.
13: Babakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mong isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Vizio. Ang Vizio. You might D3 sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidants, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masaliga. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C, kag 1 capsule 310 after 1 week. Namigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala gid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
9: K5 News FM, KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplanta na!
10: Ganito ako!
9: Tigasi!
10: Tigalapa!
9: Tigasay!
10: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
10: Supplement for men!
9: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epic
10: timo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: ikaw ba na
9: ang may diabetes?
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epic tibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio,
10: ang D3 Bio
9: yung may BCO,
10: ang BCO
9: yung may D3
10: sa mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio,
10: ang D3 Bio
9: yung may BCO,
10: ang BCO
9: yung may D3
10: sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
5: You're listening
1: listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mag-abuti ka.
0: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C!
3: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C,
3: mabakal sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five,

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Balik ka mga langaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
10: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
12: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kag isang man kaladjuster nurse sa nagsul Sugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3, D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 News FM。

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: I Can Gold
1: ang superior eye formula.
2: I Can Gold
1: ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan.
2: I Can Gold
1: ang superior eye formula para sa epektibo ng kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog ng I Care Gold. Kag patuluan ang mataas ang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
6: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Good day. Magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
1: Kagakontrolar.
9: Sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Physio.
9: Yung may D3.
1: D3 Bio. With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikong so!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagat, mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang gina na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaka butika. I Care Gold, ang I Care Capsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C, kag 1 capsule, 3 times after 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang na magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five.

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
4: Klinika Deo Fresh.
3: Available now.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalaba!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
8: para sa matino na dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy gatoy.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may mataas ka antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tatino ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligad.
8: Epektibo.
9: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo
8: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Masalikan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
8: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
8: Yung may D3.
9: Makatats mga butika.
8: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
8: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
8: Yung may D3.
9: Makatats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow!
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga akong irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Mabakas,
3: mga buti ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: My D3.
0: Mga buti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500. My powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. TDX 500. Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag TDX 500 na. Ang DTX 500. Ang my powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM.

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Galaw magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Kaburo katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
9: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid
9: Extend Food Supplement for Men para sa matinlo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tinlo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500 masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pro dyan ako gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 Hey 5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyong estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Hello mga kapamilya, kag sa tanan nga mga tagpalmati, mga suki naton sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mga tanan? Sa gihapon, dalayaw ng Diyos sa sini nga tiyon nga siya nagkapakamayo sa aton. Nagkataon sa aton sa mayo nga timpo, makapalim kita sa aton nga programa. Kag aton man siya dayawon, pasalamatan sa tanan nga mga pagkamayo nga ginbubo sa aton nga aton nabaton halin sa iya, physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Muna nga, hindi tagit pagkalipatan aton ginabalik-balik. Muna, dali sa aton nga patuntunan kay importante gin katama ang aton kaangtanan, ang aton relasyon sa Dios. Kay kun wala, pwerte kadelikado ang aton kabuhi sa sining kalibutan, labi na nga kaangkitas gin pahog. May mga mabatian ta, makita ta, naara sa naka-video sila, sige paandam nga, may ara palabuton nga linog sa sining kalibutan. Pero hindi ta paghalukan, kay kung kita nakaangot sa Ginoo, ang Ginoo ang kabalo mag-amling sa aton. Ang Ginoo kabalo magluwas sa tanan nga mga buot, mga tutom sa iya. Pero pabayaan man sa Ginoo ang mga nagapabaya man sa iya. Munang delikado gid. Munang kamusta kamo? Sige hapon, barayon kita subong sa aton mga pagtuon sa puno sa Ginoo. Pero anti sa tanan, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumadulog sa inyong banal luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal mga salita. Pagpalain mo ang himpilang ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang mga kawani. At higit sa lahat ang siyuro Kamiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection. Ganoon sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa lahat sa aming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesios. Amen. Ang tunan naman natin subong panggit gihapon maguturan. Palaanggiran hanungod sa perlas. Kabalo kita kung ano kamahal ang perlas. Labi na sa mga mahilig sa mga pahiyas, mga jewelry. Manang ginagamit mo ni Kristo ang isa siyang mga panggit. Aton basahon ang Mateo Kapitulo 13, mga versikulo 45 kag 46. Sumuman ang ginharian sang langit, kaangay sang isa ka negosyante nga nagapangita sang malahalon nga perlas. Sang pagkakita niya sang iya, isa ka perlas nga malahalon, naglakat siya kaginbaligya niya ang tanan niya nga pagkabutang, kaginbakal ang perlas. Grabe no? kangay man dito sa naka di para si sang manggad sa mag-uuma. Ginbaligya gyapon ang iyatanan pagkabutang kag ginbakal ang uma kay dito nalubong gali ang manggad. Pero diriman perlas ang mga bugay kag pagtubos sang pagigugma sa atong maluwas kun ipanggid sa isa ka malahalon nga perlas pertigid ka mahal. Ginilustrar niya ang isa koleksyon pagi sa panggid sang negosyante nga nagapangita sang maayo nga mga perlas. Nga sang makakita siya sang isa ka perlas nga malahalon, naglakat kaginbaligya ang tanan niya nga pagkabutang kaginbakal ini. Si Kristo mismo amo ang perlas nga may dako nga bili. Sa iya, natipon ang tanan nga himaya sang amay, ang kabungkusan sang pagka-Diyos. Kolosas 2, versikulo 9. Siya ang kasanag sang himaya sang amay kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatao. Ang himaya sang mga kinaiya sang Diyos, ginapahayag sang iya kinaiya. Amo na ang butang balon sang namangkot si Pilipi dito kay Kristo nga ipakita sa ilang amay. Kag ang sabat ni Kristo ang nakakita sa iya, ang nakakita kay Kristo, kaangay lang sa nakita na nilang amay. Amo na ang konklusyon sang iban, si Kristo kag ang amay, amo lang. Pero ang both gali pahangop is ang larawan ang kinaiya, ang larawan ang himaya sang amay, daladala ni Kristo samtang siya nagpakatao. Muna nga, siya gali ang bilinhon nga perlas. Ang tagsa kapahina sang balaan nga kasulatan nagasilak sang iya kapawa. Ang pagkamatarong ni Kristo subong sang isa kaputli, puti nga perlas. Wala sing kasawayan, wala sing dagta. Wala sing binuhatan sang tao nga makapauswag sang dako kag malahalon nga dulot sang Dios. Wala inising kasawayan. Sa kay Kristo natago ang tanan nga bahandi kag kaalam kag ihibalo. Kolosas kapitulo 2 bersikulo 3. Siya ginhimo sa aton nga kaalam kag pagkamatarong kag pagkabalaan kag pagtubos. 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 30. Ang tanan nga makabusog sang mga kinanglanon kag mga handom sang tawhanon nga kalag para sa sini nga kalibutan kag para sa kalibutan nga magaabot makita kay Kristo. Ang aton manunubos amo ang perlas nga tuman kahamili nga kun ipaanggid ang tanan nga iban pa nga mga butang mahimo nga kabigon nga kaperdihan. Amo na ekspresyon ni Apostol Pablo sa Pilipos 3, versikulo 7, kag 8. Si Kristo nagkaray sa iya kagulingon apang ang iya kagulingon wala magbaton sa iya. Juan 1, versikulo 11. Ang butambalon nga samtang nagkanto sa diri agod tani nga luwason ang nasod sa Hudya, nasod sa Huda, ang Jerusalem, ang ilaha central city, capital city of Jerusalem, Juda. Pero hindi si Kristo ginbaton bangod kay hindi nila mabaton ang kahimtangan ni Kristo. Ang kapawa sang Diyos nagsilak sa kadululman sang kalibutan kag ang kadululman wala makahangop sini. Juan 1, versikulo 5. Apang hindi tanan nga ang nakitaan nga wala sing labot sa dulot sang langit. Ang negosyante sa parabola nagarepresentar sa isa ka klase nga sinsiro nga naghandom sang kamatuoran. Tandaan tani mga kautoran. Ang negosyante diri amo ang mga tutom gid nga nagapangita permi sa kamatuoran. Mga sinsiro sila nga gusto magatuon, gusto magakabuhi suno sa pulong sang Dios. Sa nagkalain-lain nga mga pungsod, mayara sang maukod kag mauna-unaon nga mga tao nga nagpangita sa literatura, kag siyensya, kag sa mga relihiyon, sang pagano nga kalibutan para sa ila, mabaton subong ang bahandi sang kalag. Sa tunga sang mga Hudyo, may mga nagapangita sang wala nila maangkon. Mangod, hindi sila kontento sa isa ka formal nga reliyon, hinhandom nila ang espiritual kag makapalig-on. Ang pinili ng mga disipulo ni Kristo, iya sang naulihi nga klase, si Cornelio kag ang Etiopianhon nga yunoko, iya sang nauna. Naghandom sila kag nagapangamuyo para sa kapawa gikan sa langit, kag sang si Kristo ginpahayag sa ila, ginbato nila siya nga may kalipay. Sa parabola sang ang perlas may gina representar subong isa ka regalo. Ginbakal ini sang negosyante sa bili sang tanan niya nga pagkabutang. Madabo ang nagaduduha sa kahulugan sini. Sang lit si Kristo ginarepresentar sa kasulatan subong isa ka dulot. Isa siya ka dulot apang para lamang sa mga nagahatag sang ila kagulingon, kalaglawas kag espiritu sa iya nga wala sing reserba. Tandaan tani. Si Kristo mangindulot sa aton nga kabuhi bilang isa kadulot nga malahalon, hamili, kun kita man handa nga maghatag sa aton kagulingon, kalag, lawas, kag espiritu, nga wala sing reserba. Mutang balon, ihalad tatanan ang aton kagulingon, wala reserba. Dapat naton ihatag ang aton kagulingon kay Kristo, nga magkabuhi sing kinawabuton nga pagtuman sang tanan niya nga mga kinanglanon sang iya kasuguan. Ang tanan nga kita, ang tanan nga mga talento kag mga ikasarang nga aton gipanagiyahan, iya sang Ginoo nga ihalad sa iya pag-alagad. Amo na nga halin man sa Ginoo tanan, ang tanan nga ikasarang, gamiton taman para tanan sa Ginoo. Kung ginahatag nato ng aton kagulingon sing bugos sa iya, si Kristo upod ang tanan nga bandi sang langit, nagahatag sang iya kagulingon sa aton, nakuha naton ang perlas nga dako ang bili. So in exchange sa aton paghatag sa aton kagulingon sa kay Kristo, si Kristo man maghatag siya kagulingon dir sa aton. Amo na nga may ara kita dako nga gahum nga mahimo ta ang tanan nga kabuton sang amay. So sini nga merkado ang tanan mahimo maangkon ang mga kayuhan sang langit. Ang bahandi sang mga hiyas sang kamatuoran bukas para sa tanan nga mga tawo. Yari karon, ginimutang ko sa imo tubangan ang isa ka bukas nga ganhaan. Siling sang Ginoo kag wala sing tawo nga makasira sini. Amo na ang 3 bersikulo 7 sa Revelation. Wala sing espada nga nagabantay sa alagyan pasulod sa sini nga ganhaan. Ang mga tingog gikan susulod kag sa ganhaan nagasiling dali. Ang tingog sang manluwas hanuot kag mahigugmaon nga nagaagda sa aton. Ginalaygayan ko ikaw nga magbakal sa akon sang bulawan nga natilawan sa kalayo agon nga mangin manggaranon ka. Bugna 3 bersikulo 18. Ang Ebanghelyo ni Kristo isa kabugay nga maangkon sang tanan, ang pinakaimol makasarang man subong sang pinakamanggaranon sa pagbakal sang kaluwasan. Kay wala sing kadamuon sang kalibutanon nga manggad ang makasiguro sini. Matigayon ini paagi sa kinabuton nga pagtuman, pinaagi sa paghatag sang aton kagulingon kay Kristo bilang iya kagulingon nga ginbakal nga pagkabutang. Ang edukasyon, bisan sang pinakamataas nga klase, magna o suma cum laude ka man, hindi sa iya kagulingon makapalapit sa isa katao sa Dios. Ang butambalon, bisan ano pa ang kurso sang tao, hindi siya mahimo nga garantiya nga siya makapalapit sa Ginoo. Kaya nga aman, hindi ina ang kinahanglan. Edukasyon, manggad, kadungganan, hindi na ang kinahanglan sa Ginoo, kundi ang aton kinaubuton nga pag-alagan. Ang mga parisyo ginpaboran sang tagsa katemporal kag tagsa kaespirituhanon nga bintaha, kag nagsiling sila nga may bugal kami manggaranon kag nagdugang sa mga pagkabutang kag wala sing kinahanglan apang siling ni Kristo sila makaluluoy kag imol kag bulag kag hublas kag talamayon. Si Kristo nagtanyag sa ila sang perlas nga may dako nga bili apang wala sila magbaton sini kag nagsiling siya sa ila ang mga manungsukot sang buhis kag ang mga makilawason magauna sa inyo sa pagsulod sa gingharian sang Dios. Mateo 21 bersikulo 31. Indi naton matigayon ang kaluwasan apang dapat naton ini pangitaon nga may interes kag padayon nga daw ginabiyaan naton ang tanan nga butang sa kalibutan para sa sini. Kaangay lamang nga daw ginbaligya naton ang tanan naton pagkabutang agud lamang mabakal naton ang perlas nga putli. Dapat naton pangitaon ang perlas nga may dako nga bili nga amo si Kristo. Apang indi sa kalibutanon nga mga merkado ukon sa kalibutanon nga mga paagi. Ang bili nga ginapatuman sa aton ngay bayad indi bulawan ukon pilak kay iya ini sa Dios. Talikdan ang ideya nga ang temporal ukon espirituhanon nga mga bintaha magadaog para sa imo sang kaluwasan. Ang Dios nagatawag sang imo kaubuton nga pagtuman. Kinaubuton nga pagtuman ang ginkinahanglan sang Ginoo. Ginapangabay niya ikaw nga talikuran ang imo mga sala. Sa iya mga nagdaog siling ni Kristo, tugutan ko nga maglingkod upod sa akon sa akon trono. Subong ako man nagdaog kag naglingkod upod sa akon namay sa iya trono. Bugna 3 versikulo 21. May pila ka adlaw or may pila nga daw permi nagapangit

nakakita sa iya subong nga isa nga nag-antos ang kahuyanan, pag-antos, kagamatayon, agud nga hindi sila mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Ang pagpahayag ni Kristo paagi sa Espiritu nagdala sa ila sang isa ka paghangup sang iya kahom sa paghalang dun kaginuntay nila ang ila mga kamot sa iya paagi sa pagtuo nga nagasiling nagatuo ako. Niyan ang malipayon nga balita sang isa ka nabanhaw nga maluluwas gindala sa pinakamalayo nga mga dulunan sang napuy-an nga kalibutan. Nakita sang simbahan ang mga nakonverter nga nagadugok sa iya gikan sa tanan nga direksyon ang mga tumuloo ginkonverter liwat. Ang mga makasala na hiusa sa mga Kristiyano sa pagpangita sang perlas nga malahalon gin ang tanan natuman, ang tagna natuman. Ang mga maluya nangin subong kay David. Kag ang panimbalay ni David, subong sang anghel sang Ginoo. Zacarias 12, versikulo 8. Ang tagsa ka Kristiyano, nakita sa iya, utod sang Diyos nun nga kaanggin sang pagkamaayo kagugma. Isa ka interes ang napangibabaw, ang isa ka butang ng lamon sang tanan nga iban pa. Ang tanan nga mang kasing tagipusoon na nagapitik sing maghayusa. Ang amo lamang ambisyon sang mga tumuro amo ang pagpahayag sang kaanggid sang kinaiya ni Kristo kag ang pagpangabudlay para sa pagpasangkad sang iya ginarian. Ang kadamaan sang mga nagtuo may isa katagipusoon kag isa kakalag. Upod ang dako nga gahom nagpanaksi ang mga apostolis na hanungod sang pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo kag ang dako nga grasya yara sa ilatanan. Binuhatan 4, versikulo 32 kag 33. Kag ang Ginoo nagdugang sa iglesia adlaw-adlaw sang mga naluwas. Binuhatan 2:27. Ang Espiritu ni Kristo nagbuhi sa bugos nga kongregasyon kag nakita nila ang perlas nga mahalalon gid. Ini nga mga leksyon dapat suliton. Kag may mas dako nga gahom. Ang pagbubo sang balaan ng Espiritu sa adlaw sang Pentecostes, amo ang unang ulan, apang ang ulihi nga ulan, mangin mas bugana pa. Ang Espiritu nagahulat sang aton pangabay kag pagbaton. Si Kristo liwat nga ipahayag sa isa ka kabugusan paagi sa gahom sang balaan ng Espiritu. Ang mga tao makahangup sang bili sang hamili nga perlas kag upod kay Apostol Pablo, magasiling sila. Ang mga butang nga akon ginkabig nga kaperdihan tungod kay Kristo. Oo, walay duha-duha. Kag ginakabig ko ang tanan nga mga butang nga kaperdihan tungod sang pagkahalang don sang ihibalo kay Kristo Jesus nga akon Ginoo. Amuna ka nami ang paanggin ni Kristo sa aton nga ginatun-an mga kuturan. Paanggid nga gin kun aton nga intindihon maayo kita gali kaangay man sa perlas nga malahalon nga bililhon or hamili nga ginapangita ni Kristo. Kun ikaw sinsiro totom nga nag-alagad sa Ginoo, ikaw kita kaangay sa perlas nga malahalon. Kag si Kristo man, siya man ang perlas nga imong gintinguha. So vice versa. Amo na nga, kun malabot ni sa aton pangunahuna, kanami sa aton pagalagan sa Ginoo, nga bisan sa kabudlayan, bisan sa mga pagtilaw, sa mga kalisdanan, padayon kita nga malipayon nga mag-alagad sa iya. Amo na nga sa kang Apostol Pedro, Apostol Pablo, sa ilang mga eksperyensya, ang mga butang hambal ni Apostol Pablo nga ginkabig niya nga kaperdihan tungod kay Kristo, ginkabig niya sa walay pagduduha, ginkabig na niya ang tanan mga butang kaperdihan tungod sa paghalang doon sang ihibalo kay Kristo Jesus nga akon Ginoo. Kay kabalo naman kita kung sino si Apostol Pablo.
isa ka miyembro sang Sanhedrin. Siya mismo ang manog-approve sa tanan nga mga ilang ginahingabot. Pero sang nakonverter si Apostol Pablo, ginkabig na niya nga kaperdihan ang tanan niya nga kadalagaan sang wala pa siya makakilala sa Ginoo. Amo man na kita, ano man ang aton nga kadalagaan sa kabuhi, sa aton man na mga kon ano man ang aton mga posisyon, ano man ang aton nga mga nalabot sa aton diri sa kalibutan, pero kon makilala ta si Kristo sa kabilugan, sa kabugusan gid, amo na nga kita magatugyan sa tong kagalingon, maalagad sa iyang atutom. Buhay na kita sing timpo, tapuson naton sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa muli, kami dumulog sa banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita namin na pakinggan. Nawa mo nawaan namin ay inyong nakilang pag-ibig sa pamagitan ng pagbigay ng inyong bugtong na anak na bilang perlas. At nawa kami man ay bilang katapat na kami nawa ay maglilingkod na may katapatan sa inyo sa magitan ng pag-ibig upang sa ganun kami ay maging karapat-dapat sa inyong kaharian. Patawarin mo kami sa aming mga pagkulang at pagpalain mo nawa ang mga nakikinig. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang siyuro kamiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpalaan kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan na nawa alaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baikum so.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, arag yun pang pain.
4: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carots.
5: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Salang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini ka na mabalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Ano na yung engineer man?
0: Maitukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa naka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX500, Mighty C, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented kag gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. No? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung mataboy na. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times at it.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen kag hindi ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kadadlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect na man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: Hmm. So, ang pinaka-importante ng benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX-500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo ang nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga maparisan sa oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya ga tingob ni siya sa imo kidney parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500 kay ano ang pangunta sa inflammation kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation
3: to avoid cancer is to avoid the following attention hindi magpanigarilyo
6: agoy
3: untat inom alcohol
6: agoy
3: magkaon sang healthy nga diet which Rustan, is more on fruits
6: ngrutan lahubog
3: more on fruits and vegetables I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne.
6: Mm-hmm.
3: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: Ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Is the manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, ti termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Anong sekreto niya?
3: Milig siya taguay.
6: Once ka panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
11: Dizzy, ano?
3: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plus mo. Uy, ka 19, ha?
11: Kampiyon ni
6: Magpid. Kabalo ka ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, nagapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. So, wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa akon nga lawas.
7: DTX 500!
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo.
15: Oh, may pares na, may pares.
6: Di siyempre, Clinica Dio Fresh.
15: Clinica Dio Fresh. Mm-hmm.
6: Damo yung, hindi kasaw sa iban niya deodorant. Try nyo Clinica Dio Fresh.
15: Amo ni pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag kay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipekto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
11: Ibo si Malat na ka. Sabang taas ka.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
15: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga aduwa ang antioxidants ni Ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
16: Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
15: Pwede sa mga diabetison.
16: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
15: Mm-hmm.
16: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
15: May protection
16: may
15: pa.
16: May antioxidant ka pa.
15: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionine, may harak pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
6: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
15: Oy, kampiyon. Anyway, naming extend, kinami mo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
15: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO oil, wala kaagi init sir boy.
8: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
6: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
8: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni lipids.
6: Di kung pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
8: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
8: Uy, anak na. Glutathione na.
6: Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
8: may
6: ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
8: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doxam.
16: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya sir boy, 60% is made of fats.
8: Correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero sang... pina tumpatihan sa unano, kaon mani.
16: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa mani. Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
8: Layo lang.
6: Layo gid ya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints mga kaon mani, guro? Hindi ko makuha ang the same effects ng D3 bio.
16: Diyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinanglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawaga good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawaga myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
8: Nerve cells,
16: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
8: Namo nagnatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag, short circuit. Amo man na ang aton nga...
6: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
16: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
16: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sang impulses no sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas sir boy.
8: Gabi no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambag ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa si imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane and it also contains
15: against gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsilingon sina? Kung gadito bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo sila, which increases which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
6: Kung wala ka gainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula. Guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermin naman ang balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na, pipermin mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
15: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala man na sang, ano, wala side effect, wala...
15: It's all natural.
6: Tanan, natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ang cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
17: D3Bio with Vizio.
18: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Galabot, gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
17: D3Bio.
19: Ang D3Bio.
17: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
19: Makakas, makabuti ka.
17: D3Bio.
20: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
17: D3Bio.
19: Ang D3Bio.
17: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
14: Ikaw ba lang may ginabaktiag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Ramil?
6: Yes. Ti, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
15: virus
6: no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Bisan dengue gani inom ko.
6: Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa painom nga may dengue na because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
11: Patay sila.
6: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
11: Bacteria. Sang
6: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo di tribayo.
3: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! DDX 500! DDX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DDX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre! Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kadaragsa nga punggod,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Galaong magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: X-10 Hood Superman
13: for men. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X-10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
12: X-10 Food Superman for men. X-10 Food Supplement for men.
14: Ako si Fred Domingo. X-10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X-10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X-10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
12: X-10 Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500 masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500 ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500
0: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
17: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Mas tagtinlo ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
14: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio.
11: Ang D3. Yung
14: may Physio.
11: Ang Physio.
14: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
11: D3 Bio.
17: Ako si Karen. Kadamo isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
14: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
14: ang D3 Bio.
8: Yung may BCO.
14: Ang BCO.
8: Yung may D3.
14: Mabakas, mga buti ka.
19: Para sa matilo nga dugo.
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas ka antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
20: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: DTX 500.
19: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
19: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
19: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
14: Mabaka mga butika.
19: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
19: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
25: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Good news!
14: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
25: Libre?
26: Libre!
25: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo

0: 85 News FM Ilo Ilo 88.7.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 4:47 na sa aga.

Good morning mga ka-K5! Maayad-ayad nga aga sa atong sarin nga mga suki nga mga tagpalamati. Dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa nagkalain-lain nga mga areas dari sa Western Visayas. Kamusta ang inyo sarin nga aga? Kamusta ang inyo sarin nga pagbugtaw? Sa subong nga edisyon sa anong sari nga pagpangalaga dari sa Sunday Morning News, halin na subong alas 4 sa nga aga, Oktobre alas 6, no, mga ka-K5. Paribago naman nga mga balita, impormasyon, kagkalingawan ng atong sari nga pag-aistoryahan. Mabatian kita mga ka-K5. Sa 88.7 sa K5 News FM Iloilo. Sa Iloilo Province, mabatian kita via K3 News FM Yagao. Dira sa 2nd District of Iloilo, mabatian kita mga ka-K5. Pinaagi sa K3 News FM Leganes. And of course, dira naman sa 3rd District of Iloilo. Pwede gid ka mo makapamati via K3 News FM Kalinog. Dira naman sa my 4th District via K5 News FM Pasig City. Kag dira sa my Banwasang Sara or dira sa my 5th Distrito via K5 News FM Iloilo 88.7. By the way, dira sa Pasig, upon naton sa technical side, si K5 Von Soligan Sapio. And dira naman sa may Sara, si K5 Ramelo Ram sa Palek. Good morning. Puro pa nga pinakamo dira sa aton man yung mga suki, dira sa may syudad, sa nga Iloilo, dira sa may area sa nga Haro, Mandoryao, City Proper, dira sa may La Paz, Lapus, dira kay Mami Immaculate, kag kay pamilya man na ay dira, no, sa may airport Mandoryao, good morning. Andra man sa may kay Tita Rana Mapa. Oh, kamusta simba-simbana, no? Simbana or himos na para magsimba sa aton sari nga mga suki nga mga tagpalamati mga ka-K5. And of course, sa aton sari nga mga vendors dara man sa may City Proper sa Iloilo Terminal and Iloilo Central Market. Good morning. Dara man sa may Arevalo, kag distrito sang Molo. O plaster na sang inyo tagsa ka mga radyo mga ka-K5. Ako ang inyo makaupod, ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Dari lamang sa aton siringa pagpangalagad sa Sunday Morning News. Good morning dara kay Ma'am Angging Palma, kay Sir Alex Asabo, a blessed Sunday morning. Watching dira sa my area sa Miyagaw ka Sir Alex, no? Kag dira naman kay Ma'am Angging Palma, dira sa my Barangay Tubo, Bingawan, Iloilo. Sa mga drivers naton, sa mga gwardya dira, sa mga nagabaka-baka sa mga pagsenaryo nila, kamusta darang inyo sa nga buhay-buhay? Siyempre, dira, no, sa mga brownout, brownout, dugay-dugay. O, do brownout, mga alas sa isa aga, no? O, dub-dub, alas sa isa gabi, may naman ito alas 5. Ito naka, dugay-dugay. Sa pila ka mga areas, dira, sa 2nd, kag 3rd District of Iloilo. O, tika ba, ipang nakachul charge na kamodera, kung may mga generator, kung may mga solar, kung ano drang paagi ninyo para at least may source of kuryente. O, kaga, tipulo paliwaliwa, subong, no? Karon sa udto, himo ka sang halo-halo. Bawi himo sang halo-halo. Sa mga ka-K5 naton, ang maganda naton every

0: Day is a blessing, and every day, every morning, nga makabugtaw ikaw, panibago naman nga adlaw, panibago ni mo nga tsansa, nga baguhon ang dalagan sang imo nga pagpangabuhi. Walang, hindi pa huli ang lahat, kumbaga. O, tanan, posible, basta ikaw yan nagatinguha, kag wala yan nag-tinamad, no? Sa mga kaki-five naton, kung ano madra mga hassles ninyo sa kabuhi. Sa mga kulang sa tulog, pero wala sang choice, simprano pa mabugtaw. Good morning, dira sa inyo nga tanan. O, tibawi lang karon, after nyo naman sa trabaho, tulog-tulog. Sa mga kaki-five, karon i-check man natin karon ang sitwasyon sang panahon sa aton siringa pag-asa Iloilo. Kag sa aton siringa mga headlines, sa aton siringa mga balita, mga ka-K5. Dari sa balita lokal, di wala tuuman no, nga mga drug by bus operations ang ginpatigayon sang nagkalain-lain nga mga units dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kay tay syempre balaan naton ang ining tawag na no, ang ining illegal nga droga. Nagadata. O kag ining illegal nga droga, nagapabagtik sa mga utok dira sa mga nagagamit, kung sa mga addict dira sa mga users. O kagti sa mga nagapamanggaranon naman ya sa mga pushers kag sa mga naganegosyo sa illegal nga droga. Pero mo ragani ni ambal nila no. Kasi syempre evident man nga damo sa mga kriminalidad ang nag-ugat tungod riya sa mga paggamit sang illegal nga droga. Damo sa mga kita nyo na mga hindi mo ba ma-imagine yung mga krimen ay na mga pagpanghimulos dira sa or mga incest rape diba na parang within their homes supposedly sila maghatag sang proteksyon sa ilang mga kabataan, sa ilang mga kahinablusan, sa ilang mga kaapuhan, but then tungod rin sa illegal use or sa illegal nga droga o nagkakomiter sila no ti iban subong nagapulo pangawat para lang ma-sustain ng ila sa nga mga bisyo o ang iba naman yung mga ka K5 kung ano man nga illegal ang ilang sudlan no. Kahit sa aton sa ring dugang na nga mga balita ang mga ka K5 sa aton siring nga balita national, ti madamo-damo no sa nagabantay kag nagahulaw to lahat regarding diri sa barangay and sang Gurriang Kabataan elections which is or scheduled no on November 2, 2026. Kaya according gani diri no sa Commission on Elections o CONCOMELEC, yara na sa around masobra 8 ka bilyon ka pesos ang nagasto na no para sa pagpreparar o kon pagpanghanda para sa BSKE 2026. Pero madamo mga ka K5 sang mga mamalidha kay even those nga mga malapit bala sa Malacañang, malapit sa presidente nga ti nagasuporta o kon ti luyag no nga i-suspend ang barangay kang sang Gurriang Kabataan elections. Okay ti ang ila diri ambal makapaayo ni kay ti since nga we are under crisis especially sa enerhiya sa kuryente daton. So pinagi kun mag-suspend kita subungan ay makakulukinot-kinot, makatipid-tipid. Ambal pa gani ni Ilocos First District Representative kag presidential son Sandro Marcos at ito mga around 20 billion pesos ang kinot. Pero as per the Commission on Elections, mga ka-K5, mayara na sang around 8 ka bilyon ang nagastos sa aton siringa gobyerno ng COMELEC para dari sa pagpreparar sa BSKE 2026. O tisubong ang iba niya mga barangay officials o ang iba dira nga mga incumbent pag ang may tuyo o kung mga luyag pa magtinir sa pwesto. O tinagayuhom-yuhom basta makabati sila nga ti o damo sa mga mamalidha mga ka-K5. Ang tawag na, no? Ang luyag no nga i-suspend ang BSKE. This time check naton sa sitwasyon sang panahon. Opo sa PAGASA Iloilo naka-standby sa aton sa ringa linya si Engineer Ferds Rubin. Engineer Ferds Rubin, good morning. Welcome diri sa K5 News FM Iloilo. Kaupod mo sa bong sir sa Sunday Morning News sa K5 Kim Kaluyo. Sir, good morning.
1: Yes, ma'am, good morning sa aton mga tagpalamati. Sa latest analysis naton sa subong adlaw, ang Southwest Monsoon padayon ni Gabicto sa Luzon. Sabtang sagwa sa ngaton nga power line, may rakit at ginamonitor tatlo ka bagyo. Ang pinaka-significant si tanan, si Typhoon Saudel, may sa 2,245 kilometers silangan sa extreme north Luzon na makadala no? Sa posibilidad man na magsulod sa aton power line by Monday. And wala man sa direktang epekto sa naman kapahit sa pungkod naton, pero posible man na pakusugo niya ini. Ang hangin habagat or southwest monsoon nga amo ang magadala sa mga pag-ulan sa ibang bahin sa aton nga pungsod labi na gitdiri sa Western Visayas by next week. Samtang sa subong nga panyempo is generally for weather ba kita may posibilidad sa mga isolated nga mga pag-ulan panglap na nag-uubdala sa localized thunderstorms. Samtang hinatubtob ka sarangan na hangin naman alin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tubtob ka sarangan at makapagbalot sa katigatan. At yung temperatura, yara sa 25 to 32 degrees centigrado. Adlaw, maabot lang ka 5:40 sa aga, matulo din ni alas 6 sa isa hapon. Ang muna itong latest weather update for Rubin na namagin niya sa nawa.
0: Engineer Rubin, no, lately, mapulo pa ang atong saringa panyempo. Sir, so far within this week, sir, anong pinakamataas, sir, nga heat index, sir, or ang kataason, sir, sa atong saringa temperatura?
1: 40 degrees Celsius.
0: At isig. Engineer Ferds Rubin, thank you so much. Dari sa tiyempo mo sa K5 News FM Iloilo. Sir, good morning.
1: Thank you, ma'am. And sa lewat, good morning, Stella.
0: Mayad-ayad man niya aga kay ka-K5 Boyet Rote o kon Boyet Rote. Good morning sa mga drivers na mandrasang sikad kag-tricycle nga ti aga pasubong, no? At imayara na abe sa mga nagapamasahero especially sa mga subdivisions, sa mga barangay, mga suludlon, di may mga nagapakadto na or padulong na sa ilatagsa ka mga trabaho. O mga ka-K5, mga morning shifts, no? Sa mga graveyard naman dariya ngati gapauli pa lang halong-halong gida kasi syempre how is tulog ang bagani nila ngati bisan ano mo pa nakatawag na o kaubradra kahit kagun for example magmasakit ikaw kahit parang ikaw sleep deprived or kulang sa tulog kulang ka sa pahuway o sa ulihit for example may savings ka tuod tapos ma-hospital ka sang pilakadlaw ubos na dali yun ang imo savings o tapos kung for example ma-hospital ka pagkir wala ka pagkir sang saving babalda grupo sa mga K5 naton ma-commercial break kita anay ha pero we inom ka modera sang DTX Coffee Mix, sang Healthy Coffee, sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mayara sang chia seeds, ang palayakag de sugar-sugar o kung de sugar cane extract nga nagabulig nga mag-detoxify o kung mag-flash out sa mga higko sa lawas. Kag kung gusto ni mo o kung luyag nga mag-niwag o nagabulig man ino, mga kakefa. And ano naman kamoderasang Clinica DTX 500 agod mahatagan sang proteksyon na batok dari no, sa mga diabetes mabalanse or mahagan-hagan dira no ang wala ka mga sintomas dira no hypertension kag iban pa nga mga sakit. Mga KK5, oras, time check. Alas 5:01 na sang aga. Standby, magapanumbalik kita dari sa aton siring pagpangalagad sa programa Sunday Morning News.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3. Mabakas,
5: mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: My family history, ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man ing nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre?
12: Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
14: Ini si Alana Pacardon Marapa.
15: Ko si Joshua Darin Villavion.
16: Ini si Kirby John Panes Agravan.
13: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
17: Oh, hindi! Nga, Permi lang ako ginalangawan!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang mapanit.
3: DTX Beauty Soap,
2: kala o magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
2: bakal na sa mga butika.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Extend Food Superman Roman.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
5: Extend Food Superman Roman.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tayo.
9: Happy kanuna.
5: DTX 500
9: Masaligan
5: Epektibo
9: DTX 500
10: Good news!
5: Good news!
10: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500!
5: Masamit ka bala ang gina-energy?
9: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
5: Nga sa masami,
9: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy?
9: DTX 500!
5: Masaligan DTX 500!
10: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: Ditribio. Ang Ditribio. Yung may BCO. BCO. Yung may Ditribio. Ditribio. With BCO.
3: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang Ditribio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: Ditribio. Ang Ditribio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditribio. Ditribio.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, 12 minutos, makaligad ang alas 5 sang aga. This time, i-check mo natin, sir, kung available sa mga ka-K5 Karen. Okay, regarding sa mga fun run activities, may pala ka mga road closure subong, at least no magiyahan ang mga ka K5 nato no sa mga drivers dira kun diin balay maglabay o kun ano no mga alternatibo nga ruta mga ka K5. But good morning kay Sir Boyet Rote, shout out ko kun shout out sa katropang Bigo. Oh, diin na sir ang katropang Bigo man. Happy Sunday. Raman kay Ma'am Beings PSJ, happy Sunday, good morning. Ka K5 Alan Ortega Tokoyo, kag ka K5 Boyet Rote and Ma'am Angging Palma. This time naka-standby sa aton siringa linya si ka K5 Karen Badilia para maghatag sang pag-iadra sa aton, no? Kundiin ang mga mayuman nga mga ruta, makalikaw ka mo no sa mga road closures mga ka K5.
1: K5 News FM live report.
6: K5 Karen, good morning.
7: K5, kima yung agasin mo kag sa aton nga mga tagpalamati sa subong may pila ka mga dalanon diri sa syudad sang Iloilo. K5 Kim, no, ang hindi pwede ma or temporaryo nga hindi maagyan bangod ya sa ginapatigayon nga third leg trilogy run Asia subong ya nga kaagahon diri sa syudad sang Iloilo. K5 Kim, kung mahibaluan ang ining fun run nagumpisa gid kagina alauna sang kaagahon. K5 Kim, ang nakuha ta di nga information sa iya ka traffic o kun City Traffic and Transportation Management Office, K5 Kim, ang fun run nagumpisa ini sa may SM City South Point. Turn left ka sa Benigno Aquino Avenue, then turn right sa L98 Street, turn right pagid sa Rizal Street dira sa may Haro Plaza. K5 Kim, patulong na sa may E. Lopez Street pagadto sa Luna Street, then Bonifacio Drive straight ka dira K5 Kim, padulong sa may Roberto Montinola Street pagadto na ni sa may JM Basa Street, to Ramon Monzones pagadto sa may Fort San Pedro Drive, liko pabalik sa may Molyiloni, kag ang imo diri nga turning point amo ni ang Yulo Street. K5 Kim, then halin sa may Molyiloni balik ka same nga ruta, K5 Kim, left kung ano ni tawag ang turn left ka pa General Luna Street, dire-diretso na sa may MH Del Pilar to Marcos o kung Marcos Street to Avancenia Street. K5 Kim, sa distrito sang Molo kag sa Hokson Street, pagabot mo sa may Hokson Street turn right ka sa C1 Road, sa kag pagabot mo sa C1 Road turn left ka naman pagadto sa may Sunset Boulevard. K5 Kim, kag padulong sa may Kagbang Uton, same nga ruta sa gihapon ang imo nga pabalik. K5 Kim, pero diri ka naman ya maagi sa may Mapa Street, then proceed ka sa may Mega World Boulevard, turn left sa Taft North, K5 Kim, then balik sa may SM City South Point para ya sa finish line. K5 Kim, may mga half lane man kita amo ni K5 Kim, no, ang mga talanon nga halin sa may Infante flyover pagadto sa Sambag Haro, kinhi mo ini nga two way sa subong. K5 Kim, Pero madamo na dire kag mga dalagkuan na ang mga signage Jess nga ginapang butang no sang ato niya nga mga otoridad kag bastante subong sa mga responders ang nagabalantay sa kada adalan K5 team. Agud niya nga masiguro nga tiway pala sang disgrasya nga matabo samtang ginapatigayon ni ang fan run subong niya nga kaagahon K5 Kim.
6: Bali ano ning tawag niya pila ka kilometers ang pinaka malayo ni ka K5 Karen?
7: Oo, sa subong gina-search na di K5 Kim kung ano ni ang pinaka layo gid nila nga kilometers nga ano ni tawag nga sa fan run nila pero, K5 Kim.
6: Pero with that time pa lang ka K5 Karen, alauna pa lang sila
7: alauna no? Nag-start.
6: Usually, di ba usually may mga 42 kilometers or mga 21 or 30 kilometers. Pero grabe no, to ano ni, Trilogy Asia. Alam mo, nagin sa mga, tawag na, ng mga fun run events, ng mga lagkuan, nagin rin nagin ka K5 ka.
7: Good morning. How? Oo, yes, K5 Kim.
6: Oo, namo na gid no sa mga major fun run activities nga tidiri na held ka K5 Karen. And so far no, may mga remaining pa ka K5 ka nga wala pa ya kadalagan pa man ang mga remaining kilometers nila.
7: Ang halos tanan K5 Kim no nakadalagan man kita diri bisang ano gina-search ta ni Halin Kagina do wala sang nakaputang kung pila ni ka kilometers gid ang ilang run K5 Kim pero dako ni ang sakop nila diri nga mga dalanon sa aton sa syudad kay ti ang sakop diri ang Haro, Mandoriao, City Proper, Molo, mayara man gani sa ano hasta sa may Uton K5 Kim diri sa naman ta sa may Kagbang, then may part man or may portion man sa distrito sang La Paz. Pero kalabanan, diri K5 Kim, puros lang gid half lane ang ginausar nila K5 Kim. Like, hindi siling close gid no, ang tanan nga mga dalanon. Kundi may ara lane para sa mga motorista, may lane man para sa aton niya nga mga runners K5 Kim.
6: Sige. Balikan ka ramon karon dara ka K5 Karen ha, sa imong mga balita kag information dara sa patrol. Thank you so much.
7: Ang ini nga situation na report ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Huy. Ukod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
6: Mga ka-K5 na matiano, tinga mayara sang fun run activity. At least pala dira no, sa mga nagapamati o kung manugahalin pa lang dira sa ilatag sa ka mga panimalay, magiyahan ka mo no, no mga dalan nga tilikawan yung subong nga aga o kung matulotawhay. Pero so far, no, may mga half lanes man no, mga ka-K5. May dalan nga tipassable man for motorist, no, sa mga motorista naton mga ka-K5.

Sa aton sa rin mga suki ng mga tagpalamati, di ba damo subong, no? Ang tawag na nag-baisay o kung nag-bailohan na isang argumento may natuhoy mga ka-K5 sa ining tawag na, no? Ginaduso nga pag-suspend sang barangay kag sangguniang kabataan elections mga ka-K5 o kung BSKE. O, tikon ikaw pa mang kuto na bi Sir Tatsky Catalunya. Well, good morning, no? Shout out gali kay James, kay Axel, kay Ladra sa Mejaro, dara sa Catalunya family. Sir Jean Ray Siman, good morning.

0: kamo pa man koton, ano lang mas gusto nyo? Madayon ang eleksyon subong nga tuig o kun sa 2028 pa kun maisol pa nga maisol nga mga maisol. Yung pala na to, no? We have different sets of barangay and sanggunian kabataan officials. There are some nga tawag na, no? Aktibo sa ilang mga barangay o nagapatuman sa mga programa, nagapatuman sa mga proyekto, natuman ang pila sa ilang mga promisa o kung pasalig sang eleksyon. O hindi man naton ma-perfect na mga kakifay, no? We know nga ang ining mga budget sa barangay, mera sa rigorous process, no, sa pagproseso mga KK5 para mag-implement sa mga projects. Kasi may mga barangay man nga malapad-lapad, no, ang mga areas nila. So ginaamat-amat lang sa mga opisyales ng barangay ang mga projects, for example sa pagpasiminto sang dalan, sa pag kay Oldra, sa pagpaminta regarding dira sa pilhapadra, no, ka mga projects sa barangay, sa sports activities, sa mga makapaayo para sa mga kabataan, sa mga pamilya o mga ka-K5. Naibaluan na ito, no? As per information, ang mga nagduso, no, or mayara sa mga bills or hagna nga gin hapasar, agod yang masuspend, no, ginaduso nila ng mga hagda, agod yang masuspend ang BSKE. Amo ni, no, una gin file ni 3rd District Representative sang Negros nga si Congressman Javi Benitez. Amo man, no, si Senator Cheese Escudero o kagdi tawag na, no? Last time si Recto in favor man for the BSKE suspension sa aton sininga K5 mobile taxi patrollers. Mayara sang iban mga ka K5 nati nagapati ngating ining ereksyon nagarequire, no, sang tawag na, no, sang nagakaigo yang fuel, electricity, transportation, printing kag logistics nga dako-dako nga amount, no, ang pagagamiton. Kaya baga ni Mandria sang COMELEC ngati mayara naman sang nagastos na nga daan nga around 8 ka bilyon ka pesos mga ka K5. O kag ti mayara pa sang pending yang 11 bilyones ka pesos, no? If nakaumpisa na, nakagastos na, why not pa nga pabuyan-buyanan kung ano pa dirang plastada, then pila na lang kabulan. O, tawag na, no? September na dugay-dugay. O isa na lang kasi mana, bare months na, September na mga ka-K5. Para at least makapreparar man nirang may tuyo nga magpadalagan. Kasi syempre, may mga pumuluyo nga nagapati nati kiranglan na nga dayononing eleksyon mga ka-K5 because they believe nga ti inactive ng iba niya mga barangay officials. Kunara ganun sa pwesto, wala ka pamugno. O tawag na, yawan ka kalaga sa iya, magkuha sa mga certificates sa barangay. O tawag na, patungod sa imo, dari ang ginsuportahan, nagligad nga eleksyon, ginainitan niya ka. Mayara nga ti inactive, wala ka na sa mga napasar, dari ang mga resolusyon sa barangay, mga ka-K5. Oh, mayara nga ti makapila mo na kabeses nga ginpalabutan dara sa mga reklamo sa inyo. Oh, ginapabuyan-buyanan ka lang. Oh, wala ka ginasapak, may pinilian. Oh, mga ka-K5, de Blaser Jesse Hamole Senior. Oh, good morning dara sa kay Mamarilu Kagamulong. Dara sa may sitio sa Pa Zone 1 sa Balantangharo. Sir Renan Hornos, good morning. Shout out lang, no, sa Barangay Tagbakharo, Iloilo City, no. Naibaluan niya according man rigani, no, sa Commission on Elections o kon COMELEC. Yara na sa around 8 kabilyon ka pesos o kon 8 billion pesos mga ka-K5 ang nagasto na sang ilayang ahensya o para sa ongoing pagpreparar sa barangay and sangguni ang kabataan elections. nga scheduled on November 2, 2026. Tiila ni o samtang wala pa yasang kasuguan o kun layi mga kaki 5 nga makahambal nga ti Indian nay makaeleksyon sa bunga tuig para sa barangay ang sangguni ang kabataan. O ti ongoing man niya sa gihapon ang ilaya nga mga pagpreparar o kun preparation sa mga kaki 5, no? According pa diri kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, nga ang mayorya no sang pondo nga gingamit dari sang komisyon amo ang gingastoya sa pag apakalabi no or pagpreparar sa mga paraphernalia like for example sa pag print no sa mga balota mga kakifay e mayara pa sang around 11 billion pesos o kon 11 bilyones pesos nga nabili no sa ginpain nga pang funds or allocated funds sa COMELEC mga KK5 para niya intended sa mga honoraria sa mga teachers nga mag-serve sa election o para sa ilayang training para sa mga deployment kag iban pa no nga mga kagamitan mga KK5. And accordingly, hiyara sa around 70 million ka mga Pinoy o kon Pilipino ang kwalipikado o kon qualified nga makaboto para sa BSKE 2026 kung madayon man gid mga kaki 5. Di damo diri sa nagambal nga ti nga mga politiko, just like for example kay Representative Sandro Marcos, ang bayati kay para makakinot ko no anay no sang around 20 billion pesos. Ni nagasto naman kani no nga 8 bilyones ka pesos. Kahit ambal nila nga we are under energy crisis na mga kakifay. Damo mo rin sa nagahambal. Kung for example, ha, kung i-suspend siya bala, no? Kag i-adjust naman sa 2028 o mga kakifay. Kung for example, mauna abi, no? Ang presidential elections. Mahahambal naman ng mga kakifay. Natin ba siya sa 2028, mambala, ay nakapoy na ta sa eleksyon. O nakapoy ng tao sa eleksyon, iisulon ta naman ba? 1 year pa ba? 2 years pa ba? Asa sa maisol nga mga maison. O teka mo sa inyo nga mga barangay, no? Aktibo inyo nga mga barangay officials, ha? O? Do, mahapos man palapitan, parios ang ilaya nga mga tawag na sunata kung eleksyon. Usually na mga kakifay, mabatian mo kada eleksyon. Piliun si principal dihata. Ano may chance ka magbarangay kagawad, Zara? May chance sa barangay kagawad. Kasi ba si kakifay Jason Talaron? O ba si may plano na yung magpadalagan punong barangay dress pututan? O diba si pa lang, no? Ba si Sir Jesse Hamoles? O dira sa kay Sir Catalunya Tatsky. O dira kay Ma'am Bings PSJ. Dira kay sino pa kay dira? Ma'am Beth Edar Lilia. O dira sa may Banwasang Kalinog. Like accordingly mga KK5, tiyan mo na no, ang nagasuporta dari sang postponent sang BSKE 2026. Amo nga nagapahayag nga tinginin gastohon for the election o pwede magamit ng mga KK5 or i-reallocate no, ang ining mga binilyon nga pondo sa mga essential services sa mga KK5. Tida mo gani, binilyon-bilyon mga niligad, ginapangurakot ninyo nga ang eleksyon niya inyo subong niya ginasakar ninyo. Oh, tapos si iba, nilipay-lipay ng mga kapitan, mga kagawad, yung mga incumbent. Oh, pero you'll realize mga KK5, nga kung for example, maayo kaya nga opisyal, maayo kaya nga magpanghimanwadra, magservisyo sa inyong barangay, kag tawag na, no? Dasig ka palapitan, arang visible ka bala or makitaan ka sa barangay kung may mga aktibidad, may mga kalamidad mga KK5. Piliun, kag piliun ka man na sa gihapon sang tao. Oh, pero kung for example, no? Kung incumbent, ikaw subong, kag wala kaya nag daog sa masunod nga eleksyon, nakulbaan kaya. O kahit iba si may dapat kaginman kulbaan, basi inactive kaginman. Ang mga KK5, ang tao ya, kung nakitaan nila nga manami, kaya magservisyo. Butang ka lang nila naliwat sa pwesto, mga KK5. O, pero kung for for example, Mayo ka lang sa tion sang eleksyon, no? Tapos may mga backgrounds kapag inabi sa mga pagpangurakot during mo yung pagservisyo. O, di ba la Ma'am Beth Edar Lilia, dira sa may nagadaha sang batsyon, dira sa maspasan kalinog Iloilo. Kag-according pa da rin, no, sa aton sininya pila ka mga mamalida sa mga taga-suporta for BSKE elections postponement nga ti sa mga nagapadayon nga mga kalamidad, mga national emergencies, mga government, ang ining mga government resources may himo, no, nga itutokanay o ihatag sa mga relief, recovery, kag mga basic services mga ka-K5, no? Pero sa iban da rin mga ka-K5 winning counter-argument ni regarding sa BSKE mga KK5 nati accordingly ang balmandiri sang iban nga nagasuporta sang BSKE nati ang ining pag postpone, no, pag suporta sa postponement sang BSKE wala naga-undermine, no, sang demokrasya. Kag accordingly ang ilalang diri nga tuyo nga i-prioritize ang public resources para sa mga energy shortages naton sa mga kalamidad kag iban pa, no, nga mga national emergencies. Iban diri mga ka-K5 ang baldiri Ma'am Antonina Manaay. Good morning lang ga Kim, dapat tuloy lang na para palitan na ang mga tanan ng mga barangay officials. O nagalupad ang ato po ako wala gid sang maskin isa nga mga barangay officials nga nagadto. Gani, no? Ma-appreciate mo ba na ng mga local officials naton, mga taga-barangay officials, mga LGU officials, kung for example, may kalamidad visible sila sa dalan? O hindi nga, kung for example, tawag na, no, may mga kalamidad, post-post pa sila dress ang ilang alagaw, harap lang insensitive pa sila, tapos hindi mo magani makitaan sa barangay. We know man, no, nga dari sa Iloilo City, kag Iloilo Province, mayara sa halos ginadedikar nilang ilang mga oras sa ilang mga barangay hall para mag-servisyo dara, no, sa ilang mga pumuluyo. Pero may ara gyabi nga mga batinggilan, bao batinggilan sa mga KK5 na to, no? When I see her, that you say. Kagati, damo mo dali siya nagamba. Kung for example, postpone mo dali yung BSKE o ginadelay mo balaya ang kinamatarong o kung rin sang tao na magpili, no, kung mag-ilihir sang ilang mga local leaders. Kagi, subong pala nga daan, ining sa, ining tawag na, no, ining 200,000 bala nga ginahatag sa mga barangay o under bawat barangay makikinabang program wherein ang 10,000 pesos intended for projects sa barangay. Kaga ang 10,000 pesos naman niya intended para sa mga estudyante dira, para sa mga scholars. Namo na ganun sa mga issues regarding dira, di bala? O dito sa Negros, last time doon nag-viral man, ang duha ka bata ni Kapitan, gindalaya sa beneficiary bilang mga scholar, nakabaton niya sa 20,000. O galing, kay tungod niya nangin issue sa barangay, nangin issue mga ka-K5, nati nga abiduhagid na iya. May ara-ara ka man niya ka. Sobrahan ka man imuya ka. Sige, balik ya Sir Jesse James Garvilles. And of course, yan mo na, no? According man riya sa mga anti-postponement. Nati, it could weaken, no? Kung makapahina ya or mapahuyang ya bala ang democratic accountability sa diin, no? Ang ining mga elected officials ang mag-serve o kung mag-serve beyond the originally intended period, no? Nga supposedly, tagtatlo lang katuig. But then, nag-extend, hasta sa wala sang katapusan yung extension. Kasi syempre, ang mga national officials ni, no? Sa ulihi, ang palapitan na nila ang mga barangay kagsangguni ang kabataan officials mga KK5. O iba na ganyan isubong may mga nagapadihot na na nga mga luyag bala magpadalagan sa pagkasenador, kag sa mga matagaas nga posisyon, sa pagka-mayor, sa pagka Iban pagidara no sa mga local elections naton. O damo na na sila mo. Okay, ang iban gani nga mga local officials naton kag mga national officials, yung mga event dito sponsor dito, sponsor diri. O kag iban mga KK5, tawag na natin adlock bala mag madulaan sang butante, o madulaan sa mga taga-suporta nga barangay officials sa masunod nga eleksyon. O nag-try sila kung paano bala nga hindi magsunggod mga KK5. Okay, Sir Arman Bakuguay, good morning. Ay, sorihana natong duga nga ang ining BSKE. Kasi amo man ang ginahulat-hulat sa mga pumuloyo. Kung ano gid man bala, madayon gid man bala. Kung hindi, practice ka preparar na kami dres ang listahan namon. O kagti kung may chance gid man, ti makapadalagan, padrang may luyag magpadalagan. O ang baga nila nga aabi sa isa ka barangay, liwat-liwat, pinamilya na lang nagapungko. Aw. It's okay kung for example, aktibo man, may tawag na, no? Kapuslan man sa barangay. So, kung for example, pinamilya man dira, dynasty na dira kang wala man niya sang pagbago, pero may man gapon gabaha dira sa inyong barangay. O bisan pila na sila dira kadinikada nga nagaservisyong ilang nga pamilya. O dabala, oras alas 5:36 na sang aga. Nung kamusang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, agod ang lawas, resistant shadow, good permis. Sarang mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uri. Standby, magkapanumbali kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Sunday Morning News.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
10: So na,
9: problema gid ako sa akon body odor.
10: Buya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap
9: kag naghamis kag nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iyang Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
11: Para sa matino nga dugo,
15: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo,
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
15: happy kanunay.
11: DTX 500
15: masaligan,
11: epektibo.
15: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500
11: ikaw pala
15: ang may diabetes.
11: DTX 500
15: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
11: kaga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
15: Masaligan,
11: epektibo.
15: DTX 500
11: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio.
15: Ang D3
11: yung may BCO.
15: Ang BCO
11: yung may D3.
15: E3 Bio with BCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
15: Ang D3.
11: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
11: Yung may D3.
15: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
18: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5:44 na sang aga. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programa nga Sunday Morning News. Dito sa may Camarines, mga K5, may isa ka pa Camarines Sur, no? May isa ka polis nga tinagtawag na, no? Upod ni nila ang pilaman ka mga kapulisan man nagresponde kay timayara balang siya nag-wild nga isa ka lalaki na ginapahayag mayara sang tawag na, no? Deperensya sa paminsaron. Yung galing naunahan sa brano nga na nalabo mga ka K5 ang ining pulis na utdangid sang kamot. Sa aton sa rin nga mga suki nga mga tagpalamati sa buong ara siya sa ospital. Ang suspek sa ospital man tungod nga ti natiruhan man no, sa aton sa ni nga mga otoridad. Kon mo no, grabe mangin pagbag-o sang imong kabuhi. Oh, grabe mangin pagbag-o sa kabuhi sang ining pulis. Tungod nga tinautdan siya sang kamot dira sa may area sang ining Camarines Sur, no? Ining pulis isa ka police staff sergeant nga accordingly yara no sa or ang pang-edaron niya 42 anyos kag ining tawag na no naglabo naman sa iya kamot utod gid ni isa ka 38 anyos nga lalaki nga ginapahayag mayara sang problema o kon diperensya pa sa paminsaron sa may San Jose Camarines Sur sang kahapon gid lamang Agosto 22 Sabado. According pa diri sa San Jose Police, nakabaton sila yasang tawag mga ka K5 halin sa isa ka concerned citizen mga around uloodo naman, no? At may kaangtanan sa lalaki nga may dalang binangon kag nag-aamok, no? O nagpangita baldra sang ano, nag-wild

0: binangon, no? Asa di inti na iguan gid siya sang binangon sa iyayang nawala nga kamot. Kagdi nawala naman ang iya kamot. Naotod naman mga kikifive o ning masakit nga bahin man niya sang tawag na, no? Sang imugin na tawag nga serbisyo publiko. Mga kikifive, no? Ti ining karaya mauntat to tanay ang pag-atake. Ginpalokpan niya sang iyang kaopdanan mga polis ang ining sospek sa hita. Gindalaman na ining suspect kag biktima sa tawag na, no? Ining may diferensya allegedly sa paminsaron na sa ospital kag amuman, no, ang police ongoing padari ang investigation sa aton siring mga otoridad may kaangtanan sa nasambit nga insidente. Amo na gani, no, damo sang komento man diri ang publiko ang aton siring mga netizens mga kakefile. Gambal nila ti tawag na, no, ang gambal nila hindi man gid balaya pag pairalon kumbaga ang ginatawag nga maximum tolerance kung sa amo nga mga sitwasyon tinaunahan siya, no, o naunahan siya mga KK5 sang ining lalaki nga nagaamok, no, sa mga KK5 nato. O kag siguro ang tawag na mula, no, aside kan for example sa pusil, so sa ilang mga service firearms, dapat may mga equipment man, you know, ang Philippine National Police, ang kapulisan naton, kung paano balaya ma-disarm ang isa kaarmadong nga tawo. Kung for example, no, nag-wild, kung for example, may binangon, may pusil man, mga KK5, aside sa ilang nga tawag na, no, sa aside sa ilang mga pusil. Kung for example, makapalapit ka tuod, pero there's something between the two of you nga makapugong na bala sa iya. Kag medyo malayo-layo, no, mga KK5. O di, tawag na, ulihin ang tanan na otod na yang kamot, no, sang ining police staff sergeant. O di, kaluluoy, o mga KK5. O kagti, accordingly, dito yung sa iba niya pong, so nakita na nato, no? Ang mga otoridad dito, yeah, may ginagamit na bala nga something metal, nga for example, maduso nila yung suspect, ma-corner nila, na wala bala yung physical contact pa, hindi pa magdukta na, idara ka mo sang suspect and the police, no? Mga KK5. Oh, my, it's a beautiful day. Na imbestigaran pa ini karon, no, sang Philippine National Police kag ginahibalo nato, no, ano ni bala ang himuon man sang Hanay 3 or sang PNP under the leadership, no, ni Police General Melencio Nartates Jr. Kay siyempre tawag na mangindako ni ang pagbag-o gadya sa kabuhi ni Police Staff Sergeant Molinio sa natabo ni sa iya. Wala na siya sang nawala yang kamot. This time ko na to, no, report din ni KK5 Karen Badilia. Pero good morning kay Judan Montalvo Sumaribos, Alex Enolia, Arman Bacoguay, dira kay Sir Jesse James Garvillas, dira kay Ma'am Salfa Garvillas, nagadabok dira sang iya para sa iya nga batsoy. O, so ikaw Sir Jesse James, may plano man ikaw yung magpadalagan? Si Sir Arman guru niya, eh. Amo na gani bala kung kaisa lang kumpiyansa sa susubraman ka maximum tolerance sa ka pangamal, no, mga KK5 maunahan kaya sang attacker kumbaga. Amo ni ang mga dugang pa bala nga mga skills, so daw bala naton skilled and that trained na ning mga pulis naton, pero at least may mga reorientation regarding the rig kag may mga dugang nga mga equipments bala sa mga pulis naton to ensure man, of course, no, while ensuring the safety of the public, ang ma-insure man nila ang ilang safety. Kiti may mga pamilya pa man na sila nga nagahulat sa ila, mga ginasuportahan. Kag may mga pamilya man nga nagalaong mga safe sila sa ila yung pagservisyo para sa tawag na yung ginatawag nga servisyo publiko. Diba na, Ma'am Annalie Bahade? This time naka-standby sa linya si KK5 Karen Badilia sa para sa iya na tipon nga mga reports.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Karen, good morning.
2: K5 Kim, nagdangat sa 160 million pesos nga panor sang droga ang na-confiscate sang kapulisan naton sa Bugos Daria nga Western Visayas, umalin sang Mayo 22 tubtob Agosto 15 siniya nga tuig K5 Kim.

0: based diri sa data sa Police Regional Office 6, 383 ka operasyon ang napatigayon sang nagkalainlain nga units sang PRO 6 sa DNK 5 Kim, 476 ka suspek ang naaresto, 23.53 kilograms naman sang suspected shabu ang na-recover, then 218.76 grams naman ang sa suspected marijuana K5 Kim. According diri sa kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga patimaan ini K5 Kim no nga nagasigisigi ang operational activities ang aton nga kapulisan kag hindi sila maguntat K5 Kim sa ano ni patawag pag dakop sa mga nagaduso sang illegal nga droga sa rehiyon sa East K5 Kim no kag magluwas dira sa illegal drugs ang sa loose firearms man ni K5 Kim nagdangat man ni sa masobra 2,000 ka loose firearms ang na account sang PRO 6 pag 129 ka persona ang naaresto bangod sa illegal possession of firearms sa bilog na ni nga Region 6 K5 Kim no 816 naman ka wanted persons ang naaresto sang kapulisan ta kung sa din sa nasambitan nga numero 206 ang ginakabig nga most wanted persons, then 610 naman ang other wanted persons K5 Kim. Sa bahin naman sang illegal fishing, pag sa illegal logging K5 Kim, nagdangat sa 1,234 ka persona ang naaresto sang aton niya nga kapulisan K5 Kim diriya sa Bugos nga Western Visayas.
1: Sige, K5 Karen, thank you so much.
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Batilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Nabatian si K5 Karen Badilia sa iya gindulong nga report sa aton siringa patrol no. Based naman diri ang mga K5 no sa monitoring sa nya Department of Agriculture Western Visayas under the Agri Business Marketing and Assistance Division no, kun AMAD department nila dira mga K5 diri sa Western Visayas no ang presyohan na imbala sa bugas naton subong ang pinakamanubo diri sa Western Visayas sa well meal diara sa 50 pesos per kilo pag sa ang average or ang pinakamataas naman no yara sa around 57 pesos per kilo. Sa regular meal ang pinakamadubo nga presyo yara sa around 44 pesos per kilo. Ang pinakamataas yara sa around 56 pesos per kilo no mga K5. Kagdi ang tawag na no sa mga fish products sa manaton. Ang alumahan o kon Indian mackerel ang average price no yara sa around 260 per kilo. Ang bangros nga large mga K5 yara sa around 250 pesos per kilo ang average price. Ang bangus nga medium yara sa around 218 or 220 pesos per kilo ang average price. Dira no sa may ang bonito o kon frigate tuna yara sa around 290 pesos ang per kilo for the average price. Ang galunggong no ang ning local galunggong yara sa around 236 pesos per kilo ang average price mga K5. Time checking ginadulong sa inyo sang Tanduay Light gaan ng may kasama.
2: This time check is brought to you by Tanduay Light gaan ng may kasama.
1: Mga K5 oras, alas 5.56 na sang aga, magasunod na ang programa Sunday Morning Newscast. Kaupod nyo sa gihapon ang inyo alagad kag si K5 Aaron Lloyd Balalarefoyo. Nakaupod naton sa Master Control K5 Paul Adrian Dehada. Standby na sa masunod naton nga programa ang mga K5. Ako ang inyo nakaupod, K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilong na dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pamasahan ang butika.
8: Pinakabaratong nga data
9: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
10: Conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
14: Kapoy.
15: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Good news!
3: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
16: Libre!
18: Wow!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
18: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
21: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalaba!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing
26: performance.
27: Extend Food Supplement for Men.
26: Mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Ikaw pala ang may diabetes.
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500
27: ang may powerful compounds.
26: Yan ang kapanupo
27: kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Asalrigan.
27: Epektibo.
26: DTX 500.
27: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
30: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
32: Yung may PCO.
33: Ang PCO.
34: Yung may D3.
35: Makakas mga butika.
36: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
37: Wow! May
38: D3 Bio with Vizio.
39: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
38: D3 Bio.
40: Ang D3 Bio.
41: Yung may Vizio.
42: Ang Vizio.
43: Yung may D3.
44: Makakas mga butika.
38: D3 Bio.
45: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
38: D3 Bio.
41: Ang D3 Bio.
42: Yung may Vizio.
43: Ang Vizio.
42: Yung may D3.
44: Makakas mga butika.
36: Ang kampiyon nga istasyon. K5.
37: K5
36: News FM.
38: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
37: Iloilo
38: 88.7.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:05 na sang aga. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamarong kun pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
17: That time check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
1: Maayong aga, Iloilo. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, world. Welcome na sa Sunday Morning Newscast, Agosto 23, sa tuig 2026.
0: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makita ang kamabatian man kita worldwide, pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyo mga tagbalita. Ako ang inyo alaga, Denise K5, Kim Montaño Caluyo.
0: Kaga ko naman si K5 Aaron Refoyo.
1: Sa headlines, kagadadulong sang kaalawan sang DTX 500, mayara sang ampalaya leaves, kagdi sugared sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa hindi makatulog kung kagabihon, kagagod makalikaw si cancer. Mag DTX 500, the superior antioxidant, sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Sailo na kita sa aton sri nga mga headlines. Una kita mga KK5 sa aton top story of the day.
2: Top story of the day. Top story of the day.
1: Masobra 8 ka bilyon ka pesos na gasto na sa pagpanghanda para sa barangay kag sangguriang kabataan elections 2026 siro sa Commission on Elections o kon COMELEC.
2: Balitang lokal.
1: Sa nagapanguna nga balita lokal, Iloilo City naka-record sang masobra 200 ka kaso sang dengue, duha ka tawo patay.
3: Kadiwa ng Pangulo ginlonsar sa Quinto Distrito.
1: Kag sa ato naman balita regional, babayi sa syudad sang Bacolod, ginhold up sa atubang sang Iabalay.
3: Sa Network News, pila ka kabataan nga tumandok sa Puerto Princesa, ginpaidalom sa scholarship program.
1: Sa ato nagapanguna nga balita national, pila sa 25 ka ex-bodyguards o kon anay bodyguards ni Saldi Co ginhaylo ni Attorney Baligod nga magupod sa 18 ka bodyguards suno kay anay House Speaker Martin Romualdez.
3: Setyembre 14 gindeklara ni PBBM nga special and working holiday sa PARM para sa parliamentary elections.
2: Balita International. International.
1: Sa balitang international, Iran President ginpamilit nga panahon na para tapuson ang giyera sa Middle East kag Estados Unidos.
2: Balitang Negosyo. Negosyo.
3: Presyo sang gatong posible liwat nga magsaka sa sunod nga semana.
1: Sa balita sa patag sang hinampang, Alex Ciala nagpadulong na sa New York para sa US Open.
2: Balita Entertainment.
3: Liyaso lang nga pinakauna nga Filipina nga magabaton sang Hollywood Walk of Fame.
2: Balita Extra Special.
1: Para naman sa aton balitang extra special, kapid nga lalaki sa India nagpangasawa sang kapid nga babae kag ang nagkasal sa ila kapid nga pare. Oh, twins. Oras alas 6, Jess, nasang aga mga ka-K5. Inom na kamodera sang pre-bio coffee. Kung gusto ninyo naman niya sang creamy o kung maramis na pins ng kape sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Yan na, recommend gin namo ninyo sa inyo ang pre-bio coffee. Sailo na kita sa detalye sang aton nga mga balita. Una kita sa aton top story of the day.
2: Top story of the day. Top story of the day.
1: Nagasto na sang masobra 8 ka bilyon ka pesos ang Commission on Elections kon COMELEC sa padayon siri nga pagpanghanda o kon pagpreparar para sa nagahilapit nga barangay kag sangguriang kabataan elections kon BSKE ang nasambit nga eleksyon ang natalana sa unang nga semana sang Nobyembre tuig 2026 apang may hagna nga ini ang ipaiway. Ginpamilit naman ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia nga dako nga bahin sang pondo sang komisyon ang gingasto na sa pagpanghanda sa mga eleksyon parafernalia kasubong sang pag-imprinta sang mga balota. Sa karon mayara na sang nabilin pa nga 11 billion pesos nga pondo nga ginpain sang komisyon para sa honoraria sang mga manunudlo nga magaserbe sa eleksyon, pondo para sa ilang nga training o kon paghanas kag magamit sa deployment sang mga kagamitan. Natalana nga talakayon sang Senado sa mga masunod nga semana ang hagna nga ipaiway ang BSKE kag suno kay Garcia magaatubang siya sa nasambit nga hearing agud ipahibalo ang kahanda sang komisyon. Suno kay Garcia natubdob wala pa makanselar ang eleksyon magat padayon ang ila preparasyon kag lakip man ang pagdihon sang pila ka mga contingency measures. Halos yara sa 70 million ka mga Pilipino ang kwalipikado nga makaboto para sa BSKE 2026 base sa record sa Commission on Elections o kon COMELEC. Saylo na kita sa dugang nga detalye sa aton nga mga balita. Saylo kita sa aton mga nagapanguna nga balitang lokal. Sa balita lokal, mga ka-K5, naka-record ang Iloilo City Health Office kon CHO sang masobra 200 ka mga kaso sang dengue sa syudad sa Subo nga tuig. Sa report sang City Health Office kon CHO, yara sa 281 ang kaso sang dengue nga na-record sa Iloilo City. Kagyara sa duha ka tawo na ang napatay. Ang mga napatay sa dengue amo ang isa ka babae nga nagaedad sang isa top 20 anyos kag na-record ini sa bulan sang Pebrero kag Agosto. Suro naman kay Dr. Jennifer Castro, ang Assistant City Health Officer, ang syudad ang nagpatigayon sang mga misting activity sa mga barangay na mayara sang kaso sang dengue. Dugang pasang natungdan, aktibo sa gihapon ang barangay aksyon kontra dengue, rason nga may pagnubo sang kaso subo nga tuig kun ipaanggid o kun ikumpara o kun ikumparar sang tinalikdan nga tuig. Nagpahanumdom naman ang natungdan sa publiko nga dapat sundon sa gihapon ang pagpatuman sang 4S strategy. Batok diri sa dengue kag dapat magpanglimpyo masami sang ugsaran.
3: Nakabalhag sang 2,162 kakaso sang bullying sa Western Visayas sang school year 2024-2025 nga mas mataas kung ipaanggid sa mga tinalikdan nga mga tuig. Base sa report sa Department of Education o DepEd Region 6, kadungan sang nabing-una nga Regional Assembly of Education Leaders sang school year 2023-2024, yara na lang sa 646 ang na-record. Angot diri, nagpatuman ang mga bunutuan sa Rion 6 sa mga tikang agod yung mapabakod pa ang seguridad kag maprotektaran ang mga estudyante. Nagkalinlain nga sa isang bullying ang na-record nga kinalakipan sang physical attack, verbal abuse, pagpamahog pinagi sa social media kag iban pa.
1: Sa dugang balita lokal, nagsugod na kahapon nga adlaw sa Sabado, Agosto 22, ang Kapeta sa Merkado nga labing unang coffee festival nga gin-organize ang Iloilo City Government. Ang Kapeta sa Merkado ang ginahiwat sa Iloilo Central Market. Umalin kung nagsugod kahapon Agosto 22, kag magatakop naman sa Agosto 28. Kabahin sa mga aktibidad sa among kompetisyon, amo ang Latte Art Competition, Espresso Challenge, kag iban pa. Nagapangagda naman si Iloilo City Mayor Raisa Trañasu sa tanan nga mga coffee lovers nga magtambong kag magbisita sa Kapeta sa Merkado kag magsuporta sa mga local coffee business. Ang Kapeta sa Merkado ang kabahin sa pag-promote sang Iloilo City bilang mga coffee lovers amo man sa pag pabulig nga mag-umwado kon magsangkal pa ang coffee business sa Iloilo City.
3: Opisyal nga ginunsar ang 20 pesos kadiwa ng Pangulo Project sa 5th District sa Iloilo sa Agosto 20 sa pakikpartner sa Veterans Farmers Agriculture Cooperative. Pagi sa programa, makabakal ang publiko sa mas barato nga bugas kagiban pa nga pagkaon nga hanin mismo sa mga lokal nga mangunguma kag producers. Lakip sa mga priority nga makabenepisyo among senior citizens, PWDs, solo parents, drivers, farmers kag fisher folks, 4Ps beneficiaries, kagiban pa ka mga miyembro sa komunidad. Pagkadalon sa Kadiwa Project ang mga barato nga produkto sa nagkalaan o kung sa nagkalainlain niyang Banwa sa 5th District, lakip ng Sara, Concepcion, Banwa sa San Dionisio, Ahoy, Batad, Balasan, Estancia, San Rafael, Carl, Carles, Barotac Vio, kag Lemery. Lakip sa mga produkto ang 20 pesos kada kilo nga bugas, fish o confresh pork nga 235 kada kilo, itlog nga tagdos 30 kada tray, kag dressed chicken nga 180 kada kilo. Ang mga luyag nga makabakal sa 20 kilos nga o kon 20 peso kilo nga bugas, kinahanglan magparehistro anay sa venue ako niya makakuha sa ila monthly nga kota.
1: Sa dugang balita lokal, wala ginadula sa Pototan Municipal Police Station ang angulo nga inside job sa natabo nga pagpang-hold up sa Barangay Bongko, Pototan sa Agosto Vientes ang aga. Suro pa sa Pototan Municipal Police Station nga madamo sila sa angulo nga ginatanaw apang hindi pa sila magkahatag sang detalye bangod hindi nila luyag mapagwa sang upon magpagwa sang premature conclusion. Madumduman niya natabo ang insidente samtang nagapahunay-hunay ang duha ka mga ahente nga Sunday alias Mar, 42 anyos nga driver kag residente sang Barangay Inaka Kabatuan kag si alias Antonio, 35 anyos nga residente sang Barangay Kompanya Central Molo, Iloilo City. Madumduman nga yara sa tabok ang driver nga nagapanagarilyo kag ang iya naman upod ang yara sa sulod sang van sang nakita nila na may nagatindog o nagpalapit nga isa ka lalaki sa salakyan o kon sa van. Sariin na nag-abot pang iyang kaupdanan nga nagamotor. Kag dito na nagdeklara sang hold up. Madumduman nga yara sa ganabanta 21,000 pesos nga cash ang nataban sa natasambit nga hold up incident.
3: Madasig nga giluwas kag intabangan sa mga katapo sa Iloilo City Police Station 9 ng isa ka pilason nga tigulang sa tunga sang nagluntad niya kinagamo sa Barangay Desamparados Haro, Iloilo City alas 3 sang hapon sang tinalikdan niya adlaw. Si dalom sa pagpamuno ni Police Captain Dexter Sevilla ang officer in charge sang mga istasyon. Madasig nagresponder ang mga katapo sang Skyway Mike 1 o kon Skyway Mike 1 nga Sunday Police Senior Master Sergeant Jeffrey De La Rosa kag si Police Corporal Eliezer Palomo. Matapos makabaton sa report na hanungod sa nagakatabo nga gamo sa among lugar. Pag-abot sa mga pulis sa Barangay Desamparados Haro, nakita nila ang isa katigulang nga nagapungko kag nagauyat sa niya nga nagadugo nga butkon bangod sa napilasan niya o kun bangod sa kapilasan nga naagom sini sa gamo. Gayon nga gindapatan sa first aid sa mga pulis ang pilas ng tigulang samtang ginasiguro nga kontrolado kag maninong ang palibot ako hindi na magdako pa ang gamo. Suno sa Iloilo City Police Station 9, ang iningatikang nagapamatuod lamang ang ina misyon hindi lang ang pagdakop sa mga nagalapas sa kasuguan, kundi ang pag-atipan kag paghatag sa proteksyon sa mga maluya kag nagakinahanglan sang pulig sa komunidad.
1: Sa police report, ginarado sang isa ka pick-up ang burger stand matapos nga makabunggo sa isa ka motorista sa Barangay Poblacion New Lucena, Iloilo, kahapon sang aga Agosto 22. Base sa investigasyon sang New Lucena Municipal Police Station, pagwa pa lang sa garahe ang salakyan sang nadulaan sang kontrol ang babae nga driver bangod sa mechanical error sang nga iya na eksperyensyan. Bangod siya rin na igo sang pick-up ang kasugata nga motorsiklo nga nangin kabangdanan sang pilasang driver siya rin nga taga-Pototan antes nagderecho sa isa ka burger stand. Sa karon padayon nga ginabulong pa sa ospital ang biktima kon ang driver sang motor samtang nag-aregluhanay naman ang duha ka bayin. Nasabto na gid lamang ang mga balayran sa ospital kasunod sang nasambit nga aksidente.
3: Nakaangkon sa pilas ang duha ka mga driver sa motorsiklo matapos nagbungguanay sa Barangay Bagaygay, Sara, Iloilo pasado alas 7:50 sang o kon pasado alas 7 sang gabi Biyernes, Agosto 21. Ngayon kilala ang driver sa Kawasaki Vajra 100 nga si Francis Zoe Arceo, 24 anyos, soltero, estudyante kag residente sa Barangay Ardimil, Sara, Iloilo. Samtang ang driver naman sa Suzuki Raider 150 mo si Sian Robert Zulyar Tabanda, 21 anyos, soltero, estudyante kag residente sa Barangay Tintay, Sara, Iloilo. Sa investigasyon sang Sara Police Station, nagabiyahe si Arceo halin sa Barangay Tintay kag pagadto na kontanay sa crossing sang Barangay Bagaygay sang nadulaan ini sang control rason nga natumba. apang sang pagkatumba sini golpe nagasunod si tabanda kag naalangan rason wala siya nakalikaw kag aksidente malini nga nakabunggo dugang pa ang o kun dugang pa nga pareho ginausoy sang duha ang dalan kun sa din ginapahayag madasig ang pagpadalaga ni RCO na ibuluan niya regalin ng duha sa balay ilimnan sa barangay Tintayantes na tabo ang aksidente. Bangod sa impact, nakaangkon sang minor nga pila si tabanda kagyara na ini sa establing ang kondisyon samtang padayon naman niya na ginamonitor sang doktor ang kaimtangan ni RCO. Gilayon niya gindala sa mga responders ang duha o kung ang duha sa Sara District o kung sa Sara District Hospital para sa dugang pagpulong. Sa karon ang duha ka motorsiklo ang temporaryong naging custody sa barangay hall sa barangay Bagaygay para sa nagkakaigo nga disposisyon.
1: Sa piyak ka bahin, mas ginpasangkad pa sang Police Regional Office sa PRO 6 ang mga operasyon batok sa ilegal nga mga aktibidad. Umalinsang pagpungko bilang direktor ni Brigadier General Randolph Tuanyo sa itong Mayo 22. Nahibaluan nga Mayo 22 tugtog Agosto 15, yara sa 383 ka mga operasyon ang ginpatigayon sang kapulisan batok sa ilegal nga droga. Sa diin, 436 ka mga sospek ang naaresto kagayara sa 160 million pesos naman nga balor sang ilegal nga droga ang nakumpiskar. 2009 naman ka loose firearms ang na-account sang PRO 6. Kausyento 29 ka mga tao ang naaresto bangod sa illegal possession of firearms. Yara naman sa 816 ka mga pugante akon wanted persons ang naaresto sang kapulisan. Sa diin, 206 ang rekabing nga most wanted kag 610 o kon 610 naman ang other wanted persons. Yara sa 1,234 naman ka mga tao ang naaresto bangod sa illegal fishing kag illegal logging. Samtang ginpahayag pa sang direktor nga padayon ang mga operasyon sang kapulisan kaupod ang mga partner agencies kag komunidad agud mapabilin ang seguridad kag kahiluwayan sang tanan subong man nga mahatagan sang proteksyon ang dunang manggad sang Western Visayas.
3: Nagdangat sa 160 million pesos nga balor sang droga ang nakumpiskar sang kapulisan sa Bugos nga Western Visayas humarin sang Mayo 22 to Agosto 15 subong nga tuig sa data sang Police Regional Office 6. 383 ka mga operasyon na ukon ang natigayon sa nagkalainlain nga units rin sa 40 ukon 436 ka mga suspect na aresto. 23.53 kilograms naman sang suspected shabu. Ang na-recover kag 218.75 grams naman sang suspected marijuana. Suno naman kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga patimaan ini nga nagapadayon ang operational activities ng kapulisan kag indi sila mag-untad sa pagdakop sa mga nagaduso sang ilegal nga droga sa Rehiyon 6. Samtang kinahilo naman ni Tuanyo ang publiko nga i-report sa kapulisan ang mga suspected drug activities sa ilatag sa kalugar apang o kung parang nga

0: i-report ang tag sa mga suspected drug activities sa ilang lugar para nga mapabilin niya malinong kagpatawhay ang komunidad.
1: Sa dugang balita, arestado ang construction workers sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Iloilo City Police Station 7. Sa Barangay Bulilao, Mandoriao, Iloilo City, na 5 Vientes ang hapon, Agosto 22. Ginkilalang subject na si alias Toto, 25 anyos, kagresidente sang barangay Kalahunan. Nabaklan ang subject sang isa ka plastic sachet sang ginapatian Cebu gamit ang 15,000 pesos nga bypass money. Nagabugat ang bypass item sang 5 ka gramo kag 34,000 pesos ang market value. Sa karon, yara na siya sa kustodiya sang ICPS 10. Nahibaruan nga ginpamunuan ni Police Captain Lester Oliveros ang officer in charge sang ICPS 10 ang nasambit nga operasyon.
0: Aristadong isa ka manikurista sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Iloilo City Police Station 7 sa Barangay Rizal, Palapala 1 City proper alas 4:35 sa hapon Agosto 21. Ginkilalang subject kasi alias Apple, 35 anyos, kagresidente sa nasambit ng lugar. Nabaklan ng subject sa isa ka-plastic sachet sa ginapatian sa Cebu gamit ang 800 pesos ka bypass money. Narecover dugang ang anong pagid ka mga plastic sachet sa ginapatian sa Cebu. Nagabugat ang tanan ng illegal nga droga sa 3.5 grams kag 23,800 pesos sa market value. Sa karon, yara na siya sa kustodiya sa Police Station 7. Nibuluan nga ginpamunuan ni Police Captain Jesus Cambay III, OIC, sa Police Station 7 ang nasambit nga anti-drug operation.
1: Halin sa balita lokal, sa ilo naman kita sa aton sining balitang regional.
2: Balitang regional. Balitang
1: regional. Sa balitang regional, babae sa syudad sang Bacolod, gin-hold up sa atubang sang Iabalay. K5 Red Salgado sa report.
3: Ka K5 sinigid labang aaga Agosto 20, 2026, isa ka babayi ang in-hold up sa tubangan mismo sa iyang apuloyan sa City Heights Subdivision sang lalaki nga nagsakay sa motorsiklo iPhone nataban.
4: Makita sa CCTV nga ginpalapitan sa isa ka lalaki nga nagpanaog sa motorsiklo ang isa ka babayi kag gin-hold up. Natabo ini pasado alas 5 kagina sang aga Agosto 20 sa Moonstone Street City Heights Subdivision sa Barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Suno sa biktima nga si Rhea May nga papaulit na siya sa ilang apuloyan gikan sa iya ginaubrahan nga call center kag sanghana nakabuksan ang gate sa ilang balay, nagpanaog ang isa ka lalaki nga nagsakay sa motorsiklo kag siya palapitan. Dugang pa ni Rhea, nagintayaan siya sa kutsilyo kaginpilit nga ihatag sa sospek ang ginauyatan nga iPhone para hindi siya masakit sang lalaki. Hindi pa kunta na ihatag sang biktimang iyang cellphone apang sa kakulba nga nagapalapit sa iyang lawas ang patalom, ini ang napilitan nga ihatag.
5: Ang single nga motor and ang isa ka lalaki nga nagaangkas sa likod, nanaog siya kag ano, gintayaan ko nga hindi ang magsinggit, hatag lang na sa ko ni mo cellphone. At first try ko ginhatag, doon na gano ko. And then, baliya, ihatag lang na kay hindi, para hindi ka masakit.
4: Report na sa biktimang insidente sa Police Station 6, agud madakpa ng suspitsado. Bungod sunod sa iya, madamo sa importante ng mga files sa iya nga cellphone na kinanglanon sa iya nga trabaho. Report, gikan sa patrol, kaupod si K5 Martin Dimaisip. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
0: Pagpare sa K5 Network News, pila ka mga kabataan nga tumandok sa Puerto Princesa ginpaidalom sa scholarship program. Si K5 Grace Belostrino sa K5 News FM Palawan sa report.
6: Ilang kabataan katutubo na nag-aaral sa kolehiyo sa lungsod ang napagkalooban na ng educational assistance mula sa pamalangang panlungsod ng Puerto Princesa sa ilalim ng Program for Indigenous People. Sa unang batch ng mga benepisyaryo ay pinagkaloob ang educational assistance na nagkakahalaga ng 9,500 bawat isa na nakalaan para sa stipend, libro, uniforme at transportation allowance. Ayon kay Program Manager Carlos Bonales, layunin ng programa na matulungan ng mga kabataang katutubo na maipagpatuloy at matagumpay na matapos ang kanilang pag-aaral habang kinikilala at iginagalang ang kanilang kultura, tradisyon, paniniwala at mga mithiin. Bahagi rin ito ng hangarin ni Mayor Lucilo Bayron na palakasin ang pagsusulong ng responsive at inclusive governance sa syudad. Sa pamamagitan ng scholarship program, layo ng pamalaang panlungsod na matiyak ang makabuluhang partisipasyon ng indigenous people sa edukasyon at mabigyan ng mga kabataang katutubo ng kinakailangang suporta upang makamit ang kanilang mga pangarap at magkaroon ng mas magandang oportunidad sa hinaharap. Ako si ka K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Halin sa K5 Network News, saylo naman kita sa ato nagapangunang balita nasyonal.
2: Balita nasyonal.
1: Ginpahayag ni Anay House Speaker Martin Romualdez sa iya supplemental counter affidavit nga pila sa 25 kaanay security aides ni Anay Congressman Saldi Co. Ang ginhaylo ni Attorney Levito Baligod nga magupod sa 18 kaanay bodyguards inibase sa affidavit of denial kag non-participation nga ginfile sang 25 ka mga security aides konsiriin. Ginpahayag nila nga ginhaylo ni Baligod o konsila ni Baligod nga magupod sa 18 ka mga bodyguards guards nga gintawag nga mga 18 ex-marines kabaylo sang kwarta bisan wala pa sila sang personal nga ihibalo sa mga nasambit nga butang. Si Baligod ang nagaserbe nga abogado sang anay 18 ka mga bodyguards nga nangin 14 lamang matapos nga nagrecant kon nag-isol ang apat kag ginbawi ang ila na una nga testimonya. Nasa adman sa mga affidavit nga wala sang nahimo nga deliveries ang tanan nga 25 ka security aides sa bugos nila nga employment tubtob sang 2025 kag 2026 baliskad sa mga alegasyon sang 18 ka mga security aides sa bato ka kay Romualdez.
0: Gindeklara ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang September 14 bilang special non-working day sa Mangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ukon Parm para sa regular nga parliamentary elections ni pagi sa proclamation number 1359 gintala na nga mga dawagod niya mahatagan sa kayunan ng mga residente sa Parm na makapartisipara sa eleksyon kag magamit ang ila katungdanan sa pagboto. Ang Parm parliamentary elections gin schedule sa 14 o kung September 14 sunod sa Republic Act number 12317 nga nagdemand sa Bangsamoro Organic Law gin postpone ini halin sa unang schedule sang Marso matapos ang desisyon sang Supreme Court kay hindi nasakop sang Parm ang sulo samtang nagpadugang na sa personnel ang Philippine National Police kag Philippine Army para sa seguridad sa ginapaabot nga eleksyon.
1: Sa dugang balita nasyonal, nag-alokar ang Department of Budget and Management akan DBM sang 27.41 billion pesos nga pondo para sa medical assistance sa mga indigent kag hindi makasarang magbayad sang ila medical expenses sa bugos nga Pilipinas. Ang pondo ang igahatag sa Department of Health akan DOH para sa pagpatuman sang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients akon MyFIP program pinaagi sa sini. Nakabulig ang gobyerno sa mga pasyente nga hindi makasarang magbayad sa ospital, bulong, emergency treatment, professional fees, kag iban pa nga kinahanglanon sa ikaayong lawas. Sa 27.41 billion pesos, 19.1 billion pesos diri ang pirakadako nga bahin nga igahatag sa DOH Centers for Health Development para sa medical assistance sa mga ospital, kag health facilities na nagkalain-lain yung mga lugar. Samtang ang 4.3 billion pesos ang para sa DOH hospitals, 2.9 billion pesos naman ang para sa mga specialty hospitals ng gobyerno, 950 million pesos ang para sa UP Philippine General Hospital, kag 52 million pesos para sa mga drug abuse treatment and rehabilitation centers. Suno pa sa DBM, gamiton ang pondo sa MIFIP, pinagi sa eGovPH Super App, agod mas mangin mahapos kag mas accessible ang pagkuha sang medical assistance, pinagi sa digital way.
0: Ginpahayag sa prosecution sa International Criminal Court kamay 2,279 sila kapag-ebidensya nga gin-classify bilang incriminating sa kaso batok kay Ari Presidente Rodrigo Duterte. Ang mga inikabayan sa 6,909 kay ebidensya nga gin-presentar sa prosecution sa depensa halin sa Enero 7 tubtob Hulyo 31 sini nga tuig, samtang 4,573 naman kay mga ebidensya nga gin-classify. Sa idalum sang Rule 77 kag 57 naman ang ginmarkahan niya potentially exonerating. Lakip sa mga ebidensya, mga dokumento kag impormasyon nga may kangtanan sa barangay clearance operations sa drug war kag double death squad, pati na ang mga ebidensya nga may kangtanan sa liability ni Duterte. Ang ICC trial ni Duterte na talana nga masunod sa Nobyembre 30 subong nga tuig. Alin sa April 20 gin confirmar sa korte ang mga kaso sa crimes against humanity batok sa iya nga may kangtanan sa mga pagpatay sa tiempo sa iya nga drug war.
1: Halin sa balita national, silo naman kita sa mga balitang international.
2: Balita international. International.
1: Ginpamilit ni Iran President Masoud Pezeshkian nga panahon na agud tapuson ang pinakabulan nga giyera sa Middle East kag sa Estados Unidos. Ginpahayag sang presidente nga mas maayo nga tapuson na ang giyera. Subong samtang sila ang may kusog kag may kadungganan pa. Suro sa iya ginakilala sang bugos nga kalibutan ng ila kadalagaan kag gintulid nga ang Amerika ang nag-atake sa ilang nga mga eskwelahan, ospital kag mga infrastruktura nga paglapas sa tanan nga mga regulasyon, bagay nga ginakangil-aran sang bilog nga kalibutan. Inhimo sang Iran President ang pahayag matapos ginpahayag ni Supreme Leader Mojtaba Khamenei nga ginaprubahan niya ang kasugtanan agud tapuson ang gyera sa piyak sang magkatuhay nga mga pananawan. Kag sa aton duga nga balita international.
2: Balita international. International.
0: Patay ang 8 ka tao matapos nagtibsok sang isa ka charter plane sa Western Alaska. Sunod sa Federal Aviation Administration nga nagikan sa Anchorage, Alaska, kag padaron na kontane sa Cape New Windham ang Cessna 441 nga eroplano sang ini ang nagtibusok. Kinpayag ni Clint Johnson ng EPS National Transportation Safety Board sang Alaska Region nga mga biktima ang inlakipan sa duwa ka mga piloto kag anom ka mga pasahero. Ang nasambit ng eroplano ang isa ka civilian contracted flight kaming sakay nga 8 ka tao. Pila ka minuto sa nalang antes ka mag-landing eroplano sa Cape New Windham Airport nga isa ka Air Force airstrip sang hinali ini nga nagtibsok. Padayon naman nga ginaimbestigahan sa mga awtoridad ang kamagdanan sa nasambit nga pagtibsok sang eroplano.
1: Halin sa balita international, silo naman kita sa aton balita sa negosyo.
2: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
1: Posible liwat magsaka ang presyo sa mga fuel products sa Pilipinas sa masunod niya semana, inibangod sa nagapadayon niya tensyon sa Middle East. Base sa unang tatlo ka trading day sa Mean of Plat Singapore kon MOPS, nagtaas ang presyo sang tanan nga mga fuel products kon ipaangid sang nagligad nga semana. Sa diesel, ginalauman niya magasaka sang 2 pesos and 30 centavos sa kada litro. Sa gasolina, magasaka naman sang 1 peso and 40 sa elcon 40 centavos sa kada litro. Sa kerosene, magasaka sang 1 peso and 50 centavos sa kada litro. Kon maglapaw sa 2 pesos sa kada litro ang pagsaka sang diesel, posible nga magbalikliwat malapit sa 90 pesos sa kada litro ang retail price sa pila ka mga lugar. Kag para sa aton nga foreign exchange rate update mga ka-K5. Ang US dollar ang may baylong 61 pesos and 72 centavos. Ang euro ang may baylo naman nga 72 pesos and 9 centavos. Ang British pound ang may baylong 84 pesos and 19 centavos. Ang Indian rupee ang may baylong 64 centavos. Ang Australian dollar ang may baylong 44 pesos and 25 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylong 44 pesos and 82 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylong 48 pesos and 61 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo naman nga 15 pesos and 29 centavos. Ang Japanese yen ang may baylo nga 38 centavos. Ang Barini dinar ang may baylo nga 164 pesos and 15 centavos. Ang Brazilian real ang may baylo nga 11 pesos and 96 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylo nga 48 pesos and 61 centavos. Mga ka-K5 ang Chilean peso ang may baylo naman nga 0.06 centavo. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylo nga 9 pesos and 18 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylo nga 16 pesos and 80 centavos. Ang Israeli shekel ang may baylo nga 20 pesos and 68 centavos. Kag ang Japanese yen ang may baylo nga 38 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylo nga 200 pesos and 19 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 15 pesos and 28 centavos. Ang New Zealand dollar ang may baylo nga 36 pesos and 90 centavos. Ang Omani rial ang may baylo nga 160 pesos and 34 centavos. Ang Qatari rial mga ka-K5 ang may baylo nga 16 pesos and 95 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 16 pesos and 45 centavos. Ang Taiwan New Dollar ang may baylo nga 1 peso and 93 centavos. Kag ang Thai Baht naman ang may baylo nga 1 peso and 88 centavos. Kali naman sa balita sa patag sang negosyo, sailo naman kita sa balita sa patag sang sports.
2: Litang Sports! Ang
0: nagpadulong sa New York ang Filipina Tennis Sensation si Alex Iala para sa kaduwang pagpasakop sa main draw sa prestigyoso ng US Open. Yara karon si Kavente ka mga pwesto sa world rankings ang 21 anyos nga atleta bagay nga nagbutang sa iya sa mayong posisyon na kodiyang maging seeded player sa women's singles division sa nasambit ng Grand Slam Tournament. Padumduman niya mahimo sa kasaysayan ng Iala sa pareho nga torneo sa nakaliga niya tuwing matapos maging pinakauna nga Pinay o kung Pilipino nga nagdaog sa Grand Slam main draw. Pinagi sa iya kadaragan patok kay Clara Towson sa opening round. Magasunod si Iala sa kompetisyon, bit-bit ang maayo nga momentum gikan sa iya North American swing. Kalakip ang pagdaog sa iya pinakauna nga WTA athlete sa Mubadala DC Open. Subong man ang manilagon niya kampanya sa Canada kag Cincinnati. Magluwas sa singles event, magasambuha man ang Pinay Tennis Stars Mixed Doubles Tournament kung sariin makapares niya ang world number 4 nga si Felix Auger Aliassime.
1: Alin sa balita sa patagsang sports, sila naman kita sa mga balita sa showbiz.
2: Balita Entertainment.
1: Magahimo sang kasaysayan ang Broadway kag international theater icon nga si Lea Salonga bilang pinakauna nga Filipina kag nga magkabaton sang star sa Hollywood Walk of Fame. Pagapasidunggan si Lea sa ika-2,855 nga star sa Setyembre 4 sa Hollywood Boulevard sa atubang sang The Pantages Theater. Sunod sa Hollywood Chamber of Commerce, ginkilala si Salonga bilang trailblazer nga naghatag inspirasyon sa mga tumalanaw sa bilog nga kalibutan o kon worldwide. Pinaagi sa iya talento kag masobra pila na kadekada sa karera sang teatro. Magluwas sa Hollywood Walk of Fame, pasirungan man si Lea sang Icon Award sa Manila International Film Festival Closing Night Awards Gala sa Setyembre 6 sa Beverly Hills, California. Kag hali naman sa aton siring balita sa Showbiz Silo na kita sa aton balitang Extra Special.
2: Balita Extra Special.
0: Isa sa tumaragsahon nga kasalang ginhiwat sa India kung sariin ang kapit nga lalaki nagpangasawa sa kapit nga babae. Kagdugan pa ang nagkasal sa ilang kapit man niya pari. Maglawas din ang liable o kung ang ilang Bible bearers ang kapit man niya bata nga lalaki kagang flower girls kapit man niya bata nga babae. Ginbahayag ng kapit niya sanay Delraj kag Delcar ang nag-hisugot yung magpangasawa sa kapit man niya babae. Tumtob nga ila nakilala ang identical twin sisters nga sanday Rema kag Rina matapos hindi makatuwig ang pagpangita. Sa ila pagkasal, nangin-officiating priest nila ang amuman ang identical twins nga pare nga sanday Reggie kag Roger. Ginhiwat ang kinakasal sa St. Saviour Church sa Thrissur District sa Kerala, India. Ginayon naman nga nag-viral ang inang wedding photo nga para sa iban daw hindi mapatihan na pang matuod ang natabo.
1: Good morning kay Ma'am Aisha Ahmad. Blessed Sunday morning, Ma'am Bings PSJ sa K5 Mobile Taxi Patrollers kag kay Ma'am Remya Apanes. Oras alas 6:46 na sang aga. Kaupon naton sa Master Control ka K5 Paul Adrian Dihada. Sa aton siring News Center ka K5 Alira Joy Alvarado Apin. Sa aton siring Patrol ka K5 Karen Badilla kag K5 Jason Talaron. Oras alas 6:46 na sang aga. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
2: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
1: Kami naman ang inyo nakaupod. Ako ang inyo alaga, dinisi ka K5, Kim Montaño Caluyo.
0: Kaka ko naman si ka K5, Aaron Refoyo.
1: Para sa

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: kakapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: D3Bio Health News. D3Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Buweks ko palang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Paano gitbala ginapabakod ni D3Bio ang imong resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
8: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
9: May mga barikada pa na.
8: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gituwag suplemento sa D3Bio nga. Ah. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gituwag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
5: D3Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.

0: magbutika.
1: Imagine trillion cells ti inom gid dito bayo adlaw. Pagi sini imo nga immune system cells indi hago.
2: Oh.
1: No? Indi kapoy kag indi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka dito bayo.
3: Daw import gali ni Dok.
1: Oh, import siya.
3: Pa-import kaya.
1: Your second immune system.
4: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatawag innate immune system. Nga yara na daan, no? Sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
1: ginakompos. Ang mga train, gipang-train.
4: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga cellula kaangay sa B cells, T cells, kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 bio.
1: Ang D3 bio import immune system.
4: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
1: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
4: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
4: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
1: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
4: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living, kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
1: paborito gid sa kagaw.
4: Oh, paborito dapat.
1: Labi na kung plakaw ang katamis.
4: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
1: that gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-ditribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Mono Lauren nga makita lang gid sa D3 Bio.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, saka sales rep.
12: So una,
11: kode, magid ako sa akong body odor.
12: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ano? Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tay.
10: Happy kanunay.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
0: DTX 500.
10: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
10: Yan
0: ang
10: gapanupo.
0: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
5: D3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may
5: Physio.
10: Yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
10: Yung may D3.
5: D3 Bio.
17: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
10: D3 Bio.
18: Ako si Karen. Kadaan mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
10: Ang D3.
5: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
5: Yung may D3.
17: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
5: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
5: Yung may D3.
17: Mabakas mga butika.
0: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tay.
10: Happy kanunay.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: May ko bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500
10: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
10: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
0: Masaligan.
10: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 tempi. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
17: Mabaka mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yun, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
24: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
25: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
25: Klinika Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
26: Kaya subukan ninyo.
25: Klinika Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
26: Klinika Deo Fresh.
25: Available now.
27: Congratulations to Maria Z. Clavel of Leon, Iloilo and Jenny May Ronda of Pavia, Iloilo for winning a brand new BYD Seal 5 in the first grand draw of Iloilo Supermart Shop and Win 26 Seal Your Fortune. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100017 Series of 2026.
28: Kadaragsa nga punggod! DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit! DTX Beauty Soap! Kala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro ka kulkatol! DTX
1: all-natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
28: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
28: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasin!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
3: Supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend food supplement for men.
3: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
4: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
3: para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
3: ikaw pala
4: ang may diabetes.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
3: kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500
7: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio,
8: ang D3 Bio
7: yung may PCO,
8: ang PCO
7: yung may D3
8: mga butika.
7: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio,
8: ang D3 Bio
7: yung may PCO,
8: ang PCO
7: yung may D3
8: mga butika.
7: D3 Bio with PCO.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla isa agalabot gid tatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio,
8: ang D3 Bio
7: yung may PCO,
8: ang PCO
7: yung may D3
8: mga butika.
7: D3 Bio.
29: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio,
8: ang D3 Bio
7: yung may PCO,
8: ang PCO
7: yung may D3
8: mga butika.
7: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
8: DDX 500
7: garantisado,
8: epektibo,
7: para mismo.
8: DDX
30: 500 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow! May puso!
30: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
28: Iloilo
30: 88.7.
31: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. Aras 7:06 na kita subong aaga. Oras ginadorong sa inyo sang kaluwan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Saranggan nga nagapabaskog sa ngaton nga immune system, kag nagapahilway sa ngaton nga lawas sa posible nga mga balatian.
32: Sila yan, tugay na nakabaskon kami, wala pa gyapo.
33: Pero why sa amon niya, kay team, bes ka mo ni Gan kami tala eh, mauyan pa kami tala ni Captain.
34: Tugay na din nga, wala pa na kayong dala na amon din, doon namin na lang yung taramdan para mauslay.
35: Inina ang tiyon ngay palabot sa kahanginan, mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan.
36: Ireklamo mo sa K5.
35: Pagpangabuso may ginapaboran ng mga opisyalis ang gobyerno, ginatapakan ng mga kinamatarong sang tagsa ka mga individual, mga sektor nga nagasinggitan sang patas nga pagtratar. Aton ipalabot sa nakatungda kag diskusyonan sa kahanginan. Diri lang sa
36: Ireklamo mo sa K5.
35: Balita kag reklamo.
36: Ireklamo mo sa K5.

Hi! Hello! Good morning! Maayong aga sa mga pinalangga naton sa pito ka distrito sang sudad. Kag 42 ka mga panwa sa propinsya sang Iloilo lakip ng Component City. Ang pinalangga naton sa sudad sang Pasi. Welcome na sa aton para tuntunan sa buong aga. Diri sa Eric Lamo mo sa K5. Kag ako ang inyong alagad ka K5. Aaron Refoyo. Welcome na sa ato niya mga kauturan nga nakatutok subong Mapa FM Dial 88.7 kag sa ato niya Facebook page on Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kamusta ang inyong adlaw sa mga Domingo? Kamusta ang inyong mga nagligad nga simana? O kabalo kita makapoy kabudlay mangita sa kwarta. Kabudlay magtrabaho para nga makakwarta. Kabudlay magbaka-baka. Kabud niya makakwarta. Pero pag-abot sa sweldo, dasig lang maubos ang kwarta. Kamu na gani, bila nga mapaminsar mo na lang kada Domingo, sampol ba yung sweldo kakinsinas katapusan. Tapos ti makasiling ka nga, kabudlay mo na yung magkatrabaho man, kabudlay mangita sa kwarta. Napakabot ka na isang 15, bako ka sweldo na. Pagsunod ka mga inadlaw, muna to, kakadasig lang ako. Budlay mangita sa kwarta, pero kadasig maglupad sa kwarta. Anyway, mga K5, ang importante, dara na pamayaran tang ato niya makautangan kag nakatrabaho kita sa maayo, natutuman tang ato niya mga trabaho. Kag na baydan tatong mga ginpangpromisahan ta. No? Ang budlay dan, nagkapangutang kita, hindi takbalo magbayad. Amo ginang medyo masakit-sakit to sa ginutangan mo. Utang lipay-lipay, sukot away-away. Oh, good morning da sa ato niya mga merkado publiko. Sa Iloilo Central Market, Iloilo Terminal Market o Super, sa ato niya mga distrito sang sudan. No? Sa Barangay Catering Van Molo, nagatutok sa ato. No, market day dara subong, Domingong Adlaw. Oh, masako-sako na mga pumuluyo naton kay ti ang mga taga First District sa probinsya sa Iloilo. Dira na siya nagahukmong, dira na siya nagapangayaw. Agod niya ti presentar man siyempre ang ilang mga produkto kag makapanganya di mana, no? Nga matag sininti, most bra mga ka K5. At yan mo ng permis sitwasyon da, no? Sa nagligad ng no? Mga sitwasyon sa aton yung mga vendor da na tinagalumpiga sa salog da ka magpainit. Okay, tiyan gym da, doon din mo na nanda parkingan sa may barangay Catering Van Molo. Pero subong, no, nakapaminsar, si Cap siguro da, ngay pamutang da ang mga vendor natin, kabaligya sa ngutan. O, oh, timayo man na, mga KK5. Good morning man sa aton nga mga barangay kapitanes. Sa may Kapa Alan Aurelio, mapisa ang tanga kapitan sa may barangay North Baluarte Molo. Sa may Kapa Herman Kilayco. O sa barangay Infante, kay Kapa Rick Kimsing sa barangay West Abagabog Molo. Good morning sa inyo mga KK5. Okay, Kagawad Clark Catalan, ang mapisa niya barangay Kagawad sa barangay Katalingban Molo. Kaya siyempre, no, ang mga kapulisan naton from Police Station 1 to Police Station 10 sa Iloilo City Police Office. Good morning sa inyo mga ma'am kag sir, mga kapulisan naton nga nagapabilin sa kalinong kagkatawhay sa sudad sa Iloilo mga KK5. Nabalitaan nyo to sa may Camarinesor, mga KK5, police to yagani. Nagresponde sa may isa ka report nga nanungod sa lalaki nga may kawaras kay may daraga bulo, patalom. Kahapon sa aga, ang police ka nagresponde na utod ang kamot. Sus, patawara. Kaya muna, gambal ka mo nga police ka nagaway sa ngubra, gapungko lang sa patrol, gakaon nang gatulog, gakwa lang sa sweldo, dra, kamarag sila, tanawa police. Kabatas ka mo sina sa mga ginapangambal nyo sa ila. Ay kaluoy man kay Sero. Ang tawa sina, way man na nila na ginapangayo nga muna ng mga insidente. Pero ti, nature sa trabaho nila ang amo gina. Magpugong, magpabilin sa kalaninong kagkatawhay. Pero ti, tanawa may kabuhi man sila. May pamilya man na sila nga ginasagot. Mga kabyanan, pulang tawa wala kong kisa nga ang kakatabo kisa sa trabaho nila. Abi mo, nagpa-cold-cold, nagpa-tognaw lang sila sa patrol nila, nagpa-percon. Wala kong nagsira, ang tawa. Utod ang nawala ng kamot ni Sir mga KK5. Oh. Oh,
Amo na, be careful kita kung kisa na magbuya man sa mga tinaga again sa ila. Although nga may ara man sa mga pulis sa Kalawag nga nagahimo siyang kamanamanahan sila nga trabaho pero hindi man tanan. Ha? Mga ka-K5 ay kay Sir Kaluluoy man o. Tutod giya kamoto. May isa pa man ah. Nagod siya ti maka-uluobra man da. Check tana mga ka-K5, mga mag-updates. Kung kaangay kay Sir na abla kung makapadayon pa siya sa servisyo niya. Okay din, medyo bata-bataon pa rin si Sir. Kaluoy man o. Mga ka-K5.

0: Good morning sa mga pumuluyo sa Banwasang San Joaquin, sa mga simula ba si Bongga family, sa mga Cervantes family, mga ka-K5, kay Ma'am Bing Space J, sa mga pumuluyo naton nga nagapamati dira sa may pueblo, dira sa may distrito sa Mandriyaw, nagatutok man sa aton. Sa mga taga Rizal Palapala 2, nagatutok pan, Rizal Palapala 1, sa mga taga Lapos sa Norte. Good morning da mga ma'am and sir, nagalantaw man sa aton, mga ka-K5. This time, check tang sitwasyon sa palibot, check tang si ka-K5 Karin Padilla, check tang kung anong obserbasyon nila sa dalan sa syudad sa Iloilo, ang tawantaman kung may mga anong activity sa subong aaga, check tang kung may mga fun run, anong lang kakatalada o kung ano ang nagkalatabo, no, kaginasang kagahon, kag subong aaga, mga ka-K5. This time, naka-standby na sa linya si K5 Karen Badilla.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5, aron mayong aga, simukod sa aton ng mga tagpalamati. Sa subong, ang pwede na maagyan ang mga mayor naton nga dalanon diriya sa syudad sang Iloilo sa subong nga mga inoras K5 aron no matapos ini nga ginbuksan sang aton nga mga otoridad kasunod ni sa temporary closure kaina sang kaagahon bangod sa fun run nga ginpatigayon K5 aron kung mahibaluan ang ano ni iya ni ka third leg Trilogy Run Asia K5 aron so damo diri nga dalanon ang nasakupan K5 aron diri sa may Mandriyaw mayara sa porsyon sang Haro La Paz City kon city proper going Molo ang may-ari pagdidigani sa may area sang Kagbangit liko diri sa may Iloilo Sunset Boulevard K5 aron pero sa subong so na mention ta pwede na magyan no ang pila naton ka mga dalanon diri sa Iloilo City isang sinilanggid K5 aron siguro mga ginabanta mga alas 7:00 ang aga nakalabay kita dito sa may intersection sa Iloilo Sunset Boulevard dumayara pa panto nga nabilin K5 aron nga naga fun run pero sa iba naton nga mga dalanon like sa ano ni lapad na nga nasakupan K5 aron no ang open na sa mga motorista kagti may mga enforcers man kita nga full force sa pagbantay para likaw sa disgrasya K5 aron kag magluwas sa fun run hang damo man ng mga kauturan nato ang nag-jogging sa may Iloilo Sunset Boulevard bag ulang gidigani K5 aron naglabay ang idol ni K5 Jason naglabay inakit an again may nakita gid siya ti daw na ano mga kwan K5 aron ang mga nag-jogging pati ano alaway yon niyaw Pata, joke lang, joke lang.
0: O, imbes ka namin, na daw yakron, basi kon gulpiyada, magbibukol ang isa to, ha? Naman mo, ha?
2: Wala. Pero duwa-duwa, patuya K5 aron ang nakita niya.
0: Basi ka pa kuno-kuno, nagkisa, bala mo, buro na mataya.
2: Gani, amo gani.
0: O, abiya, basi kon lakat, blaga, no? Basi lang ginatulok, yabla. Manok-manok, una sa ngadaan.
2: Oo, amo gani. Duwa-duwa, itong nakita niya K5 aron, kung poste o kung suba.
0: Ang isa niya kamata ka K5 ka rin, doon nagaliko mo na, o. Oh. Manok-manokon. Hindi maglabay ang jogging na, sa may poste na pet, tapos ang poste kay Libby, tapos ang gajagin kay Labay. Gano, oh. Okay. Uy, kapalo ko na sa katulok sa ilay aga poste o kung nga gablanga.
2: Okay. Masika. Ito ha. Pero ano sa buong K5 araw na? Damo kita sa mga nag-jogging, nag-walking diri sa may Sunset Boulevard. Iti ang ano bala, amo na ganyan itawag siya, ano siya K5 araw ni ang Sunset. Pwede man gani Sunrise Boulevard dinami dire ang sidlak sang adlaw kung aga K5 aron nami di magpa-init-init amo na nga kalabanan sa mga naga-jogging sa subong kay ang ilay ang area dire gid sa Sunset Boulevard K5 aron
0: gani nga gintawag na Sunset Boulevard nya pwede man Sunrise Boulevard
2: oo Sunrise Sunset ah
0: Sige. Kaki Five Karen, di marami mong kasalamat. Importante, tawa yung dalan. Tapos mong nga
2: ng Adlaw, Kaki Five Karen. Shout out lang na gali ah. Sa kay Sir Sunny Palma, kag sa iya, ni nga kapihan, dari sa may sunset, kay Five Aron, no? Kay tinagbakal kita, diriblas ang itlog. Kay para ano ah paghulo pa ma okay pala mo nagabalik alindog kita K5 aron mo na nagapamati kina di sila kada aga sa K5 News FM sa kanday Sir Sunny Palma kay may mga customers di sila nga nagapangapi-pangapi man sa subong nga mga inoras K5 aron.
0: Sige kay K5 Karen, maraming salamat sa paglibot-libot mo sa siyudad sang Iloilo.
2: Ang ini nga situation na report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Batilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Maraming salamat sa imong paglibot-libot na ka K5 Karen. Ah, importante, tawhay kita sa subong nga Domingo nga adlaw kita sa kakabalakan nga aksidente or nano nga mga itabo subong nga Domingo. Kaya nga, dapat sa kita tanan, wala sa may kakatabo nga mga disgrasya or nano man daw, nano man nga mga insidente nga kakakitil sa nga to, nga kabuhi, dapat halungan, maghalongit kita nga man. Pila na lang ka mga inadlaw, bermans na, oh, sa mga, o ay nada sang budget. Pisa na ka mo sa September, da pakaroling, no? Lapit na ang Bermans, lapit na maislan ang mga barangay official subong. O dapat kiman sila pangislan sa mga hindi deserving, pangislan na sila dapat. Hindi nyo na pagbutuhang mga wise ang mga kapulos-pulos ng mga barangay official. O hindi naman ka mo magsalig daw, Ari. O kalimtina na ang problema, das barangay. Arisino, 200, butuha ko liwat, abaw! Nagpainto ka naman liwat? Likad na to, ginasimo-simo ka sa barangay official? Duhalos ka daw hindi ka di kanila pagsapakon? Duhalos ka hindi ka pag-ilista sa ayuda? Way ka gani, gintagaan, bugas ang pagbagyo? Naglupad gani atop mo? Gigaan ka lang sinsang nagpadalagan sa mga barangay official? Ginbuto mo sa liwat? In short, nagpainto ka naman! So, tandaan ta mga kabyanan, subong wala pa sa mga information ng mga balita. Nga i-postpone, lunsay, ginpang file pa man sang ining mga ining ano ni no ang nagapakuno-kuno nga mga politiko una na to no ang presidential son si Sandro Marcos nga pabor sa kuno niya mga kabyanan nga ipang postponing mga ang ining eleksyon kay dako kunong gasto ay sos patawara Sandro Marcos to gay hindi pagimuha mango ang mga Pilipino dugangan pag ini ni sa isa man to ka politiko sa Negros Island Region nga ipapostpone niya kay ti hindi man sa pabor dako kurong gasto ano ano ano ni mo mustawo ni mo mumango no gay na kamubla mga politiko kamubla hindi ka mo sa pabor no kay nga gusto niyo ma-maintain ang mga barangay official ang mga incumbent barangay officials kay kabalo ka mo diri sa sudan sa Iloilo sa Panay Island kitang pinakadamo nga mga barangay. That's why nga ginaayam nila kita do kaangay sa Bulawan ang ginalantaw nila sa isla naton. Tungod kita damo kita din nga mga barangay, damo, in short, damo kita posible sa mga botante, di ba? Amunay ni isla gusto nga pangidayuno ng eleksyon, eh, kiko mo nga dako kunong gasto, dako kunong madula sa ton. Amunay sa ganyo ka pinangawat yung mga yunipatula, kamun nakulbaan pa kamun magasto sa eleksyon. Ano na nang ni, no? Hindi ka mo magasto sa eleksyon, hindi yung pag-ista ng mga barangay official na, no? Ala ka mo ka-proponer sa project, pangkawato ng mga politiko, o kung naimin, pangkawato ining mga pundo sa gobyerno. Jesus! Saan sa ato, mga kabinan, pabor kita yung pang-isla ng mga incumbent ng mga barangay officials, may mga kilala, kita na niya kapitan nga balingag ang utok, no? Why isang, I mean, nagatira kita sa iyang panggobyerno, no? Binalingag nga utok sa pagpanggobyerno sa barangay. In short, pulboron ang utok. Naga muna mga kabilan, huwag kagini ang padaog da. Ang imo nga barangay, I mean, no? Sino makaluluoy ang pumuluyo tungod sa kitid ang ulo sa barangay official, wala nagakuha sa suwestyon sa iyang mga palibot, sa mga pumuluyo, kaugalingon niya lang ang iyang ginapamatian. No? Paano ka na mag-improve? Paano nga mag-sangkat ang mga governance o kung ang mga panggobyerno sa mga barangay, kung na mo sinang mga sahi sa mindset mga ka-K-5. Storyanta na karoon sa Diri Madugay sa nagapamati sa aton. Sa ilo nakita karoon mga kabinan sa aton yung mga headlines. Kaga before sina ang ehening headline, inadulogin siyang kaluan siyang extend food supplement for men. Sa nangyining nagapabaskog siyang pagpuwarsa sa paglabing-labing kay Mrs. Agod niya ma-satisfied si Mrs. Mapangayo pa siyang isa, hindi lang dua. Malay mo, tatlo, apat, kung si Mr. Bakod pa. Pero kung makainom pagid siya, makasubra kagid niya lima. Oh, mas, ang ini nga produkto, wala nagpahatag side effects, mga kabinan, kundi nagpapaskog lang isa sang resistensya. Wala isang side effects sa kurason naton. Kaya isa pa nagpanami isang blood circulation, mga kakife. Base sa mga reviews ng aton, ng mga users yun eh. Pagtapos mo kono, gamit sang extend kakay 5 pole, di ba? No? Tapos gamit pag nabing kay Mrs. Matsaga mo nung ginabago ka lang tapos massage, di ba kakay 5 pole? Oo, mga ano. Ay. Muna ang extend food supplement for men. Mabakal sa Meklinika D Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy sa tupadangin sa Globations Place sa Haro o kung sa tupad sa St. Robert's mga ka-K5 kag sa mga pili nga mga o kung sa mga malapit nga botika sa inyo nga mga lugar. Kag sa aton nga headline mga ka-K5 na bakal nga chocolate product sa isa ka dako nga grocery store sa Banwasang Sara ginapahayag may ulod. Ang tunay mo muna ning aton nga balita subong ang ining reklamo mga kabiran na isa ni ka dako, no? Tiyanong man lang dako nga mall sa may Banwa, sang Sara, kundi ang Gaysano, kapital, o kung Gaysano, Sara, malanda. O, mga kabyanan, ina yung ginaligar pa malanda yan, no? Sana nga pamati sa ton, tsoklate ni, o. The basic information, allegedly, doon may nakaon ng bata sa tagreklamo. So, check tara mga kabyanan kung anong ibang pagkidya mga detalye sa sining reklamo mga ka-K5.

0: Oke, mga kabinan. Balikan tayo, no? Iningrik na mo. Base tayo sa may... kaya ang information na granda... Kaysa anong granda ng mong sabanwasang Sara, mga ka-K5, tidra kuno na bakal ni isang tagrik na mo ining tsokolate. No? So, kaysa anong grand... Okay, kaysa anong granda ng sa Sara? Okay. Based din sa reklamo, mga kabinan, ang produkto ni Nabakal alas 5.55 kahapon sa hapon, Sabado ng adlaw Agosto. Ang, yes, tamo to na, mensyonar ta kayo na, ang Gaysano Capital ay man na yan, no? Sa grain man niya, mga kabinan, ang sa Gaysano Grand. Ang Gaysano Grand, tiyan mo na sa may banwasang Sara. So, dari kita, no, Nabakal din sa ang tagreklamo, Agosto 22 kahapon, ang ining tsoklate. Based rin, no, hindi pa man expired ang produkto, rason nga tikampante kung tanong customer. Ginapahayag na tulupang daan na lang nga may nagahulag nga mga gagmay nga ulod samtang nagakaon o kung nagakaon na ang pito katuwig nga bata nga lalaki nga manog, manog alasotso subong man nga gabi o kung kahapon sang gabi man. Pulo kabilog at choco coins ang nakaon sang bata. Kung sa rin, hindi lang sa packaging, may aras ang ulod, kundi pati na sa kada sulod siri. Giningagaw pang aging katuan sa nga customer ang mga grocery store apang sarado na. Siyempre, last gist na mo. Ilaman gilayon nga gindala sa emergency room ang bata para sa nagkakaigo nga assessment sa doktor. Tinguan man nga makwaan sa pathag, sang ang management sang nasamit nga grocery store angot dire mga ka-K5. Ti amo na mga kabyanan. Ang reklamo no nga gin palabot sa ton. Well magsiling kita nga ti ulod allegedly no. Ulod gid man balay ni. Kay ti hindi pa man kita siling nga makasiling subong. Kay isang imanika ulod, kay tinid ta sa isa ka biologist, no, nga maka-examine sina. O kung eksperto, mga kabilan, malantaw bila, no? Ang living organism, mga ka-K5, kung ano balay na, o, oh, man-secure na ton, kag mapalabot sa publiko, nga dapat kang awani, anong dapat bala, no? Kay based rin sa report, hindi pa man-expired, pero, ang makahaladlok lang, siyempre, magsiling kita nga ulod, ginakabalakan ta na yun, ang ikaing lawas ta kay nga ati ginakulbaan ta kung anong manging epektos yun eh sa lawas ang bata kay nakakaon ng bata abi oh. Amo ni ginakabalakan sa mga ginikanan sa bata yun eh kay ti pama kung pulo ka chocolate coins kita nyo bila mga kabinan mabakal nyo na sa Changi ang chocolate coins na bila ang butag pila na sa mga King 5 Paul kakao man mo bata chocolate coins tag dos no. Tag 2 ka piso ang isa sina kapanid ng isa kabilog chocolate coins. Oh, mga ka-K5. Nakatira man kita actually sina eh, pero manamit. Manamit gid man. Ing ina nga produkto. Oh, mabakal man na sa mga changi-changi da sa inyo kun may ara gid man barigya si tiya inyo da sa changi. Mga ka-K5. Pero white yulod. Ang iniya subong nakibot kita gani nga subong lang kita bati sini. Kamayara isang ulod nga amunay nga produkto, mga ka-K5. O. Ginausisa ta subong ang naragway. Makita nato niya mayara isang gaming nga ulod. No? Susulod sang pack, sang produkto ni nga chocolate, mga ka-K5. Mayara, pagkit ko mo sa sulod sang kundi ginarap na siya, ginapotos sa may gold na blanga bansel, ang tsoklate, may ara pagida sa allegedly nga ulod. Oh. Tapos, sa paksin eh, sa sulod bala sa pakete sa mga tsoklate, may ara nga mga gagming nga nagkakarataktak ka mga ulod, allegedly mga ulod, mga ka-K5. So muna ang ginakabalakan sang mga ginikanan, sang bata nga nakakaon siya ni. Oh. Kahit di una best way Manila ni Natalo Pangdan, ang di siyempre basi posible bla kadali bla masako para maginikanan kadali siyempre may mga iban pa sang errands mo di mo na kadali kung kisa hindi tabla maturbang dan mo na bla ko magrocery kita why na kita tayo magusisa magcheck sang mga expiration date mga ka K5 pero nakibot na lang sila sa nakaabot na sila daw sa ilang abalay kaya nakakaon ng bata sa 10 kabilog at chocolate coin. Oh. Can you imagine that, mga ka-K5? Hindi tama, hindi na niya madula sa mga ginikanan nga makulbaan. No? At hindi natural lamang na nga reaksyon. No? Sa mga ginikanan, kahit yung bata na nakakaon yung tsokolate nga ginapahayag na may ulot. Mga ka-K5, amo ni karon ang ginapanawagan sang tagreklamo sa Gaisano Grand Sara sa management siya ni. Oh? Tanin pa rin kagabi daw ay siyang sabat, no? Nga kuntani, bala, I don't know, no, kung nakapagwa sila sa statement, kay I believe, no, kamayara sila sa official Facebook page, ang Gaisano Sara Iloilo. Nga baka insigida, mayara siyang insigida, nga makapagwa sang statement, ako makapaalerto sa publiko nga, imo brand sini ang nakatayay, no? O kung basi ko nagahimo na sila subong sa investigation, kaya naplasta rin na mayong inang mga statement, mga K5, o kung basi wala pa sila kabalo, no? So, direk karon pabagi naton ang pagpanawagan ta sa ila. Kung hindi pa di sila makasabat sa reklamo hasta kron mag-serum, no? Bagay ni siya pasakaan sa kaso. Kaya panawagan naman sa DTI Region 6. Panawagan din sa DTI Region 6. Nga investigaran ini sila kag kung ano ang resulta sa investigasyon, pasakaan sa kaso. Mga ka-K5, no? Kung anong klase ni, kung sinong pwede pa sa kansang kaso ni, kay tiis sila, nakadumala ni isang mall, no? Kag may kumpanya man nga nag-manufacture sa sining tsokolate, mga ka-K5. Basi naman sa aton, mga kabinan, kinusisa na rin sa pagpunarawsaw natin, siyempre mayara makita sa research team, ang newsroom natin, nagpatigayon man sa pagpangusisa, pagpunarawsaw sa kaangay sining reklamo. No? Kaya ti may mga gin-research ang aton nga newsroom gikan sa pagtuon sa University of Minnesota Extension kag sa Colorado State University, mga ka-K5, ang munang kapasidad sa aton nga newsroom. Gina-backtrack, gina-trace sa mga study sa mga prestiyoso nga mga university sa luwasang pungsod. Ang muna kabaskog si K5 Alira Apin na subong nag-research karon. No? Sa sunod sa eksperto, no, sa pagtuon sa mga universidad nga sa entomology, ang namini sa entomology, ang pagtuon sa mga insekto na amo nang tawaga, mga kabinan, again, entomology, no? Basi mamangkot, sinabi, dinali ng imong study, dinali ng imong research, anong research party sa mga insekto, ang natawag dira entomology, ang pagtuon sa mga insekto. Oh. Okay. Ang mga ulod nga nakita sa tsokolate, ang based rin sa information nga allegedly, hindi kuno tuod nga ulod kundi mga larva or caterpillar kuno o kon ang hindi kuno ulod kundi mga larva o kon larvae caterpillar sang Indian mill moth, no, o kon Plodia interpunctella, mga ka-K5, suno pa diri sa pagtuon din kuno ni nagahalin. Hindi ini nagahalin sa pabrika o kon wala kuno nagahalin sa pabrika tungod sa mataas nga init sa pagpagwa sa mga tsokolate Okay. Okay, wala ko nung nag halin sa pabrika tungod sa mataas nga init sa pagpagwasan ng tsokolate nga amuning nagapatay sa mga itlog. Ang kontaminasyon nagakatabo kuno sa bodega, sa grocery, samtang ginabiyahe sa sunod mismo sa kusina o konsang pantry, mga ka-K5. Amuna siling sa study nga gin-research naton. No? Wala ko nun nagahalin sa pabrika, mga kabinan. No? Research ka muna, no? Ako hindi ka mo satisfied sa ato niya discussion, Dre. Pwede nyo ma-search, research ang study sa University of Minnesota Extension kagsang Colorado State University, mga ka-K5. Na siling Dre, di inihalin ang larva. Na siling na Dre nga hindi inihalin sa pabrika tungod sa mataas nga init sa pagpagwa sa tsokolate, kundi ang kontaminasyon nagakatabo sa bodega, sa mga grocery, samtang ginabiyahe o kon sa sulod mismo sa kusina o kon sa pantry, mga kabinan. Oh, amo nang isa ka explanation. Sa pamangkot nga ti paano ni Sir Kakifay Baro nakasulod? Oh, banwa. Paano ni kasulod sa plastic ni? Paano nakasulod ang mga larva? Ay ning napahayag ulod. No? Ang mga larva isa ka may ara na sila mga kabinan nga dumatalom lang nga panga o sungad, no? Iya ina nga ngat-ngaton o konkit-kiton. Black kon lang tawon mo siya kuno sa may microscope, mga kabinan. Talom-talom ni pangaya nga mo nang nag-eat-eat sa plastic. Amo na nag-eat-eat sa sulod sa van seal sa sining chocolate coin. Oh? Busloton niya ng plastic, papel o kon karton. Di mo na na sining tanga nag-potos sa tsoklate. Sa pamangkot naman nga mga kabinan, nga ano ang aktibidad sa sining mga sapat ni? Sila ni nagahimo sa duti labla o kondulawa o kon silk webbing. Tapos, sa ibabaw sang pagkaon, samtang sila ang nagakamang kag nagakaon, no? Nagahimo ni sila sa silk webbing, mga ka-K5. Nakita mo na nga daw may mga lawa-lawa. Naman ang ilang aktibidad. Sa pamangkot naman nga kung safe brain ni kanon. Base naman ni sa Utah State University Extension. Ang mga insekto nga ini ang allegedly, no, nga wala kuno sang dala nga hilo, pero pwede sila nga magdala sang amag o kun mold o bakterya nga nagaguba sa pangsabor kag kalidad sang pagkaon. Di mo nang ginarecommend nila mas mayo kun may amo sina, ihaboy na lang ang pagkaon. Dugang pagid nga may nakakaon allegedly ang bata sa tagreklamo sini, 10 ka mga tsokolate, kiti ka balok kitang bata, ang immune system sa bata, sa dobre kabigaw, hindi ka nga sa ton nga mga kabalan, taya kung kita magkaon, nagura ka King Fempol, hindi tiyak talab na, no? Ha, ka King Fempol? Magkita ka kung kumaon, na may munan din nagurok talab sa ato na nga, bastante kita sa may tisik, ang dito yung bayo, adlaw. Paano ka talab, mga ubosipong trangkaso, ilan na, sina, ha? Amo na ang explanation sa mga prestigyoso nga mga universidad nga mga kabyanan base sa reklamo naton. Amo na iya ang aton nga newsroom diri Balasig. Naga-research, nagakwa sa impormasyon, actually ang inimang information available man ni online, no? Pero tanda nga aton nga newsroom, no? Mga prestigyoso pa nga mga university nga kwaan niya. Ang Utah University Extension Extension kag ang University of Minnesota kag ang Colorado State University may mga pagtuon angot diri sa reklamo, mga ka-K5. No? Karon napatpat na rin sini kung anong mga rasones kung nga ang mga kabinan ang nga abala no. Kakatabo ini. Paano ka kasulod ang ining insekto da sa pagkaon, sa packaging? Anong rason? May dala bala ining hilo or nanomanda? Di mas mayo ni agad pa konsulta sa doktor sa mga tagreklamo ang ilang nga bata. Ako di masigurado ang ikayong nawas ng bata. Sinibok ti kaluoy man. Tiwaya man na isang bata. Way panikbalo kung ano nangyara. Sulod. Pagkita ina niya sa tsokolati at ibuka. Doon niya man na nakagisang sang sbakbay kagkan. O tiwaya man na iya. At siyempre sa pagpati sa bata at ikin baka sa rikanan niya. Safe no, para sa iya. At si mama kagpapa na nagbakal. Bawa ti kaluoy man to sa bata ka nakakaon. Di may lang tanik kon na pagkabayad rin nato, di maging safe siya kay ti budlay bata pa ni no. Mga ka K5, pigado pa niya ang pagdepensa sa immune system niya sa mga bakterya sa lawas siya. Although nga mayara sa mga bakterya sa lawas, pero man good king mayara sa bad nga bakterya. No? Top anhibri ka ron sa nas lala pagiging nga bakterya ang lawas sa sina. No, pati palayo lang. Palayo lang mga ka K5. So muna karoon ng ginpalabot and actually sa management. Sa management, no, ining reklamo no sa mga ginikanan tingwaan taman sa parta labuton no ang mangintingog pahayag sang management sang Gaisano Grand Sara kun anong maging sabat nila ini no actually kahapon pa rin no kahapon sang hapon Agosto 22 sa Barong Adlaw kun namuni balak kadto. Eh dapat kung tani may insikida, dumiyara sa tani isang pagpagwa sa press release nila, no? Information sa publiko, wala agad. Na may brand image sila nga ginaprotektaran. Dignidad. Nga ginaprotektaran sa part sa patag sang negosyo. O dapat may reasonable time na nga dapat yung ginapang buyan, nga ginapang release sa publiko ka mga information. Unlike nga example mo sa ibang nga mga malls diri sa Ilocos City, kung may magkakatabo gani nga mga insidente o ibanda kapagwain sigida sa nga press release, no? Mga ka-K5, pwede iniyang Grand Sara, do I get? No? Ang Gaisano, no? Pero tigaan na sila sa reasonable time, basta buwas. O kung nasta, sorry, sobra naman niya magbawas. Hasta karon sa hapon, kung wala pati. Bagay niya pa-investigaran, get, hindi niya mayo kung namula na ipirmi. Oh, basikon ilang molda, basikon mainit. Oh, based to sa aton, yung pagpungusisa sa newsroom naton, damo nagrik ng mga reklamo da sa nagligad pang mga sinimana, mall nyo da, mainit, bau Diyos ko. Oh, patakot-takotin nyo mo na aircon. Oh, dristason nga na, protectog daw nga na, Mount Everest, inyo da, init ko no. Sos patawara, Paul, nanti kamusta? Blado, di ba tugnaw diya sa ton? Bakal ka muna blagay sa ano, Grand Sara, sa aircon, yung nga protect tugnaw. Tagad ko inyo, katinipid, ha? Araw-araw pa na inyo. Luhoy ko mula sa empleyado nyo sa mga produkto nyo. Sige mga ka-K5, mantisyon na. This time check is, oko na alas, oras natin sa mga alas 7.45, subong aga. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer na.
1: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.

Okay, mga ka-K5, magatamyo kita sa aton yung mga tig-tumalanaw, tig-naga-comment sa bong, no? Good morning kay Grace Hiroso Amistoso, kay RV Chris Caceres, kay Bambing Space J, good morning sila ron, kay Ma'am Annalie Bahade, kay Langla Dubla, nagkatutokman sa aton. Blessed Sunday, ihado aron maninay. Tama maninay ba? Okay, happy Sunday to all mga ka-K5. Sobra mga kabinan ang reklamo aging padara sa aton. Bantayan na karoon makakuha kita sa Sabat. If check naman ilang Facebook page, kumiyara sila sa press release, no? Or information para sa public. Kung ano ni ang mga Sabat nila, no? Hasta lang karoon sa po na, no? Kung bagaraw-araw, sobra pa na buhas siya karoon tito, no naman na. Dapat ya kun may amuning nga mga reklamo dapat ni sa mga negosyante dapat kapagwa ka mo diyon sang mga information sa public ka abudlay na reklamo niya sang customer nyo ay lang ini pagpamatian and gusto nyo negosyo lang kamo ay sang may mareklamo kun may kabaltahan kamo da ano kamo siniswerte. Pero wisan naman yung pagkamura kapagwa sa statement nyo da dapat

0: cellphone nga magawilik mo da. I-check nyo man mayo. Agad nyo hindi. Kung may kamalamalahan, may balda ang produkto, malantaw, ma-checkyar yun. Agad nyo hindi yun na mabakal. Mareklamo nyo dayon sa tangara ka mo sa mall. Blanin nyo pagulatang ang kanon sa bata nyo. O man, kisa may best man nga ti. Kisa tiga grocery makita. Makitaan ta sa iba nyo nga nag-grocery. Saan ko ay kakulti cellphone sa mga kalibot-libot kapudyot sa nga ano na, sa produkto. O hindi man tanana. Mga ka-K5. Pero mo kung mais, kaya nga klasik, kaya mo nagbakal. Makitaan mo na na yun. O, oh, parang natutok ka lang. O, sige na pamudyot mo na nga mga produkto nga baklon mo. Nag-ano ka ba na? Nag-pangusisa ka ba? No? Nag-pangusisa ka ba na sa produkto mo? Kung, kaya kabalok kita kung ginausisa mo lang sa maayo ang produkto, hindi lang makita mo ang expiration date, kundi ang quality, image, tsura sang product nga ginabakal mo. Nung tsura yan, mainititan bala, damo bala sang kinantan, or nano, nagkalabingkong, nagkalabali, o nagkalagupi ng produkto ginapamakal mo. Ah, yun muna bala. Sira ka pamati sa ito. Kay ko nagapanilag kita sa maayo, ma-prevent tama na, no? Mga ka-K5. Although nga mayara, sang kapaltahan ang mall, kung kisa, kaya ti siyempre kita nga consumer, dapat tamitikuloso kita sa paglantaw sang produkto nga aton ginabakal, mga ka-K5. No. Di, kung para sa aton, amuna na tabo sa aton ngay mata, di, natural naman na nga doon may gagawa nga ti makasiling tino makabasol ta sa management, kaya ti amuna na tabo sa produkto nila, mga ka-K5. No. Di mo na gani, kung may obligasyon si kung ito yung mangon aton, may obligasyon good man si management sa isang mall siya ni. Kaya muna natabo or ba siway man nila ma-check ma, yung nga muna ay gigari. May mga ginapahayag, may ulod na. O ba si kung nakaligtaan lang, mga ka-K5, I believe nga ito, ba si damo mo nila isang personal ang gaysa, no, Sara ni. Nga maka-check pero tinapasawan sila guro ba si mag-check siya ni. Nga ini nagli-okay, may allegedly, may ulod. Kahit ti, amuna kung kisa sa part naman niya sa consumer, hindi masigurado ni consumer nga ma-check niya bala maayo kay ti balay mo ba si kun sako man siya hindi iya matrupang dan maayo o kun kadali why that time mabing nga mag-check sa ang produkto nga nabakal niya kag urihin na lang matrupang dan kun na consummate na ang produkto nga may ara sang issue or kaangay sini nga may ginapahayag or ginaligar ulod sa nagapamati sa aton mga ka-K-pop. Subantayan tang sabat sa nga natungdan sa ginareklamo nga mall sa Banwa sang Sara, mga ka-K-5. Nagakulapos na kita, no, ka-K-5 Paul, sa nga tsempo, tibantayan na lang sa masunod yung edisyon sa ating nga programa. Dili sa reklamo mo sa K-5 mga update, kagiban pa nga mga reklamo nga aton nga pagkatalakayon sa sunod nga simana, mga ka-K-5. Sa puwersa sa nga to na lang, no, nga K-5 news team, ako naman si K-5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Karigawan sa Iloilo, K-5 News FM.
1: Kampiyon sa Balita, Kampiyon sa Drama, Kampiyon sa Musika, Kampiyon sa Komentaryo, Kampiyon sa Serbisyo Publiko. Pantera noon, K-5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: My family history ba nakamuusong diabetes?
4: Mag-TTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TTX 500 ka na!
3: TTX 500
4: ang may powerful compound.
3: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
4: TTX 500 garantisado,
3: epektibo,
4: para mismo.
3: TTX 500.
5: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag mighty sea. Agod gi indi magtaas ang

0: pro-oxidant sa aton lawas kag hindi ma-damage ang aton nga brain cells.
1: Hmm. So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. Oh. DTX 500 kag may TC, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500
2: para sa healthy nga tay.
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay,
3: happy ka nunay.
2: DTX 500
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500
4: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
1: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga aga tigulang ka tulukon kung wala ka gainom DTX 500 ka Mighty C.
4: Oh.
1: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
4: Mm.
1: Ano para Sir GP?
0: Hydroxyl radical.
1: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit.
4: Mm.
1: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
4: Mm-hmm.
1: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.
0: D3

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho.